Hozon. Galdume disa. Basotho ba iso hohle mo le mametseng. Ena ga sole le bona ding ho senga letsatsi la kajeno. Nna le bitso la ka ke Tumelo. Fane ke Mokwai. Ke kopana le wena jwalo mo qebelong ona. Holena le monate, la speak easy. Le go lenga jwalo. Hothe wa kwalo. Handa ta ka sebele. Ke dutse he mo se tlhaiso. Ke ba le ha si le sala jwalo. O sontso tsela. O ye be le sona sa nso me ma. O re nna lwena. Ke be mo. Lwa kwa nho rinye la boraru. Ke ya ke la ma nho rinye bo tshelela. Ke le bohe. Ba se le simo ba ile mba ba kwano. Ba ile mba dula sena setulo. Pele ho nna. Ke guys. Le sebedise hle bana le sebedise. Mele ne le tsale pele ho etsa jwalo. Soto ya tshware e sene e suthelana ah ba ile ba se theoa ngwana mme ba re ha ile mo qebelo tjena tsena le monga so e le ntumelo kwa kwa mokwai gantle bona ha ka rona ha le sotho ka e ka paka e maluti le tropong kwa mo PC fitlanteng ke sentse ke tshokere madume ke yao

nnete. Ke re ha o le jwalo. Le la ka jelo ke le bule ka mogaona. Ha go lwa ile kgwedi ya mosadi wa Mo-Afrika ile ha ifelela. Ile re minyeletsa ngwana mme. Ke tsa jelo.

Yana kang Kilena, Miss Aretha Franklin. Ayay. Bazak dali khane ka lom sotwa iso uwe, kela mani hanitlo uri nyane, ya bo tselela. Ili ka yona tsela ena ena fela. Ka nne taona ka mokgomo. Metsotso le yona e mashome a mabedi a metso e meraro. Ka mora hora ya bokae ya boraro. Ke kgotla bolo keng ke Natalie Cole. The rest of the night.

ser una estrofa sona. Ay. Kannete. Haiba motho la ithuta music. Tsonzo hola. Ne ke ithuta music ka stopa sena. Tala ho mamela dipina. Ne ke mamela stopa sena sa the BGs. Ha ho le ke se mamela radio e le bitswa Radio 5. Ya kana go yenu he e tlo radio ya ka ka ho no ka ntsena ho no ka ka mo. Ha re 5 o'clock ho ke a tsiba go. Ba tla be ba re artist of the week. So bohole ba nako bo ga motsheare mona tla fana ba bapala setlhopha se ka sena sa the Bee Gees. Jo! Ile ba setlhopha se ileng sa tuma haholo he ka nako eno ya di-70s. Jona. Jo! Motho e mongwe wa ga-70s o ne o le o ka ema kwa kareela. Jo! Batho ba ba bui fela banna ba sa tseba. Get lost. Ga tsho jo lo ka mmino hem se tswaiso. Me se tsile ma shoma ma bedi a mo somong ka mo ra hore ile bukai. E ka mo ra ina bone. Ya, tsho la jena he singa tsa tsa ga jeno.

0: Bono le banga mo ka tiatia ne ntshageng he. 21 21 9956 Le plus 26 5 double 9 56 Jealous down. Kubu! Get a war. I'm going to go to the house. They cut it away. From the Lumonati Hagai Mona Lunati. Mamma made you mad.
1: You don't know. I check us to Pumuli.
0: Chow, kile ka bona maobane a ba le ka ntle ba pere di sheshe ka bona e bomme ba ba se betsa sitse sa tlhabollo mono e tsa ba di etsa ntse sa tsa bona ka sheba ke lutse ke ithi ka no ba sa di bana ba etsa ba
1: ke na ntia tiane mono
0: Oh, yeah, I'm going to go. Ah, I'm not going to be able to do it.
1: Kaija. Kaija man. Yela ke re Kaija. Yela ke re Kaija. Semonati. Ai. Ai. Ane ga nge ina le phala ka mo. Ga nge ho se ke nge le phala ka mo mali pompo ka ke na le mali pompo man. Ho ya le ke nge le ke tle ka yona mo. Ke re hantse ke bua tjena. Ke le ntse ke re pepe pepe pepe pepe pepe. Ka ha mona ba sa di ka mona. E mona. Sagami. Sagami. Tsua tsua tsua tsua tsua tsua. Ko ba tsose. Mwana mo 40. Ke tla le phanyana ka mabiso. Ke tla le phanyana ka mabitso a lana o tswa tjena banne ke tla le phanyana ka mabitso. Hey. Wa tsone le monate ka tia tia nengwana mme maobane. Ba ile ka ba ntsepisa ba re ntate mo kwa re tlokena. Re tlokena mo. Ba le tseng he. Le ba jwetse ba kene ke nne. Ke se ke ba budetse. Go ka nne le kwala kgwedi ene ya mosadi wa mafeka tsatsina maobane. Ke ka tsama. Ke njwetse gona. Ke sebeditse ba. Mamedi dumela. Date.
2: Uno re a mo tsaitwa.
1: Hey.
2: Ke ka bona u di dira gala ne mo.
1: Ho le monate ntate, ho le monate.
2: Ah ntate ga le bua ka.
1: Thank you mwana mme. Ariye. 21219956. Serami. Ma speak easy. Letse tsa serami le ga tsuwe. Letse tsa serami le mogetse ke tsa tsuwe. Aba jwe itse ka mono go ba tlaimo. Wo. Mama pedi dumela.
2: Wagwa.
1: Eh ke.
2: Owe, ka u bua hena sa hala ha ke wanna e gita kwa kwa ba.
1: Eh ha bohloko, ha bohloko, ha bohloko, ha bohloko. Ha bohloko, ha bohloko.
2: Ba tsewa nge ke hloko le ke nga go diela bo mentate.
1: Eh.
2: E bo mme ba itse siriti a moapa wa bona. Wa tsewa la o so sa tsedu di medisa. Ha o sa wa feta o so fela di mela mbo mmele ba tle ka nne.
1: Yini? Na o ba bone hantle.
2: Wa ba bu so bone ndo bulu ke den se githa ka ka le ka ga togo po ntate. Ha o ba bona ka ga togo po ka mona ga di topo mona ga di tlhopha sa bona ba bang ba itile tse se sodu o tene di tshitana ke ga se ba ba tsotu ba ba hle.
1: Eke.
2: O ga se githa mo apa go sala o ka la be a se fese. Wa wana o nne wa sonthe.
1: Manna wa e bua nnete wa e bua ka e bona.
2: Ha o ka la mo feta. Wa mo feta. Tsela o wetse wa he.
1: Bua nnete mo tlhago wa nku o mo etsa bang ha o ka mo feta.
2: Yena ha re tsena ha o la le bua e mpe ya o ka motho wa nne ha tere yalo. O ka ba ukwa kona le mo shekela mo teng go tata mo tela ntse re fela dimela mbo mme le a tere ga ntle le batle.
1: O iqetile.
2: Ke mo nna ga ke se ke di ka wa pa ga ene ga ga ba ga nga mo hlala.
1: Wi wi wi wi wi.
2: A go se bo le sotla le le tla ka ka kwa kwa.
1: Ai, ngwana mme.
2: A ga le di kwa kwa le di nna ga le di bo le ba go tso batla. Ba ba wa ge ka ke le lo ngwa ge. E be mo nta te ba ba ka hlokomela go le ge tlile. A ka itshetse go nna go yohle. Ha na le tshetsa go pula ga ke la nna se hwe le kubo.
1: Kandidi kubo le
2: se se. A di ka go nka mo ra go ba tsa ga ke tsena. Bona a nna a pa ge.
1: Ba na u bone ba sali ba ha ba fasa ha ba fasa tugu yena ba yetsa mbaga uje.
2: A she nda ke bo khala ba ke bo nka ga to go pa matsatsi wa rala go tswa go ye e le di wane.
1: E ka re be bue fela tugu yena so mona ntate. E ka re be bue fela.
2: Ha. E bo nna ba tswa ne a pa go ya bona ntate.
1: Kai suka.
2: Ntse ke na bo ra kwa kwa.
1: Thank you mwana mbe. Thank you mhla kwa nku. Tia tia ne hla hla Serami Serami Ena ola hla tshoma bana go loga bana ka nako o tlwetse ba utso a go ntse se monene wa mauto a mane eno tshosetse monneno wa maoto a mane bomme ba ne ke kgolo ba khatetse ke kgolo ba khatetse bona ba tshose ka fono fono a buti ah ke ne ditia tia ne mawana ba nala khale di jwa ke a di bona ke le ka di fuwa ka ja ha monati fela ne ke khatlwe ke tsela ba pireng ka yo ke ne ke khatlwe ke tsela ba pireng ka yona bomme bana no botsa o shebile o shebile o dutse mo dutseng teng o shebile basadi bana o ntso ba o ba hedi ha nyanyana o sheba gona tsela ba pireng ka yona ai ai bomme ke di bitse first class ka nnete ha ke ba tu buela mo di mo di shalo ya tshwanelwa ya tshwanelwa ke re ka mo ne ri ile ka mo mo ba nngwana mme ke tle ka mengwa 2 weeks before go tshiki vietswa go mogego wa pitiki ena ke ba le etsa ka mo go re hopoleng ba tsha go go hopoleng ba bo ma go na le bontata gona gona ba ka mo ka nyolwa ke nkile mo tsitsi kwa hadi mo na ngwana mme wa di ntho tse sebediswa ke bo mme le bontata ka ga ba fa ntate ke tsena mme ba fa ke tsena ba fa ntho tsena ke tsena mme ke tsa bona Take years and come on and pay her home. If you do, when Jackie Tower stage more than one mega years, it's like it was staging more than a year's a little. But back away, some of us had one or two, back away, so I get a Sangamon mobile. What I like, and I'm on a 2121 9956. I want to get it again. This girl again, I see ba ngi ka le fa na go wa sa ka mel khatise ke ba ka mushimane no tswe segame a ke ne mo a ngwezi mo ga na mo 40 a ngi la ngi tsa jena go nta ngi la ngi tsa jena a ngi la ngi tsa jena a ye

0: o tshwana ba tlo kena ba mo tlhaga wang mmame dumela
1: o di tsaka
0: ngade
1: o di tsaka
0: ngade
1: o di tsaka
0: he monna he ska ga ga go isa kae o itse monna mo bana ke yena se ga mena eno ba mamedi ke se ga mena eno
1: yo so so monna
0: he monna he monna ba tsose ha ba ba khathetse ba tsose ba jwetse
1: o eh monna
0: eh monna
1: lo ka se tsho tsho fela mo bana o tsaba lo
0: ka se tsho tsho fela ka ka ya ga dinga monna ke bo o ke bo o ne o da bona bo mme ba tsile ba pa ga tsho tsho se ka yona wana monna
1: o afuma dilo o ba nna o
0: a se fela ga ile ga dula ke iti ke la ga dula ke iti monna ine se fela ga dutse ke iti a bo mme a ka net di ke ke la re tsa tsheng na o bone hantle wena monna
1: Le refaire en train de me couper.
0: Eh?
1: Le refaire en train de me
0: couper. Eh?
1: Il doit se dire.
0: Bateau ça, bouti, bateau ça. Chap. Ya. Kera mshimane ni ginari ene. Ni ginari ene kamo. Aba shimide fela wana me. Akwenya mate skolo oto. Dumela.
2: Mela mbate.
0: Dumela me. Hello, Daddy.
2: And that is the world who sits around the gun.
0: Zagara, take a tackle.
2: What I won't.
0: Mauban, give a house. Mauban. Ni ke ba rata bohloko ntate tsene ne ba pere ka yona maobane no o no ka nne tsa o monna ka nne te a u yete ba di sire mo ke
2: tukise tsa vintage nna
0: o yu tukise tsa vintage
2: eh
0: to ke tla bo
2: eh ba sa tso mpona ba tso tshwana lo fo sa le fa se ka pete
0: eh
2: a u bulela ke tsa kwa alko ke nna ha nwe habedi hararo ke le buile
0: e re tle go bona le khosi
2: a o ye ta ke di tshwa mo sala ma sa se ke re ntse ntsa PC ke ala la sa ya busa e tla o la sa
0: e ke
2: e tshwara sa di ba ba
0: ya ke thank you khosi khantsa khanna jwa le he mo setho a iso ke itse ke mema ba sa di bohle utswe ke khodi ya mosadi wa mo Africa ha se khodi ya ntho mona ha se khodi ya mme wa mo Africa ke khodi ya mosadi wa mo Africa ha ke khodi ya mosadi wa mo Africa maobane ine phethelwa tsatsi ya maobane ine le ha iphethelwa bale ba ne ba pere mo aparo ona bona wa sotho ya ngwana mme bale ba tle bo mme bana ya ngwana mme ya le ne ke re he ba hlae mona re bue taba ena ya mokitu ona ya ntho ya u kwala hona ha bona le tsatsina na maobane ha ne ba kwala tsatsina na maobane ine lo go fela bo le ba bue hona ba ne ba le o kae ho di wa mo le ba di bona di ba bua gona ho no le bang mo bane mba le te le tsatsinya la mosadi wa mo Africa le ne le kwalwa maobane ke ha ke ye tjo

0: 21212121956 ya ke mona ke mona go mme bua mona ke tse ke buletse mme e mong ha e mo le mo ha ja bulela mme a le mong ka pa sotlopa se le se mo ke buletse basadi bohle ba le sotho ba ne mba kwala tsatsi ya na bona maobane ke ding go ba ne ndi le fala le ma me di dumela au nna ke o gawile a ke se bona go etsa la mona ke se bona go etsa etse mo fetse ke batla basadi ka ofela na ha ka bophaga le ngwe tso rona ne le e kwalla ka epitse ba ba dumela
1: e kwa kwa
0: ndate ha ka o tla bo ndate ji ha ka o tla bo ndate
1: wa tswa go bolela ndate a go se bona go di ntabiseng ha kala kala la bomme
0: a ehle
1: e leng stopong se sa di bise manonyane
0: eh
1: Ato a bomme ba ka kgwedi ya bona ntate ba nka buka ntate ba tsamaya ka ga stopo ka mabage e mongwe le mongwe wa boithatelo bo botlhe a ntseng ka mokgo a gatang
0: e
1: ke bone ka ga stopo ka mabage sebetsa le batho ba nang le kiki ena ya bokoa apono ba tsoba ntate ba la bantsha ka mokgwa ba batla ntho e ntseng ka setopong seno ga e so ngotlhe pele wa ka lokalo a ke wa tsaya mokgwa teng dirata ntho tse ntle
0: eeatate
1: ba tsoba ja ba fitlha ba rekela batho ba ba nang le bokoa ba pono setoko se ba se kgekisang a ba rekela diphofo tse bano di ja magae ga ke so bone ntho e ntle ga ka lokalo
0: ao banna
1: ka gona ke ganete modimo wa ba solofatshe ge a bona gana mo bankang ba sokola moruo fatshe ga bona ditoko ka setopong ka mona fela se ba nang le sona ga ba ikwalele ba ka ba jele bana ba bo bona
0: ee
1: ntho e ntle ka le ntate e lang kgotsofatsa kgweding yone na kore ke motlotlo ka bomme ka tshebetso ya bona le ka moaparo wa bona ke tele ya pele manonyane
0: hedi ba ntse ntho e ntle ka kantate
1: ore e ntle bona wa e sale ntate wa tsoa gantse dinthua mona ke botsa ke gona tšheletse tsonto di ya kolekwa e le gore bomme ka kgwedi ka lona le le goo ja dijole re tima tšheletese ga se obanene goo ja dijo re tlhokometse gore ge na le batho ba tseletsang ka ga setopo ka mona ba itseletsang e le batho ba bokoa ba pono ka gona ge tshwelakela batho ba la setokong ke re ba ekeekeletse setoko matso yoo ga bona ba rekise le bona ka bole ka ntse ba rekisa ntse le ba bona ka nnete one wa ba rekela ntate wa tsewa ko o bolelele go na le se se mmorara ga se fika o tla kwantse sege ga ke tsebe nang ka leboa ka gogeng obane tlhokometse gore gona ge re a sebetsa bate go na le batho ba go utlwelang botlhoko e leng baithukuki
0: ee yatle ee
1: o ntho e ntla ka lentate ka nnete sere le pele ya pele ba tle ba etse go feta mo le modimo a ba ekeletse go feta elo ba etse botlhe go feta moo
0: ba sebeditse bomme bano ba sebeditse
1: ba sebeditse gore ba ngotlile ore ba ngotlile ka gare kgweding yona ena ya bona ka nnete ke mokgona ke ba tlhotlang a kana-kana ba nthabisitse ke le motho
0: ao le nna ke a le bone tate ga ba ntse bolo ka nnete ke ga gona ntho motho a ka ba etsa bolo fela jeno
1: ga nnete ya modimo le nna ke bona ka ntse ntho kgolo gona gona ga ba ka bona he ba tsaya batho ba naganela batho ka nnete ka ntle ka mo
0: ee
1: ga o ka gwasewa ke go tlo bona batho ba nantate ga ba tataisa ga ba bone le mo ba yang ga o moisa koloi mmalo wa mofeletsa a fitsa monyako wa koloi wa mogutlela ele a buele baese ba geke o batla go kganna bophelo ba ae mothe
0: kannete
1: jale wa ukwa ba fitlha ba ba ekeletsa stoko wa falenke o ba etsang e le o mongwe a re ntate ke re ke motlotlo dijo di teng mane mo ke dulang ke baitshukodi ba setopo sa manonyane gore ke utlwa ka ditokisa gore tsena tse ke di tshwereng ga dimpa tšhelete le nna lenne ke ekeletse gore batho ba ba ke tsebe nanka ba leboa kore ga ke tsee le gore nanka reng go bona fela ntse ke re ke a leboa ga ukwa ngwe wa tlaka are ka mo
0: ke a leboa mongaka ke a leboa ntate
1: thank
0: you mtlhago wanku ga re eng bomme basadi ga re eng tsa ntho ena e kubuntsa nkolota batho aiso kubuntsa nkolota.

tsang kolota go na nete wa kolota se di pina tse ka ntsena engwa na mme o na le na go di dilanga e hona na di na go e pina tse ka ndile tsene di dilanga e hona ka ke na man ka ntse na ka ha ri ha ri ba ne bo me ba ba ba tiwe ba tlame ba gathetse bana ba bana ba itse ba chaisa ka 5 fela itse ke letse tsa mono tiwe ya mabane ka go out ha ikho o ntse potwa potwa ka mona ngwana mme o ntse le hobi ne ba sa chaisa fela monnato mno le ka mono ke hola o ne le go bona mono e ne le monnato o ne o ha isa le ngwana mme o tsa go ba ske ba chaisa ye go jala tse ba gona se le tlhaise ha ntla ka ka matshabeng ba le bomme ba ona tsena ba bang ba tsena madiki gwe go bodi gwe go motho a mosadi fona tine bodi gwe okay fine ha re ha na tine bodi gwe empa ha ike ga ho tine bodi gwe o go be le nako ye wa ha ho tlo ba sadi ka ho fela di shweshwe le a pareng ba ha ho tlo di shweshwe a go a pareng ba ba le tebuke ka mogoli tebukang ka teng gobane nna ke le seba ka o tebuka ke le seba go tebuka kwa lona ge a tseba go na le tebuka jwa ga dile la tebuka mona mosadi wa mosotho o tla mmona o tla mmona a tsamastrateng mono enwa ke mosotho enwa ke mosotho ke ntho ena basotho ba ratwang ke mofuta ona o mong wa batho mosadi wa mosotho ha a ratwe fela le ke mosotho o ratwa le ke mofuta ona o tlhang matšhabeng e le bane ba tseba gona botle ba bonana ke bofeng ba tseba botle ba bona hantle ba tseba le matla a bona hantle yade go tsiba bela haiga ba ba lo mosadi wa mosotho ngwana mme a chi ai kona

ile wa mona ba thabile ba ya mahabona ile wa ba tswa ba tswa ithabisa ba tswa ithabisa mo le ngwana mme ba le motho ntse la ntlo o ithabise mo yang teng o nyakalle etla ga khutela hai o khutle o le mafolofolo e o khutla le mafolofolo

0: Chef. Hodle, hodle, hodle, hodle ke lesotho. Hodle, hodle ke lesotho. Ga ganna ntwele ngwana mme, ga ganna. Ga ganna, ga ganna, ga ganna. Ana ile ba nna. Ya bona ba le mona. Ya bona mona he ngwana mme, bona ba. Ba bua ka nna, ba bua ka nna, ha re ye. Mame di dumela. Hello? Hello? Hello? Le fatse la. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Now I'm good.
1: Yeah, I'm good.
0: Hey.
1: Ke
0: ja ko nna ka tsiana le mona a ke.
1: A tiya
0: tiya re. Eh. Ya
1: nna
0: mna ja ho ra ho ra ho.
1: Ai. Ka go ba mantsiwa ka ke di he. O ba da le bonda de baba di di fela ba ke nang pitiki no so thuma
0: e tla ba be di fela
1: e ya le donali le ke nang pitiki o ke le bon tsana ho tsi ya mo ba ha ga la mnya ka wa bona
0: ndate
1: le na o tla kholo ja uka
0: le ya thate
1: e ya le batho ba ke nang ga mo ba ke di
0: pisang
1: di tla ho le ga dikuka
0: a a rona re tla ho tsa ditutla rona. A rona a rona re di tuna kholotsa ditutla.
1: Oh.
0: Eh. Re marena a pitiki.
1: O marena a pitiki.
0: Marena a pitiki.
1: A. Ke dilo tsa di tsamane he ba wa ne ha di.
0: Ke tla be ke le teng mo.
1: Ke a tse ba a ke ke se go go. Ke go go pala e pitiki.
0: Eh.
1: Ke nne ya go monte. Ang sina di manyo na ay mo na.
0: Le basla.
1: A pompe ke nyo na kata o ka ya man di ya le basla.
0: Ta ke le basla ka.
1: Ala la.
0: Ai. Re mo na tika di tie nga mana. Ne mo na ti ba bua ka nna mona. Ba bua ka gona fela mona. Ba bua ka gona kwana.

motho ba tla go swa batho sepapang ka nnete ya modimo tsamaya batho ke belaela gampe gobe motho enwa o na ba itlhokalela ke soka ba ke mmona ga bina ke mo utlwa fela dikasete mo ele matsie le letlhonolo le motsebang le letlhonolo

0: fela pele ho mokete o moholo ha ke ite e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani Lesotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Marcel Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Mamedi o feta mona gwele ha re hatele pele ho tsedin tsa ditaba. Ho bile le mmoka o neng o epilwe tlasa le kala lona lena la Foreign Affairs ka hare ho ka gona ka kwano he mo mamedi ke sena se latela mmoka wa ne o ne o tshwere na hinya Africa bo Durban mane wa bo mashume a mane a metso e tsheletseng wa dinaha tsa SADC mo ho ne ho le teng le di hlogo tsa dinaha jwa le he mo mamedi se bakeng sena jwa le he mo mamedi mona jwa le re o fa polelo ya letona dimphota o ile letona la Foreign Affairs ka pa letona la tsa machabeng le dikamano sa ka ntle me jwa le he mo mamedi mo wa neng a tlile a hlalosa kopano tse bileng teng na hinya Africa bo wa lorena communique ye ya SADC na e supile dintlha dife mme ka kotlolo he mo mamedi ga ga ditaba tse dintsi o a buileng ka tsona ke tsena tse amanang le dikamano pakeng tsa naga Lesotho mo jwale a supileng taba ya gore tonakgolo buisane le President Cyril Ramaphosa ka kotlolo mabapi le taba ena ya go nolofaletsa Basotho le dintlheng tsa gore jwale Basotho batle ba beele motlhophoro o isang o yang lewatleng o tla thusa setšhaba sa Basotho gagolo ntlheng ya go tsamaisa thepa le dintlha tse dingwe moamedi re re ke re utlwe letona dimphotang gorena o bega ditaba tsa gae
2: jwasibo we are running in line la pele la 2016 ka pa o feta le re ne le 94000 ka pa o re ka bo 2016-17 ha ta bena le special committee qala ine ntse ile ho 94000 empa ha so etswa etsena tsa di LEPs a ke ntsa re subile tsa thabela 53000 mme ke tsisinyo mhlobo tona ho ibile ngo President Ramaphosa ya bo bedi ka pa ya ba ga go hopotlakisa tshebetso ya mogalo o motho wa bojaki o entsweng ke bahlanga ba dinga tsa tse pedi ka thuse ya ho bitswa International Organization of Migration e le hore o potlakiso tsena tshebetso ha re tloa BNC ya mo sepetileng na tsatsa e pedile tsa dumelano ke dithute dinaheng tse ahelaneng ka sebopo sa Lesotho le Afrika Borwa mohlala o ka fanang ka ona mohlomong ke naha ya Gambia le Senegal pe ba matsoba mapa ba tsoba hore a Senegal e le tjena Gambia e kene ka hara yona tjena fela la yo gambia na le hina le wa tlhaka mona empa e pota potiwe ke na ya Senegal me u ila ba le mifio ko pa ditsongwe ya bona no ile hore ka bene ne bo hloka ba le bontsha bikemiso tsa Afrika Borwa hore e hle e kemiso itse go tabatsana tsa motsama wa tipa wa batho pa kentsa tsona le Lesotho o hle o ka go le ke ga ba ka lena u le tswa tipiso ko pa ditsoi me to koma ne selteng yo tsombe tuna go lana a ipletsa go jole e potlakiswe ke nya tsebizong ba ne ke to koma ne ka ga go le la mathata a gona motsamao la Afrika Borwa a moshelela ke a tseba gore puthe ya qetela ya batho pantle mme diphoe ka nna ba ile a tshwara kgwedinyana tse pedi tse tharo tse fetileng kapa tse nne tse fetileng mare Cape Town mme e sebetswa ke lekala la tsalehae la Lesotho mona le tsa matšhabeng lena la rona mohlhompe e tonakgolo ile a supa gore mehato ena e tla fokotsa kgatelelo ya tlhakaolo ya mesebetsi Lesotho gape e tla maatlafatsa kgobelo kgwebisano le Afrika Borwa kopa ke e tlhalosena mahlhompeng mohlhompe e tonakgolo o ile a tla a topa President Ramaphosa hore o ananela ona ya Lesotho e saletse morago tabeng tsa moruo le kgolo moruong mme taba eo e bakuwe ke mathata a nako e telele ao e sa le naga Lesotho e tobane le ona ao a nabile a re tobile le batho batsho Afrika Borwa re tlhakeng ka taba ena gore bothata bo Lesotho bo leng go bona ba tshallo morago tabeng tsa moruo ehle ke boro baketsweng ke ba Afrika Borwa ya mehleng e senyele e teng le ga ga ne thaile mara ke ne shosholo mona ha ga ne re shebisa neng hore na le ka ga thusa lwa ke mo tlo tla gore ke mo gona na bua ka taba ya tlhopo e ghetha special dispensation e reng ba Sotho Afrika Borwa ha ba lokela hore ba tshwara jelo ka ba ithela na hetse ding ka ofela ka ka elsewhere o bane ne di sibile gore le Sotho le mona mo le teng ka bakala diketso tsa Afrika Borwa ya pele e sinyele teng Bele ene iteng Afrika Borwa kapa ba busi ba ba teng ba be considering hore le sotho tsika salama ka be ba le thuse hore ba le qaolle mo nono ka ba ka lena mhlometo no gona re ha ga metsa tabe na ya thopo e ghetang ga sa le sotho fela re bile mo tlhomo re ikentse molao re bile mo tlhomo nyentse rectify ke di parliament tsa bogo e tla thusa le sotho go jole le tsise maikutlo hore le hulise mo huwe wa lona le go na le ka etsa absorb ba sotho ba no jang le se tla sa gatello ya tlhokalo ya mosebetsi ba sotho kele ibile bogodi ba time service yo no santsane bo botetela ke gona e hlakile ba shompeng pele tla botsa antse re so betu na gore go etsa ba ya ditaba tsa go lukisetsa gore le sotho le fihle le watle na ya ya le sotho e landlocked me taba ba landlocked e na le ditlamorao tse bodutu a holo di nantsa landlocked one go ba ya machaba itsama ya holo dikepe go bere go bisana tsa maru ke pe ha o le leng no tugo bela go o ba mahaungwa go gana na ha eno le o lofita wa na o ke ke pe na me la yana na e rena go ga ba motlala e ba na ha e re ga ka e ngile ntepa e ya fita 20 tons go bela go tla tlame go no batla 20 tons le gata holo e gwele nyo la ditjeo ya pele ya o ye ri go re ha o le pela le watle me ina le bona ke mo paki he gona so tumo ha o le pela le watle matsetedi ba lakatsa ha ho ba hlahisa nthepa ka bongata ba lakatsa ho ba hlome mesebetsi ya bona hona pele wa tlemo e le go thepa bona e qala e tloa fela e be se ke ra skipping tsa mari ya machabi mpa e tloa so tumo na ha ho la le tshuta tsena tsa bo natala le nga ofela ga nanga matsatsi ya mabedi a makago e le go gitie so ya thepa wa fitla mara ke mita ba ya ntobi song time to market go tlokwa ho lo go bo le go bisa no ke la ba ka le na bona go mthumba ba bo ga di feme ba ding ha ima ba tsetela ba lo tloa mona ba lo ba ka mane ka Natala ho ba napela mabukwa re watle le mthombe tlo na go nara le

0: moifo e moholo hakalo e tswang dinyane tse leshome le metso e tsheletseng. What does that mean to a hospitality industry? Yane eo ntate Moduzi a ntse a re na re ke bue ka di-costs. Le a bona gore na e ba le kgatlhamelo e kae. Empa jale ntle le samiti fela o ntse o na le diphuthego tsena tsa bo di-organ e leng dipakeng mona kao fela. E le gore taba eno ka boyona e na le kuno e ntle gagolo kgwebong ya hospitality. Empa e boela e bontsha bokgoni ba naga gape o tshwara meko e leno e jalo. O boetse wa bua ka taba ya gore mohlhompe tonagolo o memme President Ramaphosa a moemela tabeng ya mokete ono wa 6 years, mme ga o bone ka ntle ka mona go ba jalo. Ke a ke tsebe go na ebe bao mavese ka komiti ya bona ya National Celebrations ba ntse ba yaga kae. Fela ke qeta go utlwa gore e ka nna bona jena go na le kaekae mo o ntse o lokiswa tsona taba tseno tšhe motho o ikutlwela fela ga o ntse go tlhoko. Empa taba ya hype ke a kgola ehlile bontate Mohapi botlhanka baeso bo tlaeng ka mofao. Gobane I think le te province teng kaga National Celebrations Committee. So batla e sebetsa taba eno ya gore ifia o se o bona le go ba le hype le bontsha gore le sotho celebrate 6 years ebile whatever fela ga yo e kosang kiswe. So e le gore ehlile ba lokela ba ink. O ne o itsena South Africa reaction ebile jwang proposal tsena tsa Lesotho. Ga e se ke ka e bolela yona ke gola motlhomong you missed it. Gore ke ile ka re President Ramaphosa a re bontsha gore taba tsena di a utlwagala ga re di referele go the Binational Commission. Ya ba kere the BNC e na le ntho e bitswang midterm review ya botlhanka ka September, which is maybe in a week's time. Ke mpa ke sa tsena di-date exactly ke difeng tseo batla ditshwara jale ba bua ka tsona. Empa go na le tse dingwe tse above the BNC jalo ka tsena tsa access to the sea tseo go ile atho tsona they will be referred go relevant ministers go di sebetsa. Gobane ke taba tse very strategic ya gore tse tlhokolosi tse lokela go ditshwarwa ke bona ditlhogo tsa mebuso ene e medi. Ntate Mothitsi o buile ka gore na ebe conference ena na e tlisitswe keng. Ntate ke a ke tsena o ne o ntse o e tsalang ka di-summit tse fetileng ga o tsuka go tsona ne ke se o be le tona mara Foreign Affairs ke a pele ena ke ba go yona. So ehlile nna ke utlwa obligation ya ka le botlhanka baeso ba re tlhekisana ke gore re gutlwe re tlo tlatlaleega gore na go tsamaye jwang. Time permitting le AU Extraordinary Summit ena ya Angola ka tla gutlwa re tlo tlaleega re le bitsa ka gona na go bue jwang ka yona. So ga ke tsena o ne o ntse o sebetsa jwang pele. Empa ga o itse matsatsi ke ana a sa fetile taba tsa ka ntle o ne a di ikarabela Foreign Affairs. So ha South Africa e qetile phutha yona ka la 18 the Minister of Foreign Affairs just happened to be out of the country go fitlhela ka Moqebelo ona wa maobane. So e ka nna ba ke na lebaka le bang motlho mongwe ka ba bona re fitlha re gotha sebilerere press conference ka mogo go leng ka teng. O buile ka the cost of the summit. Go na Lesotho le boelwa ke eng? Ane Lesotho le boelwa ke taba e ngata haholo. Ka 2017 ile a ba le mferefere ka September ile a ba le mferefere ya tshireletso Lesotho mo. Ha Lesotho le na le mathata mo ile ke tla gopola gore e mongwe wa molaodi wa sona ba latlhelwa ke bophelo. Angola e ne le the chair of the organ ka nako e. Angola e ya gomelela sona se yona se se ngata haholo mona se ne se dula airport mane if you could recall. Zambia ile a gomelela sona sana se ne se dula mane ne e lema mane hafoso. Taba tseo e ne se mmuso wa Lesotho o di jereng ka tšhelete empa e ne le ka ona le contribution ya dinaga tsotlhe tsa SADC. Ga o ne o na le e ne bitswa SAMIL SADC mission in Lesotho ba bangwe o tla gopola bana ba re bula mona ka ntse eno no pela UN house monono e le yona command center ya teng. Dinaga tsena di bekeng tsa matso a tsona pokothong ge be Lesotho le a tsitsa e le gore ke kutlwela go tlhoka gore na masole a la dula mo nako ya go itse seletse Lesotho mo ba ja eng ka thepa ya bona bodulo leng kao fela. O kana fana gore even when it comes to taba ena tsiwa ke botate Modise ya gore even when it comes to the formula ya gona le contributor jwang ipapiswa le mme o tla nthusa ntate Modise o tlo nthiba ke 400 ipapiswa le gore na meruo yana ga e leno e ka ba e boemong bofe. So o kana fana gore nako o thusang Lesotho e contributor ya Lesotho e nyane haholo e kana ba Afrika Borwa ka baka na e golo e mena Lesotho a lesho. Fela ga o tlwa kae go tlwa dikgang tse o re ntse re ipakela tsona ka baka se yo mora fela re tlo thusa go tsitsa. So ha Lesotho le ntse a tšhelete le ya SADC ha o sotho ntsa tšhelete le tshietsa mission wa Mozambique le tshietsa mission wa DRC mission wa DRC yona le sotho had contributed financially le wona ka mokgotsana because ke obligation ya mokgatlo o lo kene e le gore go bolela gore what cost us gore re attend summit melemo ya teng e mengata go feta ka mokgo kana nang ka teng
1: Me mamedi ke mo antseng a di hlalosa le tona dimphota u he di tabatsena tse a manang le moka una wa sadak me potso he mo mamedi ne ile ya ba ya hore na handla tshusumetso ya moka una na ke fe jwale a supeta ba hore ho mpa ho tlalewa ka moga hore jwale ho gutlwe kwana empa jwale he mo mamedi taba ene le kgolo ene le ya hore boholo ba dina ha tsona tsene di le mmokeng ona ona hore buang ka ona nenze di hasa di taba tsa tsona kana go eo di e bang di ntse di etsa hala ka yone hape go potlakela gore information le pele batho ba ka ipha taba tse o ileng tsa bona jwalo ka ha taba e neng e hlaela ene le taba ya gore Lesotho le Lesotho ke bodula setulo ba SADC e ne se le ditaba tse teng ditsebeng tsa setšhaba melomong ya setšhaba jale potso e ne le ya gore na e be ditaba tseo e ka ba di susumeditswe ke yona taba yona e yeo ya gore jale Basotho ba ne sentse ba itolokelela tsona gobane jale ba di eye gore ba fumane ditaba ke tse ding tsa ditaba tseo jale a ileng a di tlhalosa mo mamedi ntlheng ya gore na jale go tlang pele keng ke motlhophogo ke go gutla ga naga gantle ke eng seo Basotho ba se tlhokang ditabeng tse amanang le dinaga tse tsepedi naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa ga re ke re utlwe taba eno he mo mamedi gore na yona o ile a ya tamela kapa ona o ya ga ba
0: jwangke taba itsama jalo nate motutsi le ona batlhalei ba eso ditaba ikalaebeding ya itseng kapa le prime minister jele bona ba boela ba na e lago ae batho na ameyang he sebetsang tabele e le go ba galokolotse ya bojere re ka e sebetsa ke ka tsela eo ke atamelang ka teng o ne o buile ka taba ya gore setaba se tlaise maikutlo a setaba bonala a le tabeng ya gore o gutle the conquered territories and Lesotho equally le mmuso ore ehlile le ona go tshwajwana ehlile le mmuso ona go tshwajwala gore the injustice ya Lesotho o latlhelwa ke mobu ya lona o lokela go gutle but re ikeletseng gore na sekoloto se re se gotlisa ka ponto kapa ka nku gore we are way ahead or behind 150 years ya ha mobu no nkuwa ka 1868 na le gona te re ntse re batla gona mobu o kapa re batla go ka recreatelang more advantage go botlhokwa gore South Africa must understand gore ya re kolota go na le ntho e bitswang kgoeletso kapa declaration e letswa ke naga tsa Africa ka November mme we may wish to know this nna le motutsi e laetswa ke naga tsa Africa ka di-1 le di-2 tsa December Algeria mane e bitswa Algiers declaration. The Algiers declaration e ne e tswa ke matona mme ile ya tlhonolofatswa ke dinaga tsa Africa AU summit ka February masonase. The Algiers declaration e re tsotlhe tse ntsweng ke boga dikoloni di nkwe e bo-criminal and therefore they are worthy of reparations kapa compensation e o e beakantswe le bona so the Algiers declaration eo ga e ba Lesotho lekekele e busa Lesotho la sitwang ka monyetla ga o ntse o bua ka dipuo tse iseng Aforika Borwa dikgethwang ka 1994 you missed out on the opportunity mme o naga naga tsena tsang ka monyetla I always make motlhala ka ga maburu a South Africa a ne a buisa kgethololo a fa Namibia boipuso ka 1990 was 1991 somewhere there ga ba ba fa boipuso ba ile ba re kou ya Wibbles Bay le toropo ya pele ya yona mone ya Sokomundi bona ba tla di-creatain a tla sa ntse ikarabelela e le karolo ya na ya Aforika Borwa but babusi ba ba Namibia ka nako eno president Zuma ga o etswa di-multi-party talks dipuisantsa tsa Khodesa be bang ba tseba ka tsona le disa tukolong ya batho ba tso South Africa ba ile ba itshotlhobetsa ka bona ka dipuisanong ba ka gona re na le taba le gona ya gona ga e shelelwe tafoleng ga e ke taba ya gona empa dipuiso re le teng ya Lesotho ka nako eo ya bekeng ya tlhogotla South Africa yone ya se kare re na le ya gona e gapuwe and we lost ona le opportunity re le naga we lost e diele ke lo ranyana bona e se le mathata se re gapela gore ka nnete ne re tlhoka tena o sona le boga dipolotiki ba ba Lesotho moraba maratana ga le bona sa le teng kore se le mofirego yana se bie ka retsa tholo ya morago a the o salang e le nnete kore oas mobu ka nago o batla o le jalo because o tla re siaga ntse re le landlocked o tla re siaga ntse re le landlocked it's a fact maybe we should engage ade mapi maybe we should start engaging Basotho ba tshwang jalo kapa maratana ga le ona gore ela maratana a ke re shebe taba ena hantle gona na a lehlile batla ona o kapa ge batle o mong ka o we need to engage because it's not the landlord. So let's negotiate for Hoka hoga be opposition na le soto hantle tabeng tsa access to international markets, access to the sea, access to trade, you know that. Yona tabe le kana shot. Yes, kana ba ba ukisa hore o hloka ihuke. A re hi ihuke, ba na ihuke ka zwipo seo, ka ba ihuke ka zwipo seo re fang kholona. So ke taba tse ka buang, mme taba go ebe ke taba e ka le wang. Mukeng wa tsaba ihle ya lo tsene. This morning, we never le na le me director. Research ne pulani pa bizao tsoba o. Ke ne rala me director le kopane le ba dula studio ba di committee tsa parliament le ntate speaker leng ka ofela ka ba briefa ka leto le go linkileng ke le foreign affairs na le ka o bopa botsa le ano la gona la machaba the foreign policy ne se ile ga engage di ambassador ga tsa ta mehleng tsa le sothunyeng tsa machaba taba tsone ka ofela ke tlo lebisa mo ke keng ke tla fihla mo keng o buileng o ba sotho ka mafapha ka boemedi ba mafapha o hla bona ba ka tla tshotla ntaba tsa le sotho ka mano tsa machaba empa ka o tloloa ka ba ka o khetloa le naya Afrika Borwa so e lo ke tla fihla mo ne hemo ri tsaba tsa tla isa mai kutlo te
1: mame di re re di tshware mona bele re ke reng ke maikutlo a hao tsona tsena tsa na ha le eng ka ofela o tla hopola hore ke tseneng ja ditaba tse ileng tsa hlatsa tshohlwa ka hare ho le khotlala se le khotlala ne la thopa botsa me ya Mohamed le ha ile hore ditaba tse jwa lo di ile tsa o tla ke nako ka hore ine ile hona le khotlala thopa botsa le ntseng le di seka seka me ba le di ile tsa o tla ke nako jo lo ka tsedi mfela tse we ba di ile tsa o tla ke nako Mohamed a nke ke utlwa maikutlo a ha ho di ma ditaba tsena ka o fela tse hore o file ntsona mogahlelong ona wa pele wa lenane o lena la molodi wa taba 2121 9956 kapa plus 2665 9956 PC dumela
2: e la nda dem dut
1: ho tsana di
2: e ke mo ya ma go tsema
1: e yana
2: ta vele o kata o ri a ma ya hore ka go tlhopho go tsha o bia ba le ditaba tsa ma e re re le na na ja le ge o tsana ha ba dikeng a wa se tsha o bia ka ba le taba mo tlhopho gona ne ka ga bo di tshe e le ngore mo ga ile mo jo wa Afrika bo wa a bua tata ba ya motlhopo ona bua le la mo le mo wa ha ile se bo le mo wa se tsha me taba ena ya hola ka ga bo ya ga maphosa o di meditela tsena e lo tsela go go re sa di se se mo se ntu go re ha o bua ka motlhopo ha o bui ka na ha e tla fia ba sotho e le naga ijakabelelang go bon go bua ka mekgwa ya go dumelela thepa le batho go tsamaya ka bolokolowi go tloa mane lewatleng go tla fitlha madibogong a lesotho mme ditaba tse re ba di sebeditse ma e le gore ga e le taba e lwalo ko gore fela batho ba basotho re na le ditaba tse pedi yago tsa gore go lwanelwe naga e gotle le tsa gore dinaga tsena dikopane e leng gore ena ga e tlo tla e aga ba letho ditabeng tseno tse pedi tseno ko gore fela re tle re shebe gona e ka e tsagalang ga bobebe go tsena tseo e leng maikutlo a basopetse maikutlo a re sa tsebeng na a tswa kae na yona re sala morago lwang ke a lebo
1: lokile na de mahile a kele boile ha holo ka maikutlo ao a hao 2121 9956 ka pa plus 2665 9956 ke tsona dinomoro tseo ka kenang ka tsona hemo Mohamed o hlahise maikutlo a hao go tloa ka ditaba tsane tseo re o fileng tsona tsa matšhabeng o tla gopola o tse dintse o re keneng go tsona ke tsena tsa commission ya moatlhodi Mbuizi le Madlanga mo jale go neng go hlahile ya ntseng a araba e le paki ebile e le mokosua wa dikoso tse batlang di leng mmalwa Vosmos Cat Matlala Matlala he Mohamedi o ile a kotsa ditaba tse dingwele tse neng di kopetsa ditabeng tsa lesotho jwale a bile a bontsha gore go na le khamphane jwale e lokela go jwale he Mohamedi tlo fana ka VIP protection mme le ga o le jalo ke tlhalosise he Mohamedi gore ofisi ya tonagolo e latotse ditaba tsena ga ke nke maikutlo a mme mathebe o re ndade mtutsi ebe kopano e ebile ka thoko ho seboka sa SADC kopano e bile ka thoko ho seboka sa SADC ina le bohlokwa ha kae ho se tshaba sa basotho ho feta dipuisano tsa kopano tse ngotsweng tlalehong taba ya mochoporo ke tshomo ho bane Afrika Borwa e bona hala e shebile monyetla ka hara pherekano ena ho rena hore na ba ka hapa Lesotho jwang. E ke maikutlo a me Mathebe ana ha ke nke maikutlo a ha o ka nkena PC dumela
3: a re mgus
1: ha tsana di
3: la na shi
1: ja phela na du phela ga na di
3: e yona le ke ga monta e se na di wa ha se di thako mona ke
1: e yana di
3: e yona le tsene pa ke e la ta sa lo sera ta ke tsena ga mo shopa go tsena e ke vera ela go go e ga bona ka be ke ye la mo botsa le le ba qulu tlo pa tla tsa tsa
1: ke le buya ha holona de tsale bua ntate ntate le tshwara o ka qwading boithutwa bo ya paka hore ha ile dipuisano le ditumellano di ba teng pakeng tsa Lesotho le Afrika Borwa boipotso e ba bo reng na ho baneng ho ba le dipuisano e sita le diqeto tse etswang ka ntle ho mmoka wa SADC re shebile hore ho bile le ditumellano tsa cross border ye entseng e le qaqa le ka jeno ibe e ya motshophogo e tla tshabelwa ke letsatsi ke potso ya ntate le tshwara ena PC dumela
4: ndade
1: ho tsona di
4: ke ntate maswetsa le izolaka
1: ndade maswetsa
4: e ho ke a hola ho tloha ha handa di foreign minister ana a briefa bona no di le ka nka ka ntse di archives tsa ka mona go tsabana tabo ena ya dikamano mo go bogelele sotlo le Afrika bongwana katangwe ka tabo go jwale ke tsaba re zoro di ne ke nga mo lagena ga data ya mophong a se tsana kana le ena kana dimenji wa e le ke jwa tsana ke ba tsana tsena ya di tsala sotlo ya ke re ke gele ke le go jena yempa ka mogamono kana di 94 ha wela ho ba le zoro le tshu le tshu ka patsi nngwe ingeng ya tsala sotho mona ine ntse e tla ka mongwe wa hae e ne le jeng se mtla dikana go nwa ne ya ba tsara yo ya re je dua go nna o dile nye nngwe ba dipano ka mona ka morabo ya ba ho ba ho le ntshena yo no tse tumela no tse ya JDCC ya 2001 ya ba gengwa da dem begin da dem so sudi da dem so di le tona ho Anto zemke akuru mwono tu gale, rela fota wwa, we are taking the sort of from the least developed countries. Yaba mwusu wala sotu wwa rejecta, ki gidi mwote, gidi kete na gidi mwote, gidi mwote, gidi mwote, gidi mwote. Nika fana kazona wata wajibatla. Yaba mwusu wala sotu wwa rejecta. Ki 2001, ka 2007, dade mwose zidi awela aya chen tau, ka di mwela nene gese, mo gwele nna ga se ga gwele nda dende ke ga dawe na free movement de e di tshote na za bona ha cha makima gwele nda dende ke ga mo re mo tsinda de mo se se ke na ya ndo gwele na free movement ke ke ntwe ke ke nya ba le tharolo ya na go dile go ba le batho ba go tla ka moga gona ile tuna go lwala so le president ya go ka bogwa ha go tota ga mana go bloka o fela ba tlotla ba ba le monya ta go itlosa ha re re ba tla go batho di ntse na go go ntse di bua re se le ntse mo khala la se dikeng tsa tsa ke mo ke manga ba manya ra ra ka mo ka go ba nna ke dikeng ga etse tsa batho ba ba le sotho le ba sa go Afrika ID e tshwana ke le go ka ba ha ona ya sa di mo mulata tsa o le wa ya tsa ya mgare ke dikeng ke ra ke tshe ya di o tsena se ba ne ka zi ke na ke tshe gale o shebe go na gale ke di NOC ke kae go tswa ka mmutsi wa ntate majogo tseo le setso le keneng go tswana le Afrika Borwa totswa ke gona outcome ya tsona ke efe jale ena ya go dire ke yalo so di-special wa tlwa dispensatione ka batho ba gore ne le 94,000 le 2033 kapa 23 ga di na gore thusa ka letho dikate taba tsenono totswa ke gona the great car maturity and approve eo na Afrika Borwa na lesotho le na le di-politicians tse mature enough gore ba engineers a gore ka politically go dipotela di ya di mora mo go re kae ba sanga I bet ha hona mo ikabanya go tsela mo le mo ke go sheba bona ke di ba ke di leng BAEMC tse kae go tloga ka motho ntate wa go tshwara mana mo di tse o hontse o bua di mo tla se fela go tla re go ntse di tla ba ya go go di fela ke ba ba tla ke di go jene ba buile sa Africa go go bona re bona outcome e tsela nna le ba sotho le le sotho mo le mo ha ga ke di dimela no ke tsena ntate everything ga le o re re tsa ya April ya last year mona mo Africa bo wa ile di mo na ka cabinet ya yona yo si di go bana le cabinet ya lo so out of that bona le di tlotse di fela nna go no no o sheba di hanye di agreements tsena tse entsweng tsena tse 102 o di bala o she o kgona o bona ka ha o bona di agreements tse 102 tse entsweng jwale o mamela ntate e bona o ha hona le bo ba mentiona le nngwe ya tsona di tsotseno no rena ba bona ka ya ka bona ke le ga tshe ka nete mona nna ke bona ka this country ha ina political maturity ha ina batho ba diplomatic ba ka getela lamba isa ho di thotse ho re ba ndo bia ka tsona di tsela pele nna ke di dumela re bona tsela le di di di tsiba fara we le nna ke sa bone out di ya tsona that day ke ha di tsimbe ke ne ya ba na ne lo ba di ba itlhokola ka ke ba itse hona a we carry we now to negotiate
1: jale o ya mane mo potso e o ke neng ke butsitse le tona ndate ya hore na priority ba sotho hantle ba hloka eng ho di madi ntlatse ka ho fela tse ho buang ka tsona ke ka hona ke qositseng le ditaba tsane tsa tlhopho ho tshwana handle ba sotho ba batla eng ha ke ba bang ba bua ho ba bang ba bua ho le ba bang ba bua ho le
4: ntate na ha is impossible ke bela bana e tsimana ebile otherwise ha le ntse le bua ka yona you are playing the current negotiations tse batla ho get out tsona because ha ba ke ba dumela ba ke ba dumela batho ba ka 1995 ntate mo di ntate mo tutsi kene dile ANC veterans secretary mona that demandela has been one ke nna go bana le yana mo no tharimbu before the state banquet e le lena e le ntate ene le jo jo mo to hai e le ntate win ma banda e le ntate maji e le ntate ya ginga apa go kamela solo sa sa lo sweet high school ya le ntate thaba ne ntate thaba na gine ka go ba bona le mo ere di ocean ya tla go ha le ka mo no re le ba ga mo tsile ba kae bua tsena ka nna da beng ke ha ga ga ba ha le no go pane le ha o ka ba bua ka taba ya go yalla go ba go kana ya ba ntate mandela or no free state is not free go na le batho ba thela mo ha be ba ka iphunya ha ke na lo ha ke na lo hana ba ho etsa la go re tsantsa ba tsena ikutlo ba tsela thela mo no kana le ba tla u tswa pepe go ya ka pamadi then they choose ka hona taba eno ha ya bua ene ska wa bua wa ya le ke ke bile bo engwe mona go le ngwa wa ha o sheba tsela e o ka tlisa nang ka yona le ditshwa ba go ya le o sheba go na ba thwa pela sa go ka ntse le ba sotu na ba na le menye deme ka ya bo iphidiso ya le go ikompega le ya gona ka bona ha gona motho ya ka ba a ka bangwa mela taba tsi ba tsa go ita ha e bile ba tsa go ta tlisa le gona ne di ene ha e tswa go tlisa re tlisa le mo go ke pelo di
1: ha ho le ke ntate ke le bula ha ho lo ntate
4: ha ila
1: ke le bula ha ho lo ntate ka maikutlo ha PC dumela
5: a jem dude
1: e ya nate
5: ke mantsunya wa ke son ntate
1: ntate mantsunya
5: a mohlompe ile o sa e manolo tsi a holo le ke ga se ke tatabeng yena na gore mohlompe mantela o sala tla ka gana ha ka ngona na a bua ka yena taba yena na jwale ka bona le gotla le ne le busala kana ko eno no le shwe ka baba ne mpa ne le lona le ne le buile ka gore ya la go tla go kana ya ba le tsamaya go bale ha ntate mantela sa le mona le bua ka taba eno no ka tswa ka yona o fihlela mo ntate mantela a bua ka taba bo mo tshopogo a bua ka Foreisetata eno no a Foreisetata o na le batho ba sa ba phela mono ba bangata haholo mohlomong ba fetang le leso mola ba phela ka gana le sotho ke tle tabenyena na ya mohlompei ke na kgolo e bueng ka yena komisioneng a ntho e bobebe ntate fela e nngwe fela ko mohlompei tuna kgolo ko ga o latola a o hlakola lebitso la gae commissioning ya mahlanka ke phetho ke tu ke a kokobela ntate
1: ke le bula ha go lona de mantsenyane ka maikutlo a hao e re re ke re bole hape re tle ka ntse ke se dumela
2: ndate motho
1: e yana di
2: tshwela ndate ke ka tsa ba tsena na ha se ke mo dimo ba sa mahlabathe
1: ndate ba sumana
2: e yana ke ka kala ka yena e kholo yena ya letona I want to believe okay le tona la gona le re bela di ya ba fela ha ona ntse ba yetsa e tsaka ya dimelana le ntate Maseta ka de no maturity na politicians. Ke dimelana le yena hobane a se bua le taba ena e bua ka yena Mandela ena ya Lesotho le South Africa. Ma Congress a ne ho tsa kgala re ya kgutlana. Ho bua ka motshopogo. Motshopogo ke eng because ha se na ha rona e kgutlelang ho rona. Nna ke le motho. Ke ne ke kana e le ho ka ba buang ha Lesotho le South Africa. Ke ka tsa dilo fa tsa lokile tsa ho lokola le se ke le federal state once re be le prime minister ka po the president le mo ya ne ka nka ne ba tsentse re le foreign minister le sovereignty country ona ke le ka ga South Africa ke dimelana le taba ho ke di tshana ka phele ka tsela e tshana ng le federal state le the Americans ma America ke ya ne ma ne United States of America ba di kopana ke ba sebedisa ID ke tsana ng and everything na ha ne tsala pele ho ba no sebetsa mmo
1: jale ha ho shaba na department yo ha e boemo ba Africa ka kakagetso o tla hopola gore ke ile ga buisana go lo fela le di professor le di doctor mona tsene ndi ile di mano la taba yeno e amana
2: le taba e ya ho lo
1: e ke ke ne ke supa taba ya hore na yeo ha e ame Africa ka kakagetso gore Africa yona e lokela gore e kopane ge shebe dina hatsa Europa ge shebe dina hatsa America jwalo jwalo ye ha e hoke Africa
2: nela na go ena gore ka ba phati ya dim ba tsamo tsa ma o qala ka lotoleleleng a re tla leng ka lotoleleleng go bana go ya e country na na ba country mona a South Africa go re ba ga na ha ene mme se se tau ye tane tlhoka ba ka la boemo ba rona then if we start by the first step then Africa will follow suit bana ba tebe ba bona ntle e mopile ka la ngwe tsala ka Africa go di ne ha tsena tse di di phela hantle ke di mela jwa lotate la bobedi ke taba ena ya chat matlale
6: tabene ya chat matter ya commissioning e buang ka tona kholela so tona kholela se kengwe fela ke ntate matika mme motho wa safane ka allegation ene kana kana ke jile tika ke ntate
1: ho ya lona don't tell thing
6: sa bui le ka allegation e kana kana ta ha ka commission ka mo ke di bala la ba tsoba ke ntate matika no na tamele ke fo angwa la lengolo o sa communicate le commission o commission I want to clear my name. Thereafter, when I came out, I came out of the house about the illicit drugs and businesses of the illicit and the deep. Nah, Linga Melita, Ariza, Tibela, about Tibela, his integrity. Yale Wanda.
1: Holo ke lena di ke le bula ha holo ka maikutlo a ha ho hantle ke tle ka mona he ma medi re ke rutwe maikutlo a mang ho tsona de mtutsi ke a le bo ha ka lena ne lena le monate e fela ile mulodi wa taba ile nete bonnete South Africa kapa Union of South Africa e kolota le sotho chelete e ngata from the time e sale ba rekisa ditayamane le Gauta Free State e bile ba lema mobu wa basotho ka hona e ka ba bohlokwa hore na ha yeo ya rona e khutle yona le medi ya yona ka ofela ke maikutlo a ntate matsoso are ke reng ke maikutlo a mang ya mamedi tsiana ka maikutlo a mang ke a re mfela e ha ke tla ka ntina
7: moga motuti khotso ke go pa ka pele ke ke lefela ka ntina tseo ntseng di a hlahla tsa tseng lena ke qala ka tsona tsena tsa ket matlala le komisina la mala a matanga ka moho na ke utlwang ka teng motho enwa le ha botswa dipotso o bontsha hore go le hona le motho ya neng a batla ho sa security sa maemo a phameng ka mona ka Lesotho seo maikemisetso a motho yenu e ne le go tla ka tatona go ke seng gore tona golo o ne a kopile kapa a na le dikamano kapa le tumelano le matlala go latela ka mokgwa bo batho ba bo rona ba ne se ba entse lerata ka teng go bolelwa ka mokgwa o tona golo a manang le mang yana matlala eno empa nna ke ne ke utlwa seposo ha eba ba ne ba amana ka taba tsa bona e se ka taba tsa bobodu e ba ne le ka taba tsa kgwebisano jwale batho ba se ba nketse taba ena hodimo e ka hoja tona kgolo go utlwana le batho ba bo eleng gore ke ditlokotsebe ke e fete taba eno baneng jwale e ne se re baketse bodutu o santse o tla le o tlaya ka pela komišina ya matlanka a lo etsang jwale go tshaba batho e motho eno a tsebe le segowa jale ke bone kae ka ga batho ba sa tsebeng segowa ke bona ba sa utlwang le tlhaloso e ne ntsweng e swa mono gore ga ona mo areng o tseba tona kgolo a Lesotho kore botho eno le ofisigeru ne gere e tlo itokolla mosebetsing wa yena seponesa e tlo tla go kamera kampane eno le yana a sa go tseba tona kgolo a Lesotho o na le tona kgolo e tla ba ba mokata ke a feta taba ena ya motshopo go kapa ya taba ya Lesotho o na na ha ka khutlaneng ka palwa ke bona ala e ile ya dihelwa nya go etilili ke me buswa gona le ho ja he mmuso ono teng o le go gona kana ka o a iteka gore taba eo e ka etsala le ho ja ho bona ala he e se bonolo fela motho ka opola go di mantsa ho feta ha South Africa ka taba fona bo ipuso ho no be le potso ne tsoka go na ka mona ho ye mong ka pandile wa batlale a botsa gona jwale le Lesotho ka etsala lwang kana ha ya lona ya ba Mandela wa hana ntwe ka ba etsiwa ntle le go fela ho ya ka molao wa machaba hana ha ipotapotwe ke na ha engwe yo lokale Lesotho le kwentswe ke South Africa ge ka ba le monyetla le ka le e ka re fa monyetla a motshopo go ya le watle le ho ja he ba buisi ba kana go ba saka ba a go fela taba edo ba enka ba nka monyetla o no jwalo jwale bana ba teng ke bana ba ga ba le ka ho etsa jwalo jwale o boetse o hla dipuo hape hape go gona ke bone ka ona ntlha ga tlela ga le basotho ba jole ka re shwana na mona ba re go re tswala le bana ba go ka ba batho re nga batho ba fuwa songwa thola sa bo ho be batho ba se a gole e be ba se tsekisa na se be se wele fatse se be mo bua ha ona se ja go a tsena na re bua ka go ha ba monyatla o teng wa go nkuwa mo tshopo o nkuwa monyatla go batho ba se le fela ba ba e kwa wela ga ka nka ba ba mpatse ka ba ga ke makatana ba ba ba re kopanywe le South Africa ba ba ba mo tshopo ba ba ba ga ba tlona ba hantle ntle ba sotho ha ke tsebe gona ebe bona ha o so hoetswa tsena ba iso na ebe ke o ka mo ka tlalo ka ntle ha ke le ba sotho ke nna ke tsepamisa maikutlo nthonye le nngwe go thwe ba sotho ba re ntho ke yena ke se ka tsaka ka ntho tse ga dakala go ya le nngwe na ke bone ka ne ka gatle ba tsiba ka o jolwa tso mogana ke fela hona mona che ha ba kwa ba le maikutlo ba ke tla nne ke ene ha ba ke utlwa ka ka rona le moe ka bang ha ke a go tsofala teng di go
1: ha ba ke kwa hantle ke ntate so di fela he ha ba le ka ha ha wa ipulela mona empa wele ke ntse ke le tabenyane ya gona hantle hle ba sotho se o ba hleng ba se hlokang na ke eng ho tsena ka ofela jwale ho di marita ba tseo tseo ba sotho ba di hlokang ka ofela ke eng ho tlang pele ka hare ho tsona ka ofela jwale ka ha o hlalosa ntate so di hore hona le ho hong hong ho ka ho tla pele di tabentsi ke eng ho tlang pele ba sotho ba lakatsa hore ba qoqe ka taba efe se ena se bolela hore he mamedi maikutlwane a hore ho be le mmoka o gwele ba sotho ba tla ke ba tlotla ba kgobotla taba ena e bile di mmoka e seng mmoka na ha se nako ya hore jwale di ke di beteng hobane jwalo ka ha o hlalosa hore ke a motlhophogo motlhomong go ka nna go tla tseding ka morago go mongwe fela he ke ne ke re henda de sori ga buisane le professor Gabele Matlosa mona ka ga bontsha ha ha re ne re bua ka yona taba ena o buile ka taba ya gore taba ya go khutla gwana ke taba e seng bonolo fela ha dipuisano tsona di le teng e ka etsagala taba eng go jalo ka ha a supile mehlala e batlang e le mmalwa ya dinaga tse neng tse di potapotilwe ke dinaga tse ding tsa tsona di nketswe lefatshe empa dinaga tseno di gotletse go beng ba tsona e le gore taba ya go gutla gwa naga seo a se tlhalositseng ke ya gore e ka etsagala fela ga se taba e bonolo a ba supa taba ya gore ga e le ya ntwa fela ya gore gobane megatlhelo e ka ba merago ya go batla tseo e bang di gapilwe e le tsagago e ka ba ka yona mekgwa eno ya ntwa kapa ka dipuisano kapa ka bokena dipakeng mo a ileng a supa tsena tse pedi le tsona tse ka etsagalang ga e le ya ntwa yona e se ka ba ya thetswa go ha e ka qalang e ka ba yona e na dipuisano tsa pakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa kapa Lesotho lona le batle bokena dipakeng go UN kapa go SADAG gore e tle kena dipakeng jwale e tsebe gore ditaba tsena tsa naga di ke di kokwe ka tsela e nngwe momamedi re ke ne ke nke maikutlo a gago ke batla gore ke tle maikutlong a mantsiane
8: ntate modutse ke moaina ga ba botemo
1: e re ntate mohaila pele ke o nkanke ke nke maikutlo a mang gobane jale o se ile aka wa bua ge ke re shebe maikutlo a mang fela e tle re ga ke qetile ka ona jale ge ka fetela go ditaba tsona tseng ke nagana ge le basotho re tlameha ke kgotsa ntate ke mathoko maseru ke nagana ge le basotho re tlameha go ba re lokela gore re be le seo a reng re bue go e leng gona naga ena go gutla ke nako ya gore mmuso o etse referendum basotho ba ikgethele na ba batla eng go joina Aforika Borwa or not commission e romella motho section 3 ha lebitso la gago le khoma mono so e ka nna ya ba go emetswe matlala a qete ka bopaki o PM o sa romeletswe section 3 le dipotso ka ditaba tse mo amang gore a tsebe go submita affidavit a ikarabelele tanki ntate e le gore o dikopantse di le pedi nxa e le nngwe mme ge ke ka moo ena a di tlhalosang ka teng ga re ke re tla maikutlong a mang gape ke yana
9: ozo na demtudi na demotso pa ka tlong ka mona ha ke tla tleng tlhanya na nda dema matlala le nda tona golo ka lengwana la ha ka ofisi ya ha ya the prime minister ha ke tla matlala o itse security company sa ha se register tele sotho isko tla sekata prime minister and ha specify ya ke tate mang de ka nga pujima so ofisi of the prime minister ka buitlo ka ho hloka bo iphihlelo ka teng ile yena na tsamaya ba be sa batle itse batho ba home ke batho ba sele go re ha they don't know anything what they know go fela ba provoke batho ba tlang go bana tona go le mono lo thirela me hand so ba ntle mo listening ke le lo fela go re because hana mo da di matla a bo ileng ka tona go ho hang at all ba fitla ba itshaseletsa hape mo mo fshamare Montana a thusa matlala ka security company. Ke motho a sebetsa in the office of the prime minister on her or his personal capacity. So why ba kenyang to kuwathana bana kelello ka tsela e kgethileng empa fela he che re se ntse re ha ba itjharisa because ehlile there are strong allegations tsa gore ntate tonagolo le matlala they are friends ko they share business ko immensely so
1: Yeah. Maikutlo a gago ke a utlwa gagolo fela nate motsopa fela he gopola taba yane ka setlhogong ya gore ditaba ga di bua ka boitlhompho le ga ga di bua ka botebo ka boitlhompho gagologolo mona mo sebedišang ke utlwa lengwalo le na le sena kelello batho bana ba sena kelello eno yona he o e tlhakole ntate motsopa ka katlong ka moo gobane jale mona mo jale re buang taba re kgobotla taba ge pheyang kuitswe masapong fela jale ka tsela yeo go ka thweng ena le tlhompho le boikarabelo sesedumela
10: kgotsantate o bua le kopano
1: ntate kopano
10: ke tla go ena commission ya matlango tabeng tsena tsa chat matala le lengwalo lena le ntshiweng ke kantoro tonago ka nnete ha o mamela lengolo leo le hoya tona hola bontsha hore ha tibe cha matlala empa di etsa hala di etsa hetse ba kentsa kanto ba tona hola le cha matlala ha ho bonolo hore motho o kanka maikutlo a tona hola ka ha tibe cha matlala ho bana ha ke go tsena ke boemo bo fe bo tona holo a ka hlophisetswa security sa private ke ka ntogo ya ha e go pane ha ke mametse phala ya tona holo matekane o bontsha gore dipuisa di ne di dipakeng tsa e mong wa mohlanka kanto go nya tona go le chat maka jale security ntse sente ke tsia ka e be tona holo e ka mo pota ka tikozwa ha be tona holo ha le sigata wa hi ka nnete nka ga ke motho a sina mo iphihlela sina mo go ka hona o ka le kana wa itukule go bane ha o tla sa ba mo finga ba mo fini to tsia ma security o le mo busi e bang o ke se le se dinga tso o ho ho tlhokisa security o tlo ntshwa ka ga security tse le reng ke tsa seso le se tlwaeleng o kata e tuna holo e ba tlhopa security tse private ha o le sedi o le tuna holo ke bo e ba mo fe
1: jwale ke hona mane mo taba e ka le hang jwale ke ma
10: fela ya tlhao fela ya
1: re re tla eta binyane ina he ntate kopano gona jwale tabe ga o ise mo le mo jwale go thweng e ka nna ya ba e ne e se tonagolo e ya ga jwale taba tsena ke tsaya pele le e ba tonagolo
10: andate gona ona ke se lempa fela taba tsa batho go itatlha fela o e se le matsena a sepolotiki fela ore mona re se batho ba bagolo be e leng go tlameya ta ntiwa ka nnete yo tlhopane gopane company e shebe ona o registeri le neng company na security
1: ai ho lo kile na de kwa pano
10: ke wa wa cha fela ha si ke tinta ya hona jwa jale ke ba tata bona ha ke tse kire na hona se se di ha wa da se di ko ita tinga mohlanga yo o ko o ndeno tenga ile tlwa molao ka tsela e ke teye ore ile o ka kena dipuisano ta tshireletso ya tona golo ntle le lese la tona golo kwa ha tona golo a sa sena lese taba eno e se ire ke ntho e seng ya mmuso o motho wa motho o ntse a ntse tse ka tshekwa go mola o e tsenga mohlanga yo taba o e be mohlanga eno ntse le e bontsha hanto go ntse na ise ke tshegisano ya mmuso wa Lesotho le Ted Matlala mme ha re di tlisa da mmuso wa Ted Matlala taba yena ire tuna holo wa tsela is a part of that ke ka hola ntse no ba le dictate ya executive
1: a holo ke lena de kopano ke le bule ga holo ke maikutlo a hao a onda de kopano re ha holo tsena fela e ndade motsopa e ke le bua ndade motsopa o re o hula mantso yano e a wa buileng ho ona ditaba tso hlo ne ya ntse a buile a bua ditaba hantle empa ile gore e bile tabeng yeno fela yeo ke neng ke ukwa yona ile yona e hlohlontsang ditsebe empa he ke le buile ha ho londa ding motho pa ka mo ka katleng ha o hutse mantswe ho di ditaba tseo tsa ha ho holo le ntse le no le o le sebedisitseng mamedi re di ditaba tsena re ke re di tshware hona mona ho bana bele ditaba di batla dile mmalwa mogahlelona wa pele ha ke nke o re go botlile ditaba tsena re hatela pele mo mamedi o tla hopola hore ke selemo se fitileng ha ho ne ho appointwa ha re hatela pele ka ditaba tseding ha ho ne ho appointwa bao e bang ditho tsa boto yena e shebaneng le ditaba tsa ditletlebo tsa setšhaba ka sepolesa ka pang police complaint authority ka moya go leng ka teng mme mona mo mamedi re buisana jalo fela le ntate ditsietsi sedimo e le modula setulo wa boto mme mo mamedi ge ke re bue le bona ka tse ding tsa ditaba gore na go tlwa jale bakene mosebetsing ditaba di ha kae na seo setšhaba se neng se lebeletse gore di tle di sebetswe ba sentse ba di sebetsa e le boto ya yona ena ya eo ke seng ke e tlhalositse na ena ya PCA ka moya oleng ka teng mme mo mamedi re tlotla reile re buisana kelo fela le ntate sedimo ka tsona ditaba tsena mme ka morago mona he mo mamedi ga ka ditaba tse ding tse tlhaeletseng bekeng ena ke mo jale go neng go le teng ditsebeng tsa setšhaba melomong ya setšhaba dikoung tsa metse jale go bua ka taba ena yeo go buang ka taba ya go gotliswa gwa mapolesa a gotlela mosebetsing taba e tlotla e bakang mme jale he mo mamedi re tlatla ke re tlotla ko fa gona tlhakisetso yeo e re ileng ga e utlwa kapa e fanwa ke e sepolesa ebile efe ditabeng tsena na go gotliswa mapolesa a neng a tlile a se a le ka thoko mosebetsi kapa go nkuwa ba ntse ba le teng mosebetsing fela ba ne ba se ba le mothating wa gore ba tswe ba tswele ka ntle go mosebetsi ke tsene tsa ditaba tseo re tla ke re tlotla re dithetsa he mongwamedi ge ya ka tsona ka botebo jale go tsona tsona ditaba tseo mme he ndate superintendent Thabo Mohai o santse a le teng le ena he mongwamedi ka morago re tle re buisane le ntate sedimo ka tsena tseo re tlotla re bua le ena ka tsona ntate sedimo ere ke o amogele lenaaneng la rona la thagameso kwano PCFM go seng gona
11: ke nke monyatla bena ntate Mdutse go dumedisa le go dumedisa setšhaba sotlhe sa Basotho mo semametseng PCFM se le teng tate
1: gore re tle re behe mo mamedi mo ditaba tsa gona di leng gona teng ga re ke re bue fela ka taba ya gona PCA ndatena ga gotshwane fela gona ke eng motlhomo mosebetsi wa yona ke efe ga gologolo boemong ba bote gona mosebetsi wa bote na kofe e sebetsana leng jale motho ya mametseng a tle a tsebe gore a tsamaye le gona gantle a ntse a tatane
11: ke ya le wa ntate o re tumelela fela ganyane ke tle ke gopotse Mosotho gore ka gare go molao wa 1998 o tsabaisang sepolesa sa Lesotho go na le temana ya 22 e fang letona la sepolesa maatla a go thea bote ye bitswang Police Complaint Authority yeo morero le sepheo e leng go tlatla shebana le ditletlebo tsa setšhaba mo o selelang ka bosebeletsi bo sa nepagalang e ka ba ke ditlhokofatso ditaba tse jalo ka go fela tseo ba di etsetswang ke sepolesa mme ntate ke a tseba gore ga ke tshwetsena setšhaba se e gopola dillo tse ile a nna tsa mamela diyalemoeng mo batho ka bomong ba neng ba lela ka go tlhokofatswa ke sepolesa ditsing tse itseng tsa sepolesa jale bote ena ile ya thewa ke letona la sepolesa e leng lona jalo ka ke tsholo le nang le maatla go thea bote jalo ile ya thewa ka letsatsi la pele kgweding ya 10 selemong se fetileng mme o ne ile ba etsa potso gore na o tloa re kene mosebetsing re se re sebeditse ga kae mme o tla gopola ntate gore ka morago re ebe re ile ra hlaiswa ka pele go setšhaba ke letona la sepolesa ka nako eo re ile ra ba le diporokoreme tse mmalwa dialemoeng tsa lesotho moo re ilang ra bua le setšhaba ge itsebisa setšhaba ge ya golelana le bona dinomoro tsa rona tsa megala gore mo e bang bothata boso bo le godimo gagolo ge ka golelana mathata a jalo go leka go tla ka di-solution mme go tloa ka nako enong tate setšhaba e sa le sentse se re letsetsa se re tsebisa mathata a sone ge tsebile go arabela tse dingwe tsa dillo tsa bona empa tse dingwe ga re atleya lebaka ke gore go tloa ka nako eno ntate wa ka le setšhaba sa basotho ga re so ke ene ofising date re ntse re tsamaya dipakeng mona ge ile ra kopana le ofisi ya mohiri ga nka mora gore tlhomamiso ena e be teng mme ra mo bontsha ditaba tseo re di tshwereng mme a re tshepisa gore o tla sebetsa ditaba tsa rona mme o tla re letsetsa ga o ka wa bonala kgatelo pele ntate o fitlheletse ebile go kena letona le letšha la sepolesa e le mme Vuyiswa mme ka la 22 kgweding ena ya Motsheanong mme Vuyiswa o ile a ka mongwedi wa gae a mpitsetsa ofising ya gae moo a ileng a batla go tseba gore na go tla jwang gore ebe police complaints authority ga e sebetse mme ga leka la gopola setšhaba sa eso nakong eo letona le letšha le kenang ofising bile a tla la gatelela golo godima PCA le bile le etsa mehlala ka batho ba seng ba tshaba go ya ditsing tse dingwe tsa sepolesa gobane jwale ba tlhokofatswa ka mekgwa eno e mengata e fapaneng mme jwale ga a sa mpitseditse ofising ya gae a batla o tseba gore na go tla jwang gore e be go tloa go ane ga re so kene mosebetsing ke nnile ka mo fa tlhaloswa gore a mtlhompheng se ntse re lebeletse gore o sia kgibo e leng ya director human resource eo re seng re kopane le yona e ntse e sebetsa taba tsa rona e tla re ga e qetile ebe jale e ya re tsebisa gore na re ge tlosa leoto jwang empa ga ntate go seetse taba e telele jalo ka ga ditaba tsa gago di le ngata ka nnete o tloa ka nako eno eo e sale re apoentwa ka la 1 October 2025 go fitlhela ga ke bua le wena tsena le ofising fela ga re so bee leoto ga re tsebe le mo eteng
1: a go e tshware gona mono fela nate ge ke re rekise re tla gotlha
12: fumana dijeo tse tlase ka go fetisisa tsa dijo tse foreshe letsatsi le letsatsi fumana 10 kg ya Pick n Pay Super Maize Meal ka 84.99 maluti le bareki ba Smart Shop ba fumana 900 gram bokhobo Weetbix ka 52.99 maluti go Pick n Pay fela batho ba dijo tse foreshe go tloa ka la 27 August go fitlhela ka la 6 September ga fela thepa e sa di teng go na le melawana le dipehelo.
13: Hey, you. Yeah, I'm talking to you. Heard you need to make an entrance with the boss. Lucky for you, I can make it happen. No questions. With the aluminium entrance door for $3,799.99. Selected designs only. Get the deal, and you're in. Boss Deals. Only at Build It. Capiche?
14: It's a short price per day.
15: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Clear Body Cream, all variants, 450 or 500 mils for $26.99 each. Protex Bath Soap, all variants, 175 grams, buy any two for 26 maluti. And Colgate Triple Action Toothpaste, 100 mils, any two for just 32 maluti. Valid until 6 September, only at ShopRite.

0: 26, Kala 29 part, Bar 1 Maseru Mall, PCFM, your pulse, our beat.
1: Mamedi me mo ketu o buang ka ona o ka jeno o maserumol ba wane ke hona mo gwele din thori tla be di etsa hala ona ting ha o kgethe o gena o motsha o motho e moholo batho botlhe ba amogeleile jwale wa pegedi ya pago tseno tsa gale moketu o tlo tshwagelwa gona mona maserumol ba wane hona maserumol na he mo mamedi jwale ha o ka wa hla wa itukisa e santsane e le o sentsena o tlhodibehe e sa le nako mamedi tle re ha moketu jwale o loela ga mamogao o bo sone pa hetse ka jeno ke moketi o moholo wa vintage wa PC FM re re hatela pele henta te sedimo ka ditaba tsa rona taba ke ena ye o buang ka yona ntate ye o reng ho fihlella ha jwale le ntse le soka le kena ka hare ho office mohlomong tlhaloso ye o ka wa refa yona ke efe ho di mataba ya hore na go baneng le ntse le soka le kena ka hare ho office hore le tleletse mosebetsi ke mang ya sitisang mosebetsi kapa ke eng e lokelang hore e etsahale hore le tleletse be go le sebetse
2: ka nnete ke a leboha ka potso ena mongaka ke mpe ke bontshe fela hore ha ke arohana le mohlomphei mefoiswa o na ile a mpha taba ya hore ke se re tla letsetswa ke director human resource ka morao re ditaba tse ka lehlakorong la bona ba dihlophe di be mo di lokelang mme re la nna ga etsa tshalo morao o senyeo ya director human resource ka makgetlo a mangata haholo ntate empa ise ga o nko o tswa le mina mme re lefifing ise ga re tsebe gore na ge ya pele kapa re ya morao empa jale ke seka baka sia morago gore ga e le setšhaba sa le se ilang ka saka pele o sone se re letsetsa jalo ke bontshe gore ge ditho tse nne ke chairperson kapa modula setulo le ditho tse dingwe tsa ga e sotse tharo ga re le bane jena ntate ge dutse re amela ditletlebo tsa setšhaba mme setšhaba re ke ra se latlha gobane ge ba sanega seo re kgonang go di sebetsa re ntse re di sebetsa seo re tlhokang go di refera re ntse re di refera e leng gore ke sita gore ntate boemong bona ke re sitiso e bakwa ke ofisi e itseng mme ke a kgola ofisi ya kapa sealemoya sa PC ga e le mona se se dipetsitse potso ena e ntse e le go setle ke se re thuse se ke se fumane go ba ikarabelelang gorena gantle ga re hiriwe ka molao ke authority e nang le tokelo e jalo e be bothata bo go kae
1: motlhomong ga o akanya fela o ka re ke ditlaleo tse kae tseo le seng le di fumane tse matsogong a lona
2: wa tseba ka nnete nke ka baka re ke palo e itseng tsatse gobane ye mongwe o tla ba ile a fumana ditlaleo tse nne ke nka o etsetsa mohlala fela ka Fata Mothabeng. Fata Mothabeng o sa attendile ditlaleo tseo ke di hopolang e nngwe ya tsona e ne mo isitse bothabothe ya ofinyana mme ofisi a sebetsa taba eo ka makgethe a magolo go bile le e nngwe e tsalang mapoteng mono ya ngwana a nang a hlekefeditswe jalo go bonala batswadi ba ngwana ba lela ka gore sepolesa se bonala e ka e kare se gata taba ena mme o laetsa bonnete ba gore a sale taba tseno morago o fitlheletse motho yo a belaelwang ka taba tseo a bile a kena ka pele go le gotla a tlolwa e leng gore e mongwe o tla ba le tlaleo tse nne e mongwe a beletse tlhano fela ka nneteng date ise dingata ko uetse obane nna jalo ka motho a sebetsa strekeng sa Thabatseka ke difono fela nako ena ka go fela tsa batho ba llang ke tla kopana le mookamedi Thabatseka e lang date go na le tletlebo e tsena e tsenana e tlhang le sobeng sebakeng se itseng mapolesa a tla tswa a e attente jale ga go na le mo ditlaleo tsena tse re di amoelang re ntseng re di rekota teng jalo ka ga ge le batho ba sa tsebeng le ofisi mo eteng ga re na dithulosi ntate ka bokhutshwanyana tse ka kareng di se di re dumelela gore e be ga o mpata dipalo tsona nka go beela gore se re sebeditse ditaba tse kana empa basotho ba gore ba sebeleditseng ba tla sa mona ba obetse gore a ise re a tseba gore banna bao ba sebeditse ditaba tsa rona tse

0: setsetse bo mogotlong mane ge se bile go attenda dintho tse ngata re ntse re le masego mona gobane difono di sebe le thusa go etsa mosebetsi o be bobebe tse dingwe tsa tsona o tla fumana gore empa fela e le gaelo ya kutlwisiso go motho gore ga o ile wa tlaleya e tsa tshalo morago ga o sa bone mapolesa a re letho empa bogolo ba tsona ntate wa ka jalo ka ga rere sepolesa ga o ametse tlaleo e tsa bonnete ba gore motho o mosebeletsang o tseba boemo ba tlaleo ya gae ge entse jalo gore batho bana gae ba ba letlaletse lese le le boemong bona ba batla go tsebana lese le le ga kae ba sale morago le ba fe feedback mme dibaka tse ngata ba ile nna ba re letsetsa ka nnetse ntate re lebile 1-2-3 di etsaetse jale ke ne mpa fela ke re ka bokhutshwanyana bo bogolo ge ditho tse nne e mongwe le e mongwe o sebeditse ditaba tsa gae ge a letsetsana nako le nako hela re na le tlaleo e tsena ge ka eletsanang jang butle re letsetse mookamedi wa sepolesa ge mo feta ba enana a ele tlhoko mme ganga motho o tla re boetsa gore ka nnete ntate sedimo ntate letsie ntate moremogolo ntate mothabeng ke atleile mapolesa a ketsa go tloa mona nthusitse ke ditaba tse jalo ntate wa ka mme se ntse re dumela gore ofisi ya gago e tla tseba gore e ke re thuse gore magantle bothata bo kae ga ba bothata bo teng
1: jale ga re ke re tla tabeng ya gore ga le ntse le sebetsa tšhelete yeo e bang le a e sebedisa jalo ka o bontsha re le bothabothele a fitlha fara mothabeng o ne a tsamaya ka ditshenyelo tsang tsa mmuso kapa ke tsa gae e le motho
0: ka nnete ntate wa ka wa tsewa ke tlabe ke o thetsa ka kare mmuso o la ka wa kenya letsogo o ne a di sebetsa ka ditshenyelo tsa gae le nna ke ile ka tloa mona ke ya le reiwe manene ka petrole yaka ga ka baka nna ka kopa thuso kae kae gobane ke ne ke ganna ke seboko sa motho a nantsetsetsa bosimo a re ga e sale a mathausing ya sepolesa ga ka ba fumana thuso mme taba tsena ga la ka ntsala morago ntate ka di-resource tsa rona ke ntho e nana jale rereng ache ke ka re re tla photla setšhaba kore motho gao o sebeditse le setšhaba ka dilemolemo tse kana jale setšhaba se o tlalela bothata ba sona o senya a tlatsa gore ache ka nnete ga ke sebetse senka taba eno e le go tlhoka boikarabelelo empa e ka re o itiwa lese e re latlhafatse mongaka goba jale re a gaelela gona ba bangwe ba thusa jang ka nako e nngwe ga ke na moya ke tlameya fela gore ke nke fono ke letsetse mookamedi mono ke la thusa motho a itseng a itseng ga e sa le motho a tlaleya bothata bona kgwedi e fetileng o ntse a so thuso
1: jale
0: ditaba tseno ka go fela ntate wa ka re edietsa ka ditshenyelo tsa rona
1: ditsiane tse o e bang le lokela gore le di fumane na tsona le ntse le di fumana kapa le tsona e ntse le bothata
0: ntate ga o na le sente e seng re ge e fumane o fitlhela ga jale mme ke tla gopotsa basotho gore ga ke ntse ke rereriwe ke authority e nepaetseng ditaba tsa rona ntate re tshwere dikasete tsa mmuso ga ke tsebena ba tsebana kasete e bolelang fela go fitlhela gona tsena ntate ga go na le sente re e tsebang le ga e le monono go na le batho ba ka pakang sealemoeng sa PC mona gore ae ka nnetetle re tseba thuso ya bona ejalo ntate
1: fela kele ga re ke re tle tabeng ya gore ga ga ditaba tse ding jalo ka ga ke oletseditse ndate ge kapa ge batlile gore ge ke re utlwa ditaba tsena gobane go utlwa gore le ntse le sokene mosebetsing ditaba tse ding ke tse amanang le taba ya gore e sa tla ke ebe ditaba tsena di bakwa ke tshusumetso ya sepolotiki tsa gore ebe ga le sokene mosebetsing le selekene go ya ka lona le fumaneng
0: ka nnete re lekile go batla mongaka ga re fumane karabelo empa ge ge sitwa le gore fela ebe re ka bua ka taba ena ya polotiki e o buang ka yona gobane jale ga re so ele tlhoko empa ge a bona gore bothata boteng bo re sa tsebe na bothata bona bo bakwa keng ke ntho ena ke re motlhomongwe sealemoya ga e le mona setse taba tsa rona morago motlhomongwe sona se tla tseba go fumana rona gantle bothata bo kae kapa yona ofisi yona e ke rentse re gokagana le yona ke ya gola ke yona e ka tsebang go tlalosa gore bothata ba banna ba nana ke bona kapa ditaba tsa rona di khansetswe ha re tsebe jwale re ntse re le di cassette matsohong ha hona ntho e tswelang pele ha re tsebe na ntho tuwe o sepolotiki ha re tsebe na bothata bo hokae ka nnete ntate ke tlabe ke o thetsa ka kae bothata ke bona jwalo ka motho e seng motho wa polotiki ke tlabe ke o fa ntho e seng yona ka nnete ntate nna ke semosanne
1: go ya ka jalo ka ga o tlhalositse ngate go sebeleditse setšhaba nako e telele taba e ditlamorago tsa yona ke dife gagologolo re shebile boemong ba setšhaba di baka eng go setšhaba
0: di etsa setšhaba se se nang tshepo ntate gobane police complaint authority ke institution e teng ka molao e lebeletsweng gore e be ya sebetsa mme ga e sa sebetse e le sekosing setšhaba se latlhelwa ke tshepo nako e bang body ena e tla be kena tshebetsong e tla be setšhaba se se ngata golo se seng se latlhetswe ke tshepo ga re tlameya gore re ntlafatse tshepo ya setšhaba jale re gaola ka gore ebe re ba bontsha dintho gore ga re sebetseng tsena le tsena le tsena re thuseng mona le mona le mona ga re keta go tsholwalo jale ga gona tshebetso e tswelang pele go ba le ntho o tsweng ke factory yeo nna ke tsebang gore ga e ya lokela go ba teng bosebeletsing ba setšhaba
1: go ne o bua ka taba tsa Tenth Amendment e leng setlhomatiso sena sa lesome gore tse dintsi tsa ditaba di lokela gore di sebetswe ka sona sebopego seno kapa tse dintsi tsa tsona di santsane di le morago paramente e lokela gore e di lokise ga lebala dintlha tsena tsa molao tse o buileng ka tsona tsona di tlhalosa se seo re buang ka sona ka jeno kapa di tlhalosa se seng se fapaneng le seo re buang ka sona ka jeno
0: ke na le pelaelo ya gore mona re bua ka dintlha tse pedi tse fapaneng monako gobane ga re bua ka police complaints authority re bua ka body e shebaneng fela le sepolice mathata ao setšhaba se llang ka ona letsatsi le letsatsi bosebeletsing ba sepolisa dintlheng tse fapaneng empa jale enana eo go ntseng go bua ka yona ya taba Tenth Amendment yona jale e bua ka di-institution tsena tsa tshireletso se nne tseo re dumelang gantle gore ke dintlha tse pedi tse fapaneng tseo re dumelang gantle gore boramolao ba tla re thusa boemong bona police complaints authority ke body e e lebeletseng go sebetsa ditaba tsa sekolo sa letsatsi le letsatsi mo setšhaba se sa kgotsofalang mme jalo ka ga ke tsho e nana e ntseng e kopetsa ditabeng tsa Tenth Amendment ke body eno e bonalang ke gona e tla kena tshebetsong kore ke e kare ke morero wa mmuso gore e tlebe body e kenang tshebetsong nakong e tlang mme ga e dumele gore e be ga o le tsena go na le factory bosebeletsing ba setšhaba jalo ka ga ke ntse ke tsho gobane ga e sobe ntho e teng ke enana e tlhaloswang e tla angwa ke Tenth Amendment
1: ke lebule gagolo ntate ere motlhomong re tle ke re rekisa tle re ka morathekiso re qetele re thethe le wena le ka gore jale re ke reng ke ya maikutlo a momamedi pele re gatela pele
0: ke a itewela mongana
2: hey you yeah I'm talking to you heard you need to make an entrance with the boss. Lucky for you, I can make it happen. No questions. With the aluminium entrance door for $3,799.99. Selected designs only. Get the deal, and you're in. Boss Deals. Only at Build It. Capiche?
1: mamedi re re gatele pele ka ditaba tsa rona metsotso e lesome le metso e mene fela pele re fitlha goreng ya borobedi jalo ka ga ke tlhalositse hemo mamedi ke mokete o mogolo wa PCFM ka jeno mme o tla ba mane Maseru Mall Bar 1 ke yona mo mokete o tla tshwarelwa gona teng mamedi ga re gatele pele re ntse re buisana kelo fela le ntate ditsietsi sedi mo mona modulasetulo wa boto ena e shebaneng le ditaba tsa ditletlebo tsa setšhaba ka sepolesa ga ka bokhutshwanyane fela ka mantswe ya bobebe hemo mamedi e bitswa fela PCA. Me ke ke lakatsa go ke nke maikutlo a hao ho di madita ba tsena ke nana nomoro yena 212199956 ka pa plus 2665956. Ho di madita ba tsena go loka ha antsi a hlalosa hemo ma medike supeta ba ho gere le ke le ho gere tle ke fumana le hlakogelo na lena la lekala empa hemo wa medike ha ga le fumana le ha le yalo ke ntse ke le beletse ho gere tle ke fumana ka gabo jwalo ka ha supile mohlomong ho le letona le se le fetetse tona kgolo le le ka mo gotswanang le ofisinya tona kgolo ge kala ka sa ho gere tle ke utlo ho na le ditaba tse ding tse di tshebetswa jwang ho so setse kgwedi dipake mona pele ho fihlwa mo jwale ho ka gareng ke se le mo jwale e sa le boto e kena tshebetso fela go le ba haba e ya kapa boto dithotsa yona di appoint fela go le haba so ke ne ka ofising haba tsebe le go na ofisi ke efe ke tsene ja ditaba PC dumela o mo e dumela
3: he na mshombe le mduti
1: e yana di
3: ke ga ga mo fomo benda
1: ndale mo fomo
3: hai ndade a tsiba o le motho o le mosotho ya ga dang ho bona ditaba tsa na hena ditema hantle o sala o mmagetse fela o sala o mmagetse fela mathata a ditaba tsa setšhaba under the current administration ko ka nnete ntate go ntse o kgathaletswang bontate kapo ee bontate mothabeng le ntate sedimomo le ntse ba kgathaletswang le ba bangwe gore go thwe thonyetswa mosebetsi wa botlhokwa jalo kao o ke dumela gore le bona o ile wa ba fa maatla morolo ore hele ge seetsa mosebetsi o na molelang setšhaba e ba go fitlhela gona jale ga o bona le go na le letho le tsana tshwantlentle bothata ka mmuso o eteletseng pele ke RFP RFP led government ke bofe bothata ka puso e eteletseng pele ke tlhoo ya mmuso ntate seng madikane ke bofe gone ntate ga e ba waelalelwa selemo ke nako e telele gagolo ga o phonte motho o mo etse setshaisa o tsela ga isane le batho ntate metswalle le dira o nyetsa fela ba bana ke bana ba itsela ba gedwa ke gona go bona ba ke ba etsa letho o ka nnete pusho ha etsa ntho tse tshe ke ha e le jwang a nda dikile buile
1: le buile nda demo fomo be ke maikutlo a how 212199956 ka pa plus 2665956 o ntsha maikutlo a how le mo e bang dipotso di teng o tla kenya dipotso ke sentse rena le ntate se di mo kwano ke e mong yeo bontate ba ileng ba nthusa ka o re ka ho hlolla ke na le sello ke ne ke na le sello ka sepolesa mme ke a ba leboga ke nna kopano tshosane ke maikutlo a hae ana PC dumela
4: kgotsonadi ke rola batho a motsamang mona go bitswa
1: ntate motsamaya
4: ee ka nete ke utlwa ke utlwela ntate sedimo botlhoko gobane ga ke utlwa na ofisi a di be teng jang gobane mono home affairs go tswile diofisi tse ngata ga traffic e tswa mone ya mane ga e tswa e ya mane masego mone so ga ke utlwa bothata go kale and ga ke utlwe ga golo gobane ofisi lona lekala lona leno mme ba kgethiwe nakong eo ga le tlotlana le lene le gana a tswa ka ga ofisi ga ko utlwe o na bothata ba ebe ula a sebeletsa bontate ke bofeng mathata a le mangata a kanaka seponesa le ka gana ga re le ko utlwa botlhoko nna ruri tsa lebo
1: ke ya leboa ntate ke maikutlo a gao 212199956 kapa plus 2665956 ke tsona dinomoro tse ka kenang go tsona PC dumela
5: ntate modusi
1: kgotsonadi
5: ke mantshenyana wa akeiso ntate
1: eyanadi
5: hi ntho tsa naga ena dikgathatsa matla ntate modusi ga e ba mphe kana-kanana ba tseba mphe e ne tlo ba molemong wa setšhaba bane ntate modusi go na le ntho tse e tsalang tse ngata bona bo ga e sale tse re di mabelang gona ditlale phefong monana ke o busa se tsaba botlhoko ebe jale authority ka reng yona e ha e fui maatla gore e sebetse go thusa se tsaba se se ntse se lla se se ntate se ya utswiswa go na le mme monyana ba lla se boko se botlhoko ya utswisitse monana wale zwana se polisa se sa mothusi strekeng sa le sa mahalisu wa tseba mthenu no ke ntwe mpindate dadi mututi ene ke ikwa ke mametse ya me ya la se boko se skalo kalo ya li fisi tjeng tjele dengata ka di pepeshana tsa di buka go ke ntwe bohloko bona bo haisana fela wale se polisa ha senke gato ka yena mthenu no ka motho e ntlhene e e bonagalang e sakileng eo ga o e mametse oa utlwa go ke ntho e sakile jale ofici e kareng enana e tlamang wa thusetsa tabeng tsa mofuta o ebe ka nnete ga e fie maatla go gaba selemo ebe batho ba modimo mo go leka goo boswa mang motho yana thoya ntho authority ka for o etsala wa a ka nnete a tseba kgetse dingwe tsona ka nnete gatlhile ga dina modimo ka gake when I get Lugisha can the bossa Muso Gunge Tabaina Naudimo, if you begin to soak and turn away, it can be too. But what you shall can meet in the game that you can go be.
1: You will have Holona demonstrating and Kimai Kuka, how PC do Mela?
6: Hotonadi. Lower Tommy.
1: Kenda de
6: Lamini.
1: Eyana.
6: D-L-A-M-I-N-I. Wamasotho.
1: Eyanat.
6: Eyanat. Nanga ke nata zinzita. Tana haya fustiki.
1: Tseno gene resege di fitile, tseno resege kene hotona ke tona tena tsa ditletlebo tsa setšhaba ka sepolisa. Eyanat.
6: Hari tata lenga ditletlebo tsa setšhaba ka sepolisa. Ntompe. Ntjeng pa nyeta ha la sala ke hore spelisa sa rona se le sa sawala ta sa bolla u di ka po u bana ke di chief ke ta re di chief commander ka teng ke e ba di tona go ya le na go nyetse di mang di tona go le se le bona di tsa pete ke bo tote ke ntse spelisa se se re ka teng ga pa se re le ntse sa sona se re di korona ya motote men tsamaya le ntse go lo ke tswa rwanya ntse ke pedi o ke tswa go mphola go tete ya la ho tlo o le ga la gore o ta tsamaisa ba re teng krone ya motse ka ka tele o tlile di tete ba tsarna re le tsa ha ntse ntse ke go lo go tlo ba tswa ke ding ya ba dipona go le tsana ha le mo sa se bonu bo ile ba eta ha ba ho re di le ga bona wa pele sa fa tana le ntse ke ra ba le ba pala ke bona ba tsola mmola gore ke tsi ja sa nne ntse re tsa ntse le ba tsa se tana le re ntse ne se le se le ke ke from 1993
1: fela wele ha re tleta benyena yo wele le CPA e re ha iso gene tshebetsong ho bane mo taba ya gona ene ngwana teng ke mona mo thweng wele lona le fa phale lokelang le sebetsana le ditletlebo tsa setšhaba ka se polisa ha le suka le sebetsa go boto e re ha e so sebetse ka gore ha ena ofisi fela kwele ge se re ga ba selemo e sa le ba appointwa go thwe ke tsona ditho tsa boto tsa CPA tsena go le ke le ndate ke le kula gagolo ga nke ke tle ka mona fela he Mohamedi ke nke maikutlo a mang ka mona ka molaetseng
7: Ache, mwamu duzi, kisuri ntate. Boe mombo, bo nse mbo saloso ke ntate sidimumo. Batho ba, basebeleza marapenga bona. Kati baya bona. Meka mwamu, mpuzona. Ilongo se upaka basebeang, tafling, malebala, malapa bona. Tona bali nkakai. Kapayebe liking, hae seka kata baiki buita upoji. Ebe bana ho etsa jwa ebe mmuso o thotse office ka palekala le u ba ikagabelang ho lona le kae gona le reng ka le tukutwa le tshonyo e kgolo ho latela ha motho o utlwa menya boketso ya mosebetsi o ba ho etsa o mokana kana o o lo tlame be ke bona he batho ba bileng ke ka golo e hleng e tsotellwang ho ba leng jwale ba o bona hala ba isa di sebeletso se tshabe atse wa tsama gara taba tsena ta ke ipotsa bo ipotsa bona ona ka nete le tona jolo ka o swile wa botsa ha go hlola tlhisi dabena o bona hore bo ntate mono ba ba le office ba sebetsa batho bana le bona jolo ka ba bang ha kgwedi fela ba fana moputso go jole go tlhokela kgothaletso ya mosebetsi ke tsela eo batho ba phelang ka yona a je dadi phamela mapotso ga re bua mme tshwara ka matla o bone go taba tseo ya etsana
1: ke le bula ha holo ndate ke maikutlo a hao PC dumela
8: ndade mo tutsi ke nna mo go mo roma khabane
1: ndade mo khabane
8: ya ta ye nga le ditola se fate ke ye bo mwa tota bo pele e ndate singwa ntinga bua ka yona le tlo mo na ke tshwere ga se te ke nna ndate legal notice number 142 ile nyona e ke ile ya ga thonyetswa ka go botwena ka yona o ruta ba ena e bohloko ha go lo mogolo wa ka go bane e ya le go bosa go re ka go ira selele ba le jaga ta go ka monyetla gona go le bua wena go bane nna ke motho a mamela ndi ya le mme ka go fapana ke e go utlwe mo se tshaba se tla ha ndi ya le mme mona se teka selo sa sa sona ka ka ri ke ke bo tena ta fela tsona tsena tse mathate ba kopana lona ditsa sports ka go fapaka mega nete o tla fumana gore bo di pedi ntse ona ha di tloa fela di ga ga tiba go hona le botlo ye le mo go taba tsena tse di di tloa mona se jo di tsame a di di la tselo bo tonye jwalo e be ya tsebetsa e kae wa ga tiba ile a thongwa ya ba phatlalatswa se mmuso ba ba ile go ba itlela tshete ya mmuso ka se go fela bo sena ba sa sebetse tsalo wa luka ha kala e tshwara lona e re ngwana o le motho o tseba gore ka nete go stosa botlo e jwalo ye menya me sebetse ye leng go gore ke nile ga e fumana le sente re ke re thunye tshe go ba botonyena ke nile ga e ha na ntato wa ka ke go pula hantle go nna ke tloetse menya ka me sebetse ye mmeli e neng e ntobile go bane ke ne ke na le tshepo ya gore ke fumane mo sebetse ke se uwe ke mo hlanka jale ha taba di le tsena go wa utlwa jale ke bile re no mo gotsa gona diphatala dikedi ya le mo nka o fapana ke dilo ya ke thola mehala ya batho ba tla go bona ka tshepo yohle ya hore re tla ke re tsena dipakeng ke ba lokolle mathateng ba le bona mmale ditsing tsa tsa me ke mo ya sponsor mo ba bile le bothata di jwale ntse na ndate e re dula ha bo go ba le kana go ngwe tseding tsa dintho ba jere go ka ngotsi re bona mo ntse o na le mo office ntse go la tsaso e bile o to go boetse go go ntse mo nyetla o meme inspector of police le ya go batla sa kogela ha go ba re yana ke mo ngwa ba o ile go ha se re tsabetse se ba le yana go yena ha go tsela yana le o fujela matogo bo ndate taba ene e tsha mo o si ya iso o hang ha a no si yana iso inspector of police e tle wa la hantle ka ga office ya rona o le ga tsama se ba ke mo na ndate ha re tsebe hantle gona hantle go rebe re nepi go re ke ya me kae se se bitiwa jolo ga handa tse di mo a sa di ga na di tools ke nnete motho ha a tla go nna mona a tlo tlalea mathata o tla ka tshepo yotlhe ya gore go na le go ke tla go yetse tse dingwe tsa ditaba tse re ditlalelwang di yaka thatafalo jalo ka ga kere ga e se tlalaere ga o ya moo ka ngwetsweng teng e be o kgotisa moo re o tlo tsama o lo sebetsa tabeng e tlile ko wena a nang le maata a apetsweng ka maata a go tla e sebetsa wa kuana e jwang ntate kante re se re ko batlhang ntate ba ikarabelela ga ba ke ba shebe taba ena ka dikgogeleng ke ntho e sa tlwaelegang ebile ipotso e ntse le gona gona re etsifa bo mang jalo ka nneneng gobane ko gona ga se le gatlo apele boto e tsena e batile lesotlhomo na ka ne di ila nna a feta tikong ekang e gona re seng rekile kgwedi ke lesome le motse eo mong e tlile wa ka gaute gona jale kgwedi e tsanyana ka mora september ga october e ka tsala e kata selemo gantle ntate re eme ke ntse re sebetsana le mphire sa tsebeng hantle gona e re putsa ko gona molemo go tlhoka go tsena ha e se tsela go ya go botse
1: nna le mahamane a go tshwara mo nfa la nke ke re ke senda de go bana ona le potso yone ke batla go nke bona pele go tsama
8: go re ke jam tombe
1: ma me di re ke re ke se mona re tswele mo
9: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value. With deals like Douwe Egberts Instant Coffee, 200 or 230 grams for £179.99 each. Stork Country Spread, 40% fat spread, 1 kg for £47.99. And Colgate Original, gel or herbal toothpaste, 100 mils, 2 for 44 maluti. Valid until 6 September, only at Checkers, Maseru Mall.
1: Mamidi yore hatela pile umu mtu zore fralesi hora ya bo robedi. Jolo kahanda de makabani asia jenile na hemu mamidi utlo sika wage ke yole ke momo kamo mamidi yole chisiki mweza interview. Kyo wani kese tole na usalo sa wage kese tuwa saboto yo na ina yu lebu wani tabaza tinka yo. Dari makabani. Hona le tabaze na zi utuin mutlumu kale mtile bo bebe fela kakare ke punishment. Mo ho ka tweng ke le se buhudi ke sebetsa PCFM mona hore tlo mo sebetseng tlo fela ebe ha hona directive e o e fuang hore o etsa lenane o kapa o qolotsa ditaba kapa o etsa dipatlisiso tse itseng tsatsi le leng le leng fela watla wa theowela tsatsi le leng le leng watla wa theowela maikutlo a lona ke a feng ntate pe ke tla ke botsa potso ena le ntate Sedimo nke ke o botsa pele o tsamaya hore nao o ikutlwa jwa
8: go batho ga la tsanda re dikeka u kwela fatsi ya rakela kona le dipile le gata jana tsela ka mona tshedi go bo tsete bo tsino ha
1: go taba ya ka ke hore go tshwana le ke batla hore re etse mohlala ka taba ya punishment mo ka thwe motho a thewele mosebetsing fela ho sena letho le wa letlelang ho tla le etsa mosebetsing tsa tshile le leng a tle a thewele tsa tshile le leng a tle a thewele ke lona bana le appointwe ha hona letho le le etsa maikutlo a lona e le fitlha jwang e fana ka molaetsa ofe ka gare wena taba eng
8: hai nnabe ka nnele jalo ka se ke ga ke tsala taba tsa ka ke bontshitse go taba ena ore ke bodutu ebile botlhoko gagolo e re phere ga botlhoko ntate gobane wa utlwa jalo ka re le bontate re le ditlhogo tsa malapa ke ka malapeng fela taba ena e ya goetsa gobane ha ke ba na ba tseba motho o le botsetsi ntho tse kantse na tsa gore ga re gole ga ke ga se ntho ba e tseba bona ba shebile fela ditlhopho tsotlhe tsa bona ga badi batla baka di batla go wena o le motswadi se ke bontshitse ntate gore ke tlhotswe ke menyetla ya mosebetsi e mmedi ke godiswa fela ko obane ke ka nnele ke tshwere ka tsete ke bona go mphela le ga o kwa fatshe mona gona gona ke mosebetsi fela ga ke sa fumane letho fela ke kanoya o araba ditlhopho tsa tsa botshelo ka letsatsi le letsatsi ebile le nna a beyamoe wa letsatsi le letsatsi le free kannete e baka bodutu bo o tshabeyang date taba ena le botlhoko pono ya motho ke se ke bontsitse ya go feseya ore kare go ja go ka boetse wa leka phatlhalatseng gore ewa mo go tsena tsa batho ba na le ditseno gate se phatlhalatsa ke tse di tshwareng anyenyan gore ga re tlo ba shebele sebaka se loketseng one ba sebeletse go sona mola batho bona sa le ba tibile jalo ka gagale batho ba se nou ba bodi yalo ya kwa le nna wa ntse rata o tse mo gatse kwa lana go ya ine ka tla go jalo ka sa tla ba ba nga ka ba ntse ba mbaya ba tla ba ba e ba ile o tsiya e metseng se tsha o tlo re ba ka gagale di protein ne le jwalo e kana le di sinya se pulitende di richard su pulitende de pedi nda de abili jele sinya se pulitende de ke di sinya na wa tsha se ne fata ga me a wa go le nna ke emetse tshaba jale nna ke mo ba gore ke pofu ile fetang ga o fela ba motho wena bona fa wa tsamea ka tsela se ka pai so o ka ba wa re tsoka o emetse tshaba mo go bane ke ke go ntwe le tsa se ba lo ga ga ke ba bona ga ba tsena ga tsa tsana ha le tsho mo na tsa ga ga sponsor na le se tswa ba pele ke renda de tabe mo tane di e tshwe ga bo go o ye bo nda di tle jana kwa jina na mo le leng ha ba ga ka ho tsone tsene di ganetse di tsena tsa bo ha le bona tabe nna ntse go ha tlile go go enke o e be mo e mo no ba tsaba se se ngata nne tsa pili ha se pili go re para ga ga yone e nka ga yo bona ba tsaba tsara ke ntse ke le mosebetsi ba ba mba ka tswa tabo le go hatse ha no motho ke ntshwa ke go batho ba go bua ho tsena bo se pate ya le mo ba nna ha taba di teng ke mo ama ya ho se se dilo ke aga a tswele tsona ka borona ho emela tsara ya motho wa tlhola ke ba khule go go tsopela mo lelo tse ba ba o tsela nna ja tse ba ba tsela nda tse mokitse mo se di go wa o ntu ke ga o se ri ta ha ba tanga fu ya mo nyetsa gore ke tsena ka ga ga ga se bo tsa ga mona ke ke le go le di taba tsena tse ha ti nga ma o tomo mo mafu ya batho di khoko fa to tse tse tsa mbatho le ntwe tsena ta fela tse go tsaba se a lola go le ba ka di are mo yeng le mo ka nne di ba tanga le bola ya lo ga ha se hona mo hanga tshwa bona le ke se mo fa ke ke ka nae sa ka ga bo tena e bona gore e tsisa na le bo ka mi wa sponsor go tsya ba tsa sponsor di tshwa hantle ba ga tsa tsa di tsire tsa ra hantle
1: ke le bula ha holo na de ma khabane ke le bula ha holo na
8: ke ka dira ndile na ke le bula ha holo ka mo ya tlo go fumane ke le mo ga
1: ke le bula ha holo na dire mo mamiring ke nka mo khatlhalo wa o qetela ka tsegetse bo re fete ge ke buisa na yo lo fela le superintendent Thabo Mohai ge fetele ho tsedi a go reng ke keng ke maikutlo a mang
7: Patch mora modutse ke so ri ntate boemo mbo bo ntse mbo hlaloso ke ntate sedimo mo batho ba ba sebeletsa malapeng a bona ka thepa ya bona
1: oh yena ke kweka re ne se ke nkile ena mo mamedi 2121 yena ya ntate so ri mona mo waneng a re ka thepa ya bona ba sebeletsa malapeng PC dumela
10: na ke dumela se o seng
1: kgotsa na di
10: ke tsita ka ba go mona
1: ntate ta
10: yale ha o mamedi ditaba uka mele tona ha ke na o fiti ka po wa pretend ba tsamri ha di ja ba tba tsi ba ka ntle ho di ofisi aba botsa ho kana ha ba ke na o fiti ke o so maka mele tona a le ka ha ga o fiti yale ibile ile ba alika ha ga parlament anta na le motho a pointile mbatho bano a na le mo a me di go di ya ka tsaka tseno tso tso tso di ka le bla
1: bla ke ba tla
10: go ke re ga le da so tepela o tene mo o le ke ka motho a o ka ha ga o fitse o le tona powers o fuwe matla ho wena mo o bika motho ka ntle ho fitse ka kwa ha fihla ka mo ha se le kopane he o motana ha mo se le tsige o ha ona me tsuwe e ka nga yana na go yena yo ya o bona o go ditse ba tse e be ke mo kebelo wa tsa dingwe na ke mmele tona
1: a ja u kwa nda
10: nna
1: e yana di gene ke go hona go bana hona le ntwe ne ke re ke a botsa empa bele ke a utlwa mona mo reng o utlwa ka re tabatse di ya ha o sebetswa ene lokela go be gale di sebedi
10: ke fela na o ka botswa le tona le ka botsa motho a tsietsi a le nkantle go ofisi go rena ga dem ke
1: ye no ke ka ga ke mo ka ga
10: se re se pa ona go le ke go ke le tona motho e ye re botsa mo go ntla botsa batho ba o re le tsietsi ya bona bona ba ka go ofisi ke o
1: lo ba fela ha re tle mona nda data ha re tle mona nda data ka ke ye no ke ukwe ka ga bo emombo e ka nna ya ba ke dipatlisiso mo waneng a re e re ke batla mahlako re ka ofela a taba ke utlwa gore na bontate magabane le bontate sedimo go baneng ba se ka ofising ke eo motho e ka reng ga kena ka ofising re a nke mahlako re a ka a etsang ga re iketsise gore ebe e ne e le boemong bono gobane bele ke ona re tlatla re fumana letlhakore la lekang
10: re batla fela re ipatlela fela nthena ya rona ya di-meritocracy re batla gorena motho o capable motho o capable ke re motho o na le tsietsi na ga ena le tsietsi ka bahlanka batho ke bano bajekobue ba ya kwentiwe re lebeleletse gore ba re sebeletse motho e re dumelang gore ke tharollo o ya go bona batho bano ba o re leng tsietsing ya bona le bona ba leng tsietsing o a ba botsa gore na bothata ba gore ba kene ka ofising much like bajekobue jale baile ba kena ka ofising ke bane ba tle ba iketse jwaleng empa ge ketelelong ya letsatsi rempa pelaelo kere e se ke mpe yaba e se ke mpe yaba e na ya dipolotiki yona e ka thoko ba ka kena ka ofising e nnyane go feta pelaelo ya gore e samtaba ba se ba fumanwe e keke ya e ba disebedisa kere batho bao matshwao ebile ntse ke ba bona gore e kekebe ya ba basebediswa ntse ke ba bona e nngwe ya dintho e ka nna ba ba tlameya go beelelwa ka thoko gore tle se ke ba seka ba sebediswa maponisa a ntse otho a gotisetswa mosebetsi moo kere ba tla sedisa a tse ba dilometse kere mme le tona ntse re batla gona o e tsalang ka ga seponese kereketse re na le taba e reng seponese so batho ba tlameyang go kata seponisa go se sebetse gantle ke re e se ka ba se ba threatena moralo ono wa gore jale go tlo go sebedisiwe seponisa gampe go ba thuse fe re batlele ditaba bane be tla gaberera di bua bere ga tanka utlhe o ko re batlele yona ba thuse re tla nne re bua mmele tona e heela mmele tona Meltona, it's a mosibesi wa ha me go file matla ka o pata ya le bona
1: ho lo jile na data ka jile bula ha holona te ka maikutlo a hao ke utlwe ka re ha hona dipotso ndate sidi mo hudi madita batsena tse o re buileng ka tsona mohlomong ka mantswe fela o ka wa thethang ka ona ge thetha ditaba tsa gona ha ke utlwe ka re hona le mo potso e leng hona di
0: ba sa ile bonda de tsosan ke ba bamba batho ba pagileng gore ba se ba matso wa go jalo monna o se se le henda de mudutse o tse ba hantle na ho lokela ho etsa bakeng u tla bo soko ha motho a lla e bile o bona bo pagi ba thoko fatso fela we lo si ka ho rena o muthusa ba ha ona ntse bo soko ba ka ena ntate ke bana ba re di hore ke se mosebetsi o na o re tse hore o kena dipakeng mo se tsaba se sa sebetswang hantle me ka nete ntate ha e ba ke ntse ka etsa rang e ke mosebetsi wa rona re ka o fuwa ga o ntse ka pele bana re tle re pakwe ka bole se tle re pakwe ka bole empa ho ya lena ne o lena le nna le na go etile tsana o feta mona ka nnete ntate o ne o tla utlwa batho ba nang ba tla o bolelela ba bolelele le setšhaba gore batho ba ba kgonne go re thusa ba ntsa ba se ka gare go fitsa mme ka nnete re a leboa ntate ka nako ena e o bileng le yona le rona e se ka ntate le ka moso o ka etsa tshalomorago e se ka tloa ba ditaba tsenana go na le ntho e ka tsebang gore o tlolwe e ka nna ba boholo ga bo ele tlhoko gore ea phoso ke ena mo e ntse e tsala ge tsebe ntate gore na go e tsalang ga e ba bothata boteng ge tseba go lokoloa ge le o bona mabaka a gona ge dutse masego mona mo re sa lokelang gore e be re gona teng gobane re re ga re bitswa re be re le gaufinyana jale mabaka a gona ona a ene sentse re etsa mabaka a mosebetsi wa setšhaba e le ntho e re thabisang re thusitse setšhaba
1: ke le bula haholo ntate sedimo mamedi ke ntate ditsietse sedimo ke modulasetulo wa yona boto ena yeo ge buang ka yona ena ya PCA jwale go fitlhelela ga jwale tlhaloso ke ya gore ditaba di ntse di sa sebetse ga re di emisi mona e ba re felela gona mona mo mamedi re tla di ntshetsa pele gore bjale re batle le matlhako gore motlhomo le mo paramente ka bodisa ka dikomiti tsa teng ba lokelang jwale ba ke ba dise jale ba tlhalose gore na bona ba fumanang ba tsebang go na le eng mo haibe PCA ke le leng la lefapha jale le go ka wa thweng le na lona le sebetsana le se e tšhaba ka kotlolo jale go thwe ga go sebetse ga le sebetse go baneng ke tse ding ja ditaba tseo re tla di latelela go ya pele momamedi ge le ditabeng tsena tsentseng di amana le sepolesa o bile le taba mona jale e neng e se e buega kapa e buegileng bekeng ena yo buang ka taba ya go khutlisetswa ga mapolesa mo sebetsing mo gele batho ba neng ba ntsha maikutlo ka go fapakana ga ona empa mo mamedi re re tle re fetele mo gele ke tlo go hopotsa gore na mokeng wa bakolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba sepolesa se fanne ka letlhakore la sona sa reng mme godima ntlha ena eo re tlo kena go yona mamedi superintendent Thabo Mohai ebile e le radiphatlhalatso kapa moeli wa sepolesa o sa ntse a le teng ya mo mamedi gore atle a gabe dipotso tseo e bang di ka ba teng go wena o le momamedi gotlhe mo o leng ngwana teng ga o tlhoka gore o tlo botse dipotso o tlatla o botse dipotso tse jalo mamedi re ke rekisa metsotso e leshome le metso e metlhano ka morago ra ya bosupa ya borobedi e tle re ga ke qeta go rekisa mona fela ge
11: At Pick n Pay, get the freshest savings every day. Smart shoppers get 2 liter Be Well canola oil for only 79 maluti 99, and 700 ml All Gold tomato sauce for only 34 maluti 99. Only at Pick n Pay, the fresh food people. Valid 27 August to 6 September. T's and C's apply.

0: On avait le réservoir, on savait les utiliser. Ça te lâche, on a le problème. So, les gars, dans le Zimbé, ils ont travaillé dans la Hotama, on va trouver un balbacana. Ils vont essayer de faire des choses, ils vont essayer de faire des succession plan. Ils vont essayer de faire ha hona ofisiri e ka lo ga lo ofisiri a tsholi ya maya dobi komisha e ka tla tla tlangwang ke sa yeni ka police inspector in ona ho ho be le succession plan there has to be someone below him and the other one it has to be like that ho hona mana ile soto the problem is there are a lot of gaps ha re fa chance inspector e ka ra spotha ya tsabela me re hlokisa bosetso. Hence why these experienced people ba sentse bana expert ba nna ba ka thusa go punyana ne ne maintain this data school ka ga ka morego go ketellong re tlotlo sa ntwe e se ka ba hlola yetsa and you agree with me di duty tsa mapolice a di hola le tsatsi ka tsatsi dinga ta bona botsa ba me ntsa bala mona gona ga tamolo se ya kae ha bolela bana ba o reng ha ba o lele ke ga mana ga tipa u go sotla go ne mona go bua ka nnete o so le tsietsi ena ke mo sebetsi wa gona re ntse mo go thusa kan sema polisa o sala mogao ge anga kae ha ba yo ke ba ta gemba sa se ha pere re to hi fela wa tsa ba go la o ka ka mogana ni mantsi polisa ntse le tlhinga e so le polisa he needs to be mentored at about gain experience at about patrol kings way at about patrol di thaba at about patrol ni se ya ro ho feta mana go be ya ngwane no motho tsietsi tla ga le tsena go mo mo pese ga go bitu kwa mo ha tsebe le bitu e mongwe mochita ona strate mo gobane he has nothing so those people ga ba fitlha mona ko gona re tlo ba mentor ge ma mentor ka mang ga ma experience police officer se ba le sipo ba ile ga gona botata so re tlameya go etsa jalo ba eso so kepe tseng di tlameya go kwala jwang kapo jwang re rata kapo go sa rate ke rata mona mo boileng mme gore ba eso gore dinya mapolisa ga o bolele ga o tlo hirwa mapolisa ke bile ke batla go pheta ke re la go ka ba hira in this 3 years le be go so fitlhele lenaane la 9,000 to 10 leo ga o nepala sepolisa sa lesotho e tlamehang se lona bona ba jena gae ba one is 500 something people it means it's harder but ga e ba re ka ga maintaina level ya ba lemo se seng se ng utlwe e be lemo se seng se seng re atlea go hira that 500 if it could be like that by the end of these 3 years, at least we'll be close to where we are supposed to be. Kalipa. Fela hao ka kopanya ndio ndio wana ndzere le tlase ke re hona jwale ine tlame e be 10,000. We are far, we are below half and way. I may not necessarily tell you how many we are. But I'm telling you below half we are 10 years. That means re hole ha hole le mo re tlame ang re be hona de motho e mo nang jwetsa mo nana la sa botswana bo tsana population e teng e ka tlase ya go fela ina le more than 10,000 police officers. Which means, if nga police officers, wana nga baka tseba ho hula mahetlana ka dume. Bona ke tla hema. Bana ba rona ha ba heme. Lela tjena ka bona hobane bana bana ba batho ba ingwetswe. Ke re le taba ya training fela e ba bothata hobane ha o motho mo ntsha ho mo isa training. Sebaka sena se sala ho sena motho. Diphoofolo di a utsiwa. Wa betwa house breaking ona motho a part go la mon wing of a so you can imagine how difficult it is for your police service hore le police ke rata hore le appreciate the perfect
1: mamedi re re sale tabenyeo ha mokamedi wa sepolisa a qeta go hlalosa ditaba tseo ge ke re buisana bjelo fela bjelo ka ke hlalositse gore ge sentse re na le superintendent Thabo Mohai ho kwano se ke wa mela la neng la rona la molodi wa taba kwano PCFM
2: ka nnete ke ya ananela ntate motlosi ha o nkamoela CCFM nane o lena ntate mme o ndumelele ntate ke dumedise bamamedi ba lenane o lena la molodi wa taba mme ke superintendente Thabo Mohai ore ka o se o tlhalositse o tla o senya diphatalatso ya sekolo sa salasotho ntate
1: ditaba tse dingwe di tlhalositswe se godima gatiso ene yo ge e qetang e bapala ya mmoka wa baqolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba fela ga re ke re tle tabeng ya gore ntlha eo e setseng eo momamedi a ka ipotsang yona ke ya gore nang motlhomong gobaneng go sa promotwe mapolesa ke eng se se tiša motlhomong taba tsa di-promotion ga di etsagala di-promotion di etsagala ka sebopego sefe
2: ke a leboantate kibelaela hore e ga nna ya area ba ntse bo senior assistant commissioner of police Ramarifane a buileng ka taba ya haello ya funding ho fill the gaps se ba kwenge ho tsamaya ha batho ba managerial position seng la de o ntshwarela jwale ke tsona ntse tse mogao e tsang ho ha dikata ho bua ke imamela jwale
1: okay nate a re ke lo tshe
2: Iyanda, watching that kiyale wa kiyale, ujajore kiyaji hantle wale. Kile kutuwa kaya kana ya ba hawa ukuwa hantle, ubu ide kaya nata wa yana yuna ya oge. Hantle wale mutati loho na juwale wa hobata, the funding seems that we za ho kwale ya ha, hari kepe seinu, si eseting manajika position seinu. Ilongo kaa huwa raba poto ya hao ndati, kieta wa yana yuna ya funding esiko, for promotion se ka gas police and that
1: putso emwe ye e ba mamedi ba sale ba botsa ka yona ke ya hore na taba ye jwa le ha ile moe se qalile na hona le ntse tlo boela etswela pele ka pa e tla emisa ka mara 2029 jo loka ha ho hlaloswa e ka pa ntse tlo tswela pele hape ha o ka ho bona hala mathata a ntse a le teng le ba we bang ba se ba le phumulo ka pa ba ne ba lokela ya phumulo le bona ba ga re ukwe ka re ntse re na le mo go latela molao re ukwe ka re molao ka re dumela go le bona nne re tswela pele go etsa mosebe
2: go re beyond 2029
1: ho jalo nda
2: a ke ale wa ke ale wa ndatwa taba ena e bontsi tsenda de ho re ke an interim solution e arabela mothata bona bo renang ha jwale ke mo khona ho itsweng e tla ba program ya dilemo tsena tse tharo ho tloha hona jwale ho fihletse 2029 mme ke mametse hantle ha a hlalosa ena senior assistant commissioner of police mme a Marikgwane mo ba bontshitseng hore beyond 2029 ntho re tla boela setlwaeding haholo haeba taba ya khigo ya selemo le selemo e tla dumellwa kapo e tla go tla ba le funding eno ya go godula go hirwa selemo le selemo nako ena ya dilemo tsena tse tharo ga re ntse re tswela pele ka program ena
1: e nngwe potso e ka ba ya gore na motlhomong jwa le mapolesa a o e bang a ntse a le teng tshebetsong gore batle ba utlwisise taba ye le setšhaba se ananele ha ho hulu mapolisa ke bua ka mapolisa ho bane ke re e mo e kana bona sansare ha motho a ka hodimo ho nna mohlomong a tsamaya selemong se tlang kapa kgweding e tlang ofisi ena jwang kapa jwang e sentse le nna mme sena se bolela gore e se le nna ya tlatla a tsamaisa ofisi kapa ke tlotla ke fumana monyetla o mong o itseng ho latela gore re a shebana gore ka ga ofisi ka mona ke bona ka re motho a itseng o hlahlangwa ke a itseng a itseng o hlahlangwa ke a itseng superintendent Thabo Mohaile yena a ka cheche mohlomong a e boemong ba SAP kapa ACP kapa a e ho deputy kapa motlatsi wa mo kamedi wa sepolisa ho shejwana jwalo mapolisa a tlo beuwa boemong bofe hodima boemo bona bo a o e banjwa le bona ba ne sentse ba lebeletse gore ba ka fumana di-promotion neng kapa ba phahamiswa kapa ba fuwa matla a mang a itseng
2: ke a lebowa ntate di-promotion tsa ntse re reng tseo ga o mametse presentation enono tseo tlweng ka nete di bona e se for nako e telele di se di sa etsagale ka lebaka la gala ga tšhelete empa ge jolo ka o tshwa ntate motho e mong le e mong o lebeletse go bona kgolo mosebetsing wa gae ga ntse ya sebetsa empa e boetse taba eno e re go seke wa shejwa fela taba ya kgolo ya motho ka bomong empa go boele go shejwe taba ya botsitso ba organization ka gore dipalo di nne di be teng e le gore mosebetsi o tle o sebetsale wa o tshireletsa setšhaba gobane ga ka ra iphumana re promotiwe ka go fela ya rona ba teng ge le baokamedi jwale go sena ba gore ba okametseng ko re na mosebetsi o tlo etswa ke bo manna empa ka lentswe le le leng tate go arabela taba ya gorena e be maponesa taba ena ba tla inkwisisa jwang kapa ba tla amohela jwang ke hola go tla bohlokwa go inkwisisa gore na se se sumeditseng gore mahatona o nkuwe ke sefeng no re na se pio ke tle ke sefeng se pio ha se go tla ema progress ya mang kapa mang pele ka mo motho ma metseng ha taba ena e hlaloswa se pio ke gore fela se polesa se sireletswe boemong bona bose se tlotsang ka bona ka dipalo gona jwale e le gore ka ga ke taba e tataisang ke melawana jalo ka ga e kopiwe moo ga ke nagane gore ke taba e ka bakang pherekano gobane ke taba tse e tswang go ipapisitswe le melao ga se ntho e fikanye e phareuwa fela mme ka go tlhoka jalo ntate ke re ke nagana gore setšhaba se lokela go utlwisisa mo le go nagele mapolesa ge lokela go utlwisisa ntate
1: re modima ditaba tsena ka ga re se re saletswe fela ke metsotso e lesome le metso e mmedi fela pele re fitlha goreng ya borobong mo re tlothetha gona teng ke nke monyetla ona gore le mo mamedi e e bangwe la ka tsa gore a botse a tlhakelwe ke ditaba a tle a kene 2121-9956 kapa +26659956 mo mamedi ke tsona mo gotse o ka kenang go tsona o tlhobotse superintendent Thabo Mohai a santsane a le teng kwano kapa jale mo o tlhokang tlhakisetso kapa gona gore mo mamedi o tlo tlhagise maikutlo a gago go tsotebele ke ntate se ke se mona heng ka hatikwe ke le motho ke ipotsa gore na mapolesa a ya mphumulong a na le ditsebo ke go baneng di post tseo ba neng ba di tshwere ho ne ho sena di counterpart tse ka tsebang ho ntshetsa mosebetsi pele na ke go baneng ya bobedi na ke go baneng lekala la sepolesa le sa hahe unity ka lekaleng yeo bang yeo ba ka hira mapolesa ao ho thweng a na le ditsebo e le molemong wa ho nna ba thusa sepolesa ka consultancy le hona ho bulela mapolesa a tlase ho nyoloha maemong maikutlo ana ke andate sekese monaheng mamedi nomoro tse o kenang ka tsona ke tsena tsa 2121-9956 kapa +26659956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ho tsona wa tlhaisa maikutlo a gago go tsona a ko kena go tsona tsena tsanda le se ke se monageng se tse pedi tsena
2: ke re wantate ena ya o qetela ke kopa gore ka nnete kempe kempe ya e ba ya ka ntate wa ka wa e utlwa gore na e tobile go kae ntate lekaleng la sepolesa e leng gore ke kopa gore e tle mpebe ya bona gore na gobaneng ba sa itse jalo ba sa hire bo consultants ke tle o ena ya gore na na batho bana ba tsamayang go tho bana le ditsebo na gantlentle ntate sakese ge tle go utlwisise taba ena e tlhalositse ka mokgwa o tlakileng gore batho bana ha ba bolokwe ka gore ke batho ba nang le special skills e bue ka mokgwa o matla ka mokgwa o tlakileng ke mookamedi wa sepolesa e ka siana le yaneng a ntse a toloka ditaba tseno empa mapolesa ana a bolokwa ka lebaka la go tlhokagala dipalo tsa sepolesa go tswela pele ka mosebetsi wa sepolesa sepolesa se ya bonala se a tlotsa jwale e leng gore ga go thwe ke gobane ba teng re sena botsebi ba gore re ka tswela pele ka mosebetsi wa sepolesa empa dipalo di kgwetlile goo sepolesa se bonalang jwale se tla tlhola go functiona ga fela dipalo di tlwelwa di theoa ga kalo fela ya ba ya bontshwa gore experience le botsebi bona ba mapolesa ana ao ba e katagileng nako e telele ile e re ge a ba tlhoka mme go tlhoka gore nne re tswele pele le bona go sa the rona ba salang kapa ba ntseng ba setse ga re na botsedi ba letho go ka etsa mosebetsi ntate ke nagana go ke akabetse ntate
1: ere ke reng ke mo mamedi ke enwa kamoa ke se dumela ka mo gaunda te wena
3: eeanate
2: a ke utlwe mo mamedi wa gaunda te wa
1: e yana dire
3: re re
1: Maikutlo under day nare ana 212-1-9956 kapa plus 266-599-56 mo mamedi ke tsona dinomoro seo ka wa kenang ho tsona wa tlhagisa maikutlo ho tsona ke utlwa e kare o utlwaetse o ka kena ho tsona se le ho tsona tsena tsa ntate na
2: ke lebandate nantate wa ka ke kopa hore ba mamedi ba utlwisise hantle ona haola re wa tloa pentsheleng empa go tswela pele ka mapolisa a neng a lokela go ya pentsheleng e leng gore ke utlwa e ka go na le basotho ba utlwang e ka go latwa batho ba sentse e le mapensionara ga e kwana ba lolatwa ga e kwana batsotsaka ba tswela pele ka tsheditse ga go lwane ke batho bana ba itukisetsang go tswa monyako ba ya gae jalo go twe e ka nne pena logo le hai ke pe ke ina e bule di ka mona ka tlo ho sebetsa ka tlo ho function ke go pa ha ile dumela ke tswele mpele kana go ya le motse tsa go tloa ha jwale se bone hore na ke le ga mara tsho ga ka kwala ke pe ina ka o hirelwa mapolisa a manga ndade na ke taba ba ke ba ntle ndade o re mo ka me jwa sporisa a promote mapolisa a hire mapolisa a manga ke viraela o ha go ha ntlo re na go re e be di ntlo tsona tsena tseo tse ntle tse wa buang ka tsona sa promotion ya mapolisa le go lo hira mapolisa a mangata ke viraela o ha go tsitsa rena go itse ntlo e fatseng ka bo ile nya fa sa gore di si go tsa selemo le selemo e be ha di tswele pele ka ba di a tswela pele na go ile ya di mo tsena tse ba di mmona na kule watu mathata a ke a feng e leng gore mathata ano a ditšhelete kapo le wage bill ena e leng ya ba yona e ileng watho e le go e manage makala a ke a emise go hira ke yona e ntseng go bene mapolisa a ntse a sa hire kapo a ne a ntse a sa hire dilemo tsena tse fetileng ke yona e boetseng e ntseng gore e be tšhelete ya go tshetsa diphamiso ka gara sepolisa e ne e se teng e leng gore ga fela tšhelete e jalo funding e le teng gore ntlho tsena tse pedi di etsagale ka nete mookamedi wa sepolisa ga a tlotlole go buetswa gorena a e tsejwang o tseba gantse gorena go tlhokagala bo mang ba ba kae renke ka nngwe ka gara sepolisa sa lesotho ke a lebanda
1: ha ke eng ke go re di otile fela se go bana bele nako e se tshaile mo e ba ntse di ntse di tla sala mohlomong kana ko engwe ge ntse re tla ke re tota ga di tshwara ke le bule puisano ya rona le wena e bile botlhokwa go lo go seng bona seng
2: ke ule wa nanda dem tsi ya rwanda ke more ba mane di ba hamba
1: ke le bule ha holo mona mohammed re go buisana go lo fela le superintendent Thabo Mohai mme o ikutlotse ditaba tsena ka mohe o leng ka teng a go gentse ke tswele mona fela he mohammed

0: Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Masemo. Mokit, o tla na tipiswa ke di DJ tsa rona tsa PCFM. DJ Counterforce, DJ Boots, le Funky L. Batse editswe ke Ebonics, DJ Tech, Kwakwa le DJ Mosh. Di ticket di fumaneha ka 70 maluti fela pele ho mokete o moholo. Ha ke 18 e tla ba 100 maluti. O ka fumana di ticket ofising tsa PCFM Avani Lesotho le Shae Shae. O ka boetse wa reka ka Mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146. Hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao. E le hore o fumane ticket ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete. Hopola. PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Marcel Moore. PCFM, your pulse, our beat.
1: Mamedi ho bile monate ho ba le wena le bitso la ka ke Hlalefo Motutsi ke mswadi ke mshingwa shabalala ke bile le wena ho tloa ka meso ho fihlella mo nna le wena re fihlang re arohana hona teng ge tla boela re kopana hape nakong e tlang ke tlo sia le lae lae mona he mamedi a tswela pele le wena mokete ke o moholo wa PCFM ka mona ka Maseru Mall ba 1 ka jeno ke hona mo go le PCFM e tla beng e kete ka hona teng he mamedi tsietsa sia le moya e ka ba ha uye waya reka tikiti ha o sa ye rekela ba bang o tsietse sia le moya hore ba tle ba tshebe go ba bona tefelo ha o kgethe mokete ona hore ho ya batho ba baholo ba cha batho bohle ba amohelengi le Maseru Mall ba 1 ke ona mo go le mokete o tla be o tshwaretswe hona temo mamedi ha re kopane mo mantsibu. Ha ke sa tsena ke ile hema ba tla boela re kopana hape nako e tlang.

0: hatse nkosazana daughter youngster na Tracy mmalo motselo wa ka e bitswa abantwana bakho e re dula ka pa e dula metsotsong e mashume a mabedi a metsirobedi ka morao ho rena ya bo robo motselo wa ka Kids University PCFM le Auntie Lila
1: ke kopa ina ya Citizen LSC e reng katleho ya ka ke slebo ka mona ka hothe
0: a slebo ke le ba bona o slebo bele mafelo a beke a monate o kobela mogato wa baka mafelo a beke a monate a hlonolofetseng ke bone motswalo wa kana wena o tsiba maele le maelana a fe a bulelang eng wena motswalo wa ka e ga ga bone hem e ga bone ka mona 2121 9956
2: +261 599 560 +261 999 560
0: Alright, ho petlela mpa moya ho bali motswalle wa ho petlela mpa moya e monate ha holo motswalle wa ka pa monate ha holo maele le maelana motswalle wa ka ha so tseba ho sebeisa ponya letsatsi le letsatsi ka ha o bua mona e ka ha o qoqela motswalle wa hao ditaba hore ya ba ha ho sa le jwalo puiseletso a phetlela mpa moya o go homona tjwa motswalle wa ka a mang a o ketse ba motswalle wa ka a bo ke go buleha mahlo ya motswalle wa ka go buleha mahlo ke ma ke a mang maele le maelana a o ketse bang nna motswalle wa ka ya re ho sa le jwalo a buleha mahlo ke o hlokomela kapa ho tlisisa ntho motswalle wa ka eo pele o neng o sa e hlokomele ya gantsa a dutse a buleha mahlo mme a nto phetlela baboya re sebedisa puena bophelong ba rona ba letsatsi le letsatsi e le hore ha ho sotho o ngole moqoqo ha o se hothu o ngwale moqoqo motswalle wa ka nthwena ebe e le mona fela a be le mona haufinyane o hopole fela ka pele
1: nna ka lebitso ke mohau mothupi
0: nna
3: ka lebitso ke Malentefa ba ene ke le tsebang kore ho beya pele sekotlolong ko ba le mamello kopa pina ya daidai
0: ke laba wena motswalle wa ka mafelo a beke a monate nnate ho beha pelo sekotlolong motswalle wa ka o beha pelo sekotlolong ke tlatla ke bapala pina ya hao eo o ikopileng wena beha pelo sekotlolong wa e bona taba eo motswalle wa ka beha pelo sekotlolong ke tlo e bapala pina eno eo o ikopileng wa bona e mashebe a mabedi a metse robedi re lebile horeng ya leshome ke nae

0: Hello.
1: Laila.
0: Hello.
1: A yon wane zouti sa, sa la ka kakere zoun yana, kena ha wana mayela anafisutu, iti mayeli.
0: Mayeli.
1: Wana lili, iti mayeli.
0: Mm-hmm.
1: Wana wida malayeni, ha wana jiruda le layeni, kirke malayeni arke, iti elitele malayeni gawfe, wana yin iti malayeni.
0: All right.
1: Yeah,
0: thank you, Tate. Mobile PCFM, Harutele Pele, Aminati, Tribi Wadi Boza.

0: monate matsala wa ka ene bitswa bengiqela ke mahuji LCJ Twig Taylor Jess World ha re tsetsena motswala wa ka ke wa play voice note tsena tsa letse morao jole re kwale
1: Hello Antela
2: Hello
1: Na ka le tsa tshe tshe tsi ya ke tswa Leno amatle a ja ka thata.
3: Hello, le ditsala ka ke nna o hlalera sekwai ka borogwane. Ho ba loto ke ho tsamaha ho ke kopa pina e reng story stokvosa.
0: Motswala wa ka ke a leboha hle, ha re bile mmoho, re ithutile ka maele le maelana. Motswala wa ka, ha re na le ele, ke maele. Jwalo fela motswala wa ka, e jwalo fela. Ijualo fela ha re kopana hape bekeng e tlang he motswalo wa ka horeng ya borobong ya horeng ya le shume ho Kids Universe le Auntie Lila we re mafelo a beke a monnate a hlolo lo fetseng ku sia ka pina ya monnate motswalo wa ka e bitswa ikeke mona ke EQL Sharp Optimist ba malo mona motswalo wa ka ena e bitswa ikeke bye
4: Ich bin von dir.

0: Sandy Eats Men Q. Monate mo bo PCFM. Re be a metse senge mashume a media motso mong re bile o renya re shemela motso le mong hopola o renya re shemela motso le mong ha ka tla fumana hlotsa ditaba go go bona ba le fa phala ditaba ba ka tshwaretse di fe ho renya re shemela motso le mong
1: e tsare a botsotsi a mapei ke le ditswala ka ka tqwaneng ka mola ntse go mametse ka le khubula 95.6 ka o blela ra a mantsiwa di chile mantsiwa ja bekele mo mobe a holo ke ha kile ma grouspana ga ke mo me baby aka a ja o blela ra hashtag your pulse our beat
0: e ke le ba brama pay ke le bo a mantsiwa ntate o tla bo le hobe haholo brama pay o tlo emele mo ke tla o bonela ka ke ma eh hona le motho ke batlang ho tlo mo bontsha something we tse ha tsebe eh makruspan ke re ha yo ntho jwalo ke ga iyo tlo mo bontsha ke le ba bona from a pay he ha mmamorao mo mamedi ke be di chile papobe ntho so bone ha isale hello lai lai ho jwa my love tse kuma metsi ke hantle ha holo ke le mona ka dige ke le ka mona ka dithabaneng my son ena o hula hosani ke boyti wa makodidi thabaneng ha hula bona tsenitse ngate he e tete modima mo hlono lo fatse ya mo fetse tsohle so a di lawa la belang e bile tshelete tse tele tsa dipampiri ke tse o di tla di molibi e ha o mametse mo sisinye ka pela ga ke sif ya eke o re pise fa tla go patela le bona fela e ke atla ke e ke atla le bile ho renya le shumele motso le mo mo tla fumana le hlotsa ditaba ka nqane ke this week's trends ho renya le shumele metsi medi mo mamedi hashtag head to head top 3 teng ka nqane ha wana ho renya pele stoplela salme ya sa hao re o amohela le wena mo mamedi hlella kwa nkutlo wena mamedi lo ka ka le qhubile feng ho jwang sharp na

0: kgakolo bohe kgaitsedi yaka. Moemedi wa mokgatlo wa Portia Benedict Mofumahadi Gauelo ka mohodi o re ke bonyane ditlalo tse 300 tsa tlhekefetso ya motabo tse amogelwang ke sepolesa sa Maseru e ka ntle go toropo ka beke. Mogokanyi wa sethala sa mopapa Farahlompho Hlaha o re ga se nnete gore kereke katholiki e na le tsekisano le tse dingwe tsa dikgwebo tse ntseng di agwa pele ga sethala sena ka ga kereke le bagwebi e filwe setsiketsi sa yona mo e sebeletsang teng. Go tsedi moetapele wa mokga wa tšhaba sa Basotho BMP Matšhesetsa Mofomoebe o ngwelela modulasetulo wa komisi ya dipatlisiso Justice Madlanga mabapi le ditaba tse tlhagang bopaking ba monghadi Vuzimuzi Cat Matlala ka pela komisi eo. Go tsa matšhaba moporesidente wa Botswana Advocate Duma Boko o re o tlile bosebeletsing ba setšhaba ka gona ga nako ya gae e fitlha pheletsong o tla itsamaela ka kgotso. Mamela ditaba tsena ka botlalo metsotsong e le 15 ka morago hora ya pele. Ee, ngwanamme. Ditlatšha ntate. Go sale
1: Go sale
0: sentse re itukisitse ngwanamme. Re malalala otswe ke a o bona le wena go atšhe.
1: Nna ke sa ipatla monatlhe.
0: Ya, ka nnete ka mona ka ditshepentse gobedu so ipatla kwa.
1: Se ke ipatla kwa.
0: Empa ge re tlabe re nkile tshepetse gobedu tsena re di beile ka mang. Dikonopo tsena tlabe di le go kwana.
1: Ebile ke theowa mona fela jubi ha sa tla.
0: Hantla go. Tshepetse konopo tse a tlabe di kwana.
1: Tlabe di panyapanyetsa ba wane
0: kwa. Hantla go.
1: Ke a leboga.
0: Danke kgaitsedi ya.
1: Mme re se FM re le wena tla di makutle o tla gotla metsing e le 15 ka morao ho rapid he a tlo fatsana di fedletse ka nnete mo mamedi ka 11 fela a seng ka 11 ka 1 ha ke tswa bona fela tla be se ha mametse tlo so tla be se gase mo jubi bile mona ke sho hana mo go ho tla ho hantsa sile ho hang tla ba le kwa montho di etsa hala ngwana teng mo mamedi jubi ke sho o santsa a tsamaya mane ba wane a sheba gona o tla ba dutse kae hantse a etsa lenaneo a sheba le gore na e botla ba eme kae ha mamorao santsa a bona gona e be haella how to daddy school u bane ko ke kae mo leng hantle matla ba eme ona teng ha a etsa metsiko ya hae le nna tla be ke le teng mono mo mamedi ha mamorao fele ha ke thoa mona ha ke sa senya nako. Ha ke sa senya nako mo mamedi se ke potlakela hona teng ba one masermo le wena mo mamedi motho mo nga ga jelo gona a sentwa batho ba maseku fela se bakeng se batho ba maseku fela mo mamedi le wena o mafteng le wena o hle mo long hana teng mo halisuku wena le ribe wena ya tiwa o hle le sotho to yes ha ba o hloka o thowa thowa ba mo nyulwa nyulwa go ka ofela mo mamedi retle go kopaneng ka ofela mo mamedi mane ba one maseromo yes mona ta holo mo mamedi na go fanyana e bitswa dibasala rato mara ke killer joy letseka a ke gutla mo wena hashtag this week's trends
2: ka tsaka ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka tsana ka

supile ka morago gore ene le shemele metsumedi mo mamedi hari hem hari hari hari tla o kwala mogahlolona ha o finyane mo mamedi tle go tlo kuna wena ifewe ka thank you feel with habelang yeah ba ke sa mo mamedi e ntse nga batla tikiti tiketse tsena ke tlo fam merchant codes one pesa lo e quick cash.

0: Ao ke mo be ha ho ho na jwale. Eh, se ke metse fela go mino le. A mino ka la mo mamedi ke ke dance eno tsebe ke tloe depa ha ho. Eh. We me le pela ka o tsebo bopola.
1: Hello Laila. O wa ho spala sa ka mana ka le ke. Ke kopa playing for follow mo.
0: All right. Se ke le ba ho le fela. Mafelo a beke a monnati. 2121996 plus 2665995. Se ya voice note mo mamedi hla ska ngwala mogato ba ka ka monoka batsa. Poetsa voice note. Poetsa voice note ska ngwala. Ke le ke tsebe ho kana hantle mo mamedi ba. Ha re na IEC. Se le ha ngwe tso tshwana la le botela hleile. But mutshomele mong a ikukele mo mamedi o wena ke ho etsa lang ke mutshomele mong a ikukele ho kana a ho etsa halang na ke e a ikukele ga a hle a nna mo mamedi ke tsene hla ke qalela ho ipalla le hona mogeleng hona teng 2121956 plus 2665 9956 Service note to WhatsApp 62009956. Ke sanere culture space re akula ya bobedi mo ba medike na o nthatile ke puleng phofolo.

0: la pele ho mokete o moho ha ke iti e tla ba 100 malu o ka fumana di ticket office tsa PCFM avani le soto le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane ticket ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Meraro mo mamedi metsotso ntse re le ka re mo gahlelo ona gena le metsotso meraro fela ntse re le ka hare ho mo gahlelo ona netefatsa he mo mamedi hore hai fela metso tsene meraro vote ya hao e wetse ka leboko seng netefatsa hore metso tsene meraro e fela vote ya hao e wetse ka leboko seng he wena mo mamedi hari e putle ona wena hore 6200956 Sia voice note 2121-9956 le plus 266-599-56 yeah ha bon fetala jo wena hore ana le metse me di fela mo e mega go mo Mohamedi Ntshakele e tsekele ka hare go mogahlelo e ja le fe a e ja le fela taba ena mo Mohamedi ha hona ka tsela engwe ha hona ka tsela engwe ke batla ba pala voice note ya hao ka bona hona ke sebetsa ka tsela ya mafuta o fe o tsebe mo Mohamedi ke batla o sokola ho hanga letsatsi lena le leholo la Vintage Affair e tla tsena ke tshule ke ga hona le ntho e lengwe ka pa enyenyane le ka ba kgolo ha kae e ka etsang ho ke se ka thaba ka tsene ke ya o bulela o bana ka tsene ke re like ka ba kgolo ka pa ya banyane ha kae mo mamedi ha iyo ntho e ka etsang hore ke se ka thaba ka tsene na o tla se voice note ya ha hello wena ke bona ona ga se betsa ka tsela e mo fita o fe fela taba bohlokwa mo mamedi ke hore tikete tse di le teng o ka reka ka merchant ka 70 maluti pele ho 5 o bana ha se re ka mo ka 5 mo mamedi tikete se le kgolo he tikete e se le kgolo o tlo hlokomela taba eno mo mamedi e se ke ha o fihla mane o ka kile ka merchant jole se le ka mo ka 5 ka ho thi o ka kile ka mo ka 5 o ka kile tikete se fetuile price se le kgolo ha ke wala le sa sele he ngwaneso wala le sa sile ke batla mo bo bedhuetsa tsena ke bone ke batla huetsa ntse tsepetse thago mana ke ya pele voice note ya hao o ka letsa mo mamedi hantse ke tsa tsena ka nqena o ka letsa 6200956 o ka letsa ho 2121956 le plus 266599956 jele kutlo kana wena o reng le voice note o nne romela mo mamedi e kene pele ho 20 past gana le motsotswana fela o ntse le teng mo mamedi pele ga kwala mogahlelo one jele ke batla gore ke tse tsena ke se bo pala voice note ya hao wena mo mamedi jele ka nete fatse go na ho etsa halang na ke e ha bo ke tse tsena fela ke nayo

ya Pearl Bushe Shela ho PCFM me ne momamedi re le bile hore nya pele le ka bala momamedi ka hlokomela hore 1 2 3 4 4 2 4 2 momamedi ke sephetho sa rona mano hashtag head to head me ke 4 2 hwifi una na kefe ha o so ke sa fela hle e kone se ke go guess re fitse ba mo se di tsantla o lo fela nna le bona tla hore ngena borobo mo fela mana ba le ngwana teng a re kopana hape na go nyetlang 9 to 1 moqebelo Saturday morning su PC ya family until lilo a tla bela go kopana hape mo be di haka beke go back to your roots mantao ya labone hore ng ya borobo ya ho ya le shume le mentso e medi vibes with Juvie ya latela live from Bawan Maserumol mo mamedi ha ke tsa tsena nna ka Maserumol ke a vintage a feng a pagatsa ha o hello wena o tle tiki tiki 70 maluti ka ka merchant pele ho 5 ka mara 5 mo mamedi tla be se le kgolo ke 18 le kgolo merchant le kgolo ho hle le kgolo on thatile puleng phofolo semito mo mamedi mafela ba ka monate nate vibe.

ke leboge lailai momedi wa mogatlo wa Phošea Benedict Mofumahadi Kgauhelo Kamohi o re ke bonyane ditlalego tse 300 tsa tlhekefetso ya motabo tse amogelwang ke sepolesa sa Maseru e ka ntle go toropo ka beke. Sena se tlhaeletse dipuisano tse neng di tlhophisitswe ke mogatlo ona malebana le o lwantsha tlhekefetso ka ra baagi ba Mokema le ga molapo ka morago gore ngwana ya monyane a tlhekefetswe ka motabo sebakeng sena. Kamohi o re baagi ba tlalege tlhekefetso ka nako sepoleseng e le gore se tle se tshware beng ba diketso tsena. O re bogolo ba nako baagi ba pata diketso tsena e leng se etsang gore di seketsa fela. Lebitsong la sepolesa Lefokisi Maseabonka Sekantsi o re ditlalo tsa tlhekefetso di phahama ka segatlha se tshosang ka gona malapa a tlalege ditaba tse amang tlhekefetso ya ka malapeng ka dinako tsotlhe. E mongwe wa matlhatsipa a tlhekefetso Mofumatsana Mpho Sebata o itse o ile a tlhekefetswa ke malome wa hae a mo tshepisa go mo lefelela ditlhoko tsa sekolo, mme ka mora gore a nyalo o ile a etsalelwa ke ketsalo e tshwanang go fitlhela a thusiwa ke mosamaria ya molemo ka mo isa sekolong le gore ga jwale o ntshetsa dithuto tsa epele sekolong sa thuto e phahameng. Mogokanyi wa sethala sa mopapa Faratlhompho Hlaga o re ga se nnete gore kereke katholiki e na le tshekisano le tse dingwe tsa dikgwebo tse ntseng di agwa pela sethala sena, ka ga kereke le bagwebi e filwe setsiketsi sa yona mo e sebeletsang teng. Faratlhaga o boletse sena puisano le PCFM pejana bekeng ena. O itse sebaka sa sethala se ile sa fanwa ke mmuso nakong eo mopapa John Paul wa bobedi a neng a etetse Lesotho, mme o fitlhela ga jwale kereke e ntse e sebetsa gantle le ba ikarabelelang. Le ga o le jalo o re umela gore mo e bang diphetogo di tla ba teng, kereke e tla nne e tswele pele go buisana le mmuso le botlhe ba fuwe monyetla wa go sebedisa sebaka se pela sethala sena. Pejana go ne go ile go a tlaelela ga kereke e tsekisana le ba bangwe ba bagwebi ba bonagalang ba aga pela sethala sena, e leng se tlhaloswang e le go setisa tshebetso ya sona. Go tsa matšhaba, mmuso wa Aforika Borwa ka letona la ditaba tsa moetlo Mr. Velokhonsi Hlabisa o tswile puo ka taba ya gore moetapele wa Basotho Covenant Movement le Malatanaga Referent Tshepo Dipolo o tla tlhomamiswa le go tlhagiswa setšhabeng e le morene mogolo wa Basotholand Kingdom ka gara naga ya Aforika Borwa. Hlabisa o re ba lemogile ditaba tsena, mme o lokolotse polelo a tsebisa setšhaba sa Aforika Borwa gore mmuso wa Aforika Borwa ga o tsebe letho ka tlhomamiso ya dipholo ka ga e sa dumelelwa ke Moporesitente Cyril Ramaphosa. Hlabisa o re mmuso wa Aforika Borwa ga se karolo ya ditaba tsena tsa go begwa ga dipholo, ebile seo se tla etswa ka thoko go molao. O tsedi Moporesitente wa Botswana Advocate Duma Boko o re o tlile bosebeletsing ba setšhaba, mme ga nako ya gae fitlha pheletsong o tla itsamaela ka kgotso. Boko o re bogolo ba baetapele ba Aforika ba gomarela ditulo tsa puso le gore ga ba phethise ditshepiso tseo ba ileng ba di etsetsa setšhaba. O tswela pele gore sebetsa se segolo ke boikarabelo ba baetapele setšhabeng seo ba se eteletseng pele. Ditaba tsena di felela mona, mmamela ditlhogo tsa tsona ka hora ya boraro.

Mohammed Mtsotso e meraro ngwana eso handla ka morago ra ya bone nano ke lona le bitsa fela tsa rona ke le bohe o shumana ka ke mratang ho lo juvenile ka mosotsi o matla o yentse nya ngwana eso tsatsi lena juvenile na sebetsa le swodi ne ba le ba bedi they were pa le swodi ha ngwana eso mme ba ntse mosebetsi o bi mo bona bo bo haisane mme ka hona ha ke re o dule fatshe o iketle unke hanyane se unke olinyana o bepane ka for pizza o gabele ka pizza eng ka mona ngwana so gabele o ina difisetse ho monate la peng wena bo philoga hangwe moqole fela go thabe go phumule o relax yes play good music o inwele wena ha o inwele metsi ne le coffee ne le tea o phumotse lo monate empa ngwana so sino le bale nako yo hle ka ofela o le onzo beile botlolo ya ha mona ya slons ntso tla mangwele a hao le maqaka ile na hao ka ha a sebeditse nako e telela golo a kgathetse bana beso bitso la ka ke maare fane ke mohale tsatsi lena re tlogana ka disco music yes tsatsi lena re tlogana ka disco music fela o fitlhela mane horeng ya bosupa ka ha le tseba ke tsatsi la monate ya ngwaneso di apota di a gabola ka mane ka Maseru Mall ga ke tlwa mona tlabe ke le gona teng go bea golo ga ona ngwana motle mehe ke mafelo kgwedi ntho ngwe lengwe lengwe monate ga ngwaneso ke kere fela bana ba tshwagang dibotlolo tse thata ba di emise ba ganna ba le kae o ikerela peng o beya ntho tsa gaopela gago mono sit down listen to music o shebelele bolo o etse tsotlhe ka fela o le hai ga mosebetsi ko qala jela ka mehla le mehla ko qala ka thapelo ya ngwaneso ke tlo nka kakapa e bima gagolo mona kakapa e bitswang fela Mr. D. Train Williams yes utlwa le bitso ga ngwaneso Mr. D. Train Williams ha ke ntshetse thata go le tseno yena wa leboga o leboga morana modimo ka matsatsi ana o filweng ngwana a supileng o leboga boroko ba bo fileng bona o leboga go tsewa gae o leboga dikatlego tsa ga tse teng kao fela mme o etsa thanksgiving banna bana ba na le ditšhelete o di bomana mafatsheng a bo amerika kwana ba tlang ka didolara tsa bona tse ngata ngwane se o nka ntho kang 5% ya leruo la gae a tsamaya e le o thusa batho ba bangwe ka yona a ka dishopong a kae fela motlhomong supermarketeng e be o methile mono gore batho bana ba laneng ena kao fela ba ka gare kao fela shopo ena ke a ba rekela grocery kao fela reka ka mokgwa o ka kgonang ka teng ke tla patala ya ke ntsha tsempe tse thata di bomana ngwaneso tse phelang ka dollara dire reka ka mokgwa o ka rekang ka teng fela ka gare shopo ka mono ke tla patala tsohle ntho ena e bitswa a thanksgiving D. Train Williams, or Fepino Monata, Holy Pinavis and Fella, thank you, Heavenly Father, for the life you have given me. I don't have to worry, you have given me the key to a life.

0: Hakule buhe Mr. Mare. Tuna kholo ntse kwa matekane o thagola ka molao phepelo ya motlakase wa metsi Simonkong Maseru. Matekane o re Simonkong ile ya phatlalatswa e tropo dilemontse mmalo tse fitileng. Le hore muso o ile wa aha setsi se senyane sa phepelo ya motlakase ka metsi ka selemo sa 1990. La ho le jwalo matekane o re setsi se ile sa tobana le mathata a mangata a ileng a sitisa hore se fihlele sepheo sa setsi sena sa ho fepela setjhaba ka motlakase ka ha se ne se sebedisa motšhini o monyane ho fehla motlakase ka metsi. Mokgetho wa Mmalotsunyane Mongaripeiso Kelane o lebohetse mmuso ka ho arabela sello sa nako e telele sa baahi ba Simonkong malebana le tlhokalo ya motlakase sebakeng sena. A re bothata bona bo ne bo ama dikgwebo le ditsi tsa poloko ya bafu Simonkong, hampe le hore kajeno bahlaodi ba tla tsetela Simonkong ka ha e le sebaka se setle sa bohahlaodi. Moemedi wa manka lefatshe Mafupu Mokoena o ipileditse ho setšhaba ho baballa thepa ena. A re o dumela hore phepelo eo ya motlakase e tla kenya letsoho ntlafatsong ya thuto, bophelo le bohahlaodi Simonkong. Ke baahi ba lekgolo ba tla imona menwana ka morero ona, mme o tsheditswe ka dimilione tse 78 tsa maloti ke banka ya lefatshe. Lekala la ditšhelete le ntshetsopele ya meralo le la thuto le kwetliso le entse phatlalatso e behang setšhaba leseding ka ditlhapiso tsa NMDS tsa selemo sa 2026-2027 hore di ntse di lefa baithuti ba phetetseng tse hlokalang. Mabapi le ho arabela ka pele ngongoreho ya baithuti, mmuso o re o ela hloko ngongoreho ya baithuti ya dikopo tsa ditlhapiso, mme o sebetsa le dikolo tsa baithuti ho netefatsa hore dikopo tsa bona tsa ditlhapiso le ho ajwa ha tsona ho etsala ka tsela e nang le ponaletso le toka. Phatlalatso ya mmuso e tswela pele e re ho sa natswe maemo a moruo a ammeng lefatshe ka moka, mmuso wa Lesotho selemong sena sa dithuto o ekeditse lenane la baithuti ba fuwang ditlhapiso papisong le selemo se fetileng sa dithuto. Ka ho le leng, Lekgotla la Batjha la Basotho Action Party le ngolletse Letona la Ditjhelete ka morao ho utlwa pobodi ya baithuti ka ho tingwa ditlhapiso ke NMDS. Ba re ka morao ho utlwa matshwenyo ana, ba ile ba etsa kgoeletso ya ho kopana le bana ba Basotho ka mekgahlelo e fapaneng ba angweng ke sena. Lekgotla le ipiletsa ho Letona ho etsa bonnete ba hore NMDS e phethahatsa boitlamo ba yona ba ho tshehetsa thuto ka hara naha. Mokgatlo wa dingaka tsa China o etetse sekolo se seholo sa setjhaba NOL ho ya fana ka ditshebeletso tsa bophelo ho baithuti, basebetsi ba sekolo sena le setjhaba sa Roma kajeno. Lebitsong la baahi, Mathabo Mokgosi o lebohile mokgatlo ka ditshebeletso tsena tsa bongaka ka ha ba sokola ditshebeletso tsa bongaka ditsing tsa bophelo. Lebitsong la setsi sa Confucius, Dr. Moeketsi Ntakatsane o itse tshebetso ena e kopanetsweng e bohlokwa bophelong ba baithuti le baahi ka kakaretso. A re tshebedisano ya China le Lesotho ditabeng tsa bophelo e bohlokwa bakeng sa dinaha tsena. Ho tse ding ba kusua nyeweng ya polao ya banna ba bararo letamong la Mohale ka 2017 e leng Lekgowa Moepi le Tieho Tikiso, bao e leng ditho tsa sesole ba kopa lekgotla le phahameng ho ba bebofaletsa kahlolo. Agente ya baqosiwa Advocate Kalehan Letsika e re sesole se ne se le tlasa kgatello ka hona se ne se dumela se etsa ho nepahetseng ka ha ho ne ho ile hwa bolawa e mong wa basebetsi mmoho le bona ke ditho tsa mmino wa famo le dibohong la Maseru. O tswela pele hore baqosiwa e sa le ba kwallwa dilemo tse robong setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa, ka hona o ba kopela mohau ha ba fuwa kahlolo. Agente ya Bali Advocate Mutini Rafoneke o re sesole se ne se entse ketso eo ka bomo ka ha se ile sa etsa teko ya ho kwetela bafu matsong a sepolesa le hore qetellong ba ile ba kwetela ba bang ba bona pontsheng ya setjhaba. Bafu e ne e le Lekgwele Noko, Kgothatso Makibinyane le Modise Phakela. Motsamatjhaba, Nepal e re e hlakotse matsholo a pholoso ka lebaka la boemo bo bobe ba lehodimo le hore e hloka dithuso tsa boemo bo hodimo hore e itshimatlele kgahlanong le dikgohola tse bileng naheng eo. malapa a lahletsweng ke bodulo a hloka tšhelete ka lo ka dibilione tse 5 tsa didolara tsa America go tsosolosa malapa a bona ka mora koduwa yena, mme o fitlhela ga jalo ke batho ba 666 ba timetseng ketsarong ena, ga ba 3000 ba nyametse go kenyeleditswe bahahlaodi ba 540 bao boholo ba bona ba hlahang India. Ka o leleng ditopo tse ding di senyehile, mme sena se kobella ba boholong ho etsa diteko tsa DNA hore ba tle ba tsejwe le hore boholo ba bona ba tla patelwa sebakeng se leng seng se bulehileng. Ho feta mona ditopo tse ding tse 49 tsona di tsebilwe hore ke tsa bomang ka mora hore di fetisetswe sepetleleng se seholo sa naha eo. Re di phethela ka tsa bolepi. O sa re ka lebella hore le kwaele ka o kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho futhumala, empa ho phole dibakeng tse ding ka maloting. Ho na le monyetla wa pula mona le mane e ka kgemang le di a duma bosiu. Moya o ka lebella ho foka o le bobebe, o ka lebella ho foka o le mahareng ho hlaha le boya bophirima. Momamedi, ditaba di fella mona, mamela tse hlahlamang tsena hosane.
1: Nepale, Mr. Makuja, Nepale.
0: Nepale ke Nepale, ntate.
1: Yes, as in mono, actually.
0: Ah, ki kuduwa, ntate, hona.
1: Yeah, ntubo shokwa kalu,
0: ntate. Kaniti ba shoka tushu.
1: Yes, yes, yes.
0: Kaniti ki kuduwa, ntate, kitsebe na hivi chwamba, nadina hensi di nhobu ima.
1: Ah, ntate, hota.
0: Haka tsepe hore. Kaniti honaka kwano. Mudimu, mtsa avatla khotso fetz.
1: Yeah,
0: ntate. Ha, hobu ima, ntate.
1: Iche, ntubo lungu na lunago, ntate. O nna ntle tla ga tshabela ka tsela ya dinga ga tsone o tla itsela ro.
0: Eh,
1: wa tla ska ga dula ha.
0: Santsana phamisele tso.
1: Yes.
0: Magama seri santsana phamisele tso.
1: Eh, ngwaneso.
0: Ha ga tshepe go ka nnete he di tla re feta tse.
1: Ke tla go hana mona ha ke tla ha ke tla kwana.
0: Eh, ntate.
1: Ba tswa ntwa go hana ke ya puso tsa gale tse fitileng.
0: Eh.
1: Bo go hana mono ke mo go re di tshechelang ka ga tsela. Ya tswa hala di go be di ntse pela pela tsela.
0: Pela tsela.
1: Di go di gadiwe hampe.
0: Ho jwalo ntate.
1: Ke ntwa gale. Puso tse di kena puso ntate mo sisi puso ntate thabane. Ya ba puso ke puso ena hona tsena ndi yona tlatswa tla ba engwe bo go gana ntse le a problem.
0: Ah bo go gana ke bothata ntate. Ho jwalo ntate. Mare borogwaneng ko re ke mathata fela re tsebeng ntate na mohlomong he ditsela tsane tse palamaneng di tla re thusa ke golo. Mohlomong mmusha ele mona o re o tlotla o etsa ditsela tse palamaneng a tshe mohlomong o tla ba betereng ya.
1: Empa tsela tse palamaneng mongaka go letlene tshela ka ga tsela.
0: O le ha ntse le wa ne vela matlokiano pela le dikgwebo dipelatse a o ntate miralo yona e go tlile ntate le toropo ya rona ha ya ralwa
1: a
0: ntate ke bona ka mohlomo ke bona ka ka ke go thubwa le ine le ditaba tsa batho ba le ba Britain kwa
1: yes
0: mohlomo na bana hana fela ke sitsiketse fela mona ha ona mogwa
1: nga e hana nga e dumela ngwaneso ha thama ya ga
0: di check di tsebe
1: nentse le nako ya teng ha thama ye ne ga diwe hantle si point ga diwe hantle maselo west ga diwe hantle
0: ibe ha se ka morao
1: na di ditrad ha kona si point ke
0: ke tsagala
1: ke gala ho le jwa le
0: o mo batho ba ba se u ba ile ba lo kilukisa ba etsa hantle
1: ga dumela batho ba se u ma se west si point ha thama ke bona ba ga dileng ba fatsena.

0: o me dimitsu tsukile shumele metsi mehlano go fagaletse go rena ya busupa re hatele pele mo menegikene jelo ditabentsena tse supang ha komiti ya batsha yana ha ya le gotla la BAP engwele se le tona la ditshelete ho lekola botsha taba ya dihlapiso tsa baithuti batsha bana ba bontsitse jelo ha batlo itsa mohanto e bang ba sa fumane jelo karabo mothatingona re buisana le ntate kwa pano matlenya ho hla jelo komiting ya batsha bana ke ntate bokang se ya gwa ke hopola dinthokelo di letsa galokela go tlhagedi fetola re buisana le ntate bokang se ya gwa yeo leng hore heke mo kamedi committing ena ya batsha ba BAP ho tla ho lonyane ka dinthatsa le ngolo lena that se ya gwa how do we medicine wa melo PCFM that the primary nena mohala wa hao ha wa hlaka hantle jena ntate se ya gwa ha ke tsebe ho rena o ka fetola se ba ka hanyane fela e hlile o tsa mao jolo sa utlwahala e re re tla hatela pele ge ke rutlwa gona o tla hlobe ka tsela mfuta ofeng ke gola ha ka le mona ke matshwenyo a feng a o le a hlokometseng e le a dubileng jelo baithuti mo mapi le ho fumantshwa dihlapiso mona mo le ngoletseng jelo le tona Dr. Tshidiso Matlanyana
1: kana de ke ya le bona tlo le ka ke se ke le tsiba ba mabedi ja ye go ba ba tsala tsala ho ntse re le ba tsala ba so tlhogile ba tshwenya ba ithuti ba tlile mo mapa ka tate ka ha ho se tsisa phano ya mekitlame ka pa men power ka tlile tlo le ka tate ne ke ha rana ke ba so tlhola ine ile ba ba tsaba na ka to ba ithuti ba ne ba ile ba kopana le dikholo tso tsa hore ha ba kopana dihlapiso ba bang ba ntse ba qualify o fumana gore ba lokela go ya sekolo o fumana gore jole ka o thunne wa hae o kila ke na sekolo a thusa ka ditlhapiso mme taba e jalo e se e kwalla ngwane eno a jalo gore a se ka fumana ditlhapiso o thunne wa kolota mme ntate taba e ntse ba tsere hanana ka ena haholo go kila ga ntse dipolelo tse ngata tlheletso se ba fitlhile mo tateng ona o fongoletse botlhapiso hobane ntate ngwane mong le mong kapa motho mong le mong o na le ditokelo tsa hae e le motho ntiki ya ha ke kene ka go kontraka e le nna ke le lana la ka ba ma ke kontraka ye o e seng ka go ya bona me tabe ne tete la supa ho lo lo re na itshana le molao mo tsheo kae tikelo ya ho go mana go ke ke go lengwa ha tenda ke e la ya ba ka khulu ke kholo ke hore ke le bana bana na ba ithuti bana ba se ba mo itse ka bo sekolo se se ho tsa tsha ke le motho sa tlile hae ba tsadi ka registry go mo ga fitla maseko ha di tlama tsego mona na men power e se hlakisitse go ema mo itse ile ha di tlama na fumana di tlaba tse ni tsere hello ho ha ile le tabe eno ile ho thwe ke le revoke ha o tlhe ndwe revoke go bolela gore ke go fili di hlapisi ke tse ha tere le ndi ba ke di hutsi ne tabe eno ile ho mo ithutile ba ngona tlile hae kwa mo ba tla ha re tshitse go mo ga tsa a fitla masego kwano ire o lokela gore goma e motirelo ba nwele goma e tebe mo bolelo ga tshile ha ona le tlo go patela ka nna go kopa o pake dithuti tsa go tsota ma ne tebe ne ntate ke yone re ne re ka nne ke ke mo ya ke ka tse bo bo hloko ha go ba ithuti bana ha so tse ding tsa na ya tshelo ma tsena go batla go itela ntse mo hlo ka hore na go tsa ofita hantle re le ba ithuti bo gale kwana mo class mana go wa apply la sekolo ha wa apply tse sekolo ona le tsela yo tlatse ba pasitse mo tshele tsela le nika 18 ke bona ba qualify mme ne re tla tsela ka thata ntate ka pass ha ke tla pass ono tsela go re go fumane ihlapiso ka men power e bile o tseba go ona le ntlo thinkile ka thambo go pass ba ithuti ka bo ba ga yore list o dira go ha ba ke pasitse handle le ke number 10 go nka bo bang ke ba di le khetollino motho wa number 20 a number 5 ha kena a number 1 ha kena a ne a ntse ntse ke ne ka ba se thuke ntse ne ha le go le se bo ntse hore ha ho sana bona le ha ho sana ntse ntse ke tla re ntse ntse so tabe ne ntse e hle e bona hetse e ba ke le go di ka go ho ba ithuti bana ha so to for the first time me ne le ke supe hore o se nye na ha e kena e fumane policy e sentse yeng je ka pole ano le ntse la go ba ithuti ba ye dikolo ke puso e fitileng mme puso e fitileng na deke rata go supa gore e ne ile ya re re a hlokomela gore batho jole ga ba kgone go ya sekolong ka lebaka la gore mekitlane ne ngata jole ka tsela e ntse tshwana batho ba ithuti bana ga ba na le tšhelete ya go patala empa ge le puso ge etsa boitlamo ba gore bana bana kapo baithuti banana ba tswele pele go ntsetsa dithuto tsa bona go se tshitiso ya letho mme taba eno bateke rata go supa gore ile ya tswela pele gantle ka ntle go tshitiso ya letho ka 2021 empa 2022 ga o tsena le tona le yameyang ka puso e yamehang If it is a chocolate, I will have a tremolo among a patale, met a window, say, Kako, Bumble, Billiton, a hooky set police in Hubani, police in the Mulimana, Halosuko, and the Jato Super Horse. On a level in you, but rather in the master, second person in the tree, Bako and Mamu will pick a bush of Babo. Nico will allow her to go and I have such a limpid, but it was a city sense. Jo le lawa ha ba le mesebetsi e meholo ya di project ka rana ha so se tlo tswa ka rana ha so tuka mana na e le pusho e lo hira ba go tlhokeng di dipi me ba tla go tlhokeng di dipi ya le ba patala ga di khafatsa rana ha so ha o bona re lokela go re itse tse di dipi tse we leng tsa bona ba tlo hola ke yona e ka ka re jadi tsela tse o re keteletseng tse ga tshe ta bena na ra ha ba le ntse di press release ha go bo re keretse mo itlama ba go re ke re mo le mpompile tuna me ga nete o si ya le tsanga di re buletse mamadi yana I want to go to the school.
0: Jonathan, I got it.
1: Yana di jokola e ha o sheba e lengole la rona re ite ka re kopa ka ga bo ka ha go matsa ke ya mahlanga tsebiso ne ka be eno ke go bane ha so bane re re e re be a tuna re sa tele no go go bane ntse na e tlokotsi bo mane mo ngalo ke lang wa go dela ha me le dei hlele ke mlombele tuna se kopa a re a gabele ka ha go matsa ya mahla a mahlanga a tsebiso ne ha matsa di ano ka nne ka seta e ba ha go fumane ka ka o ihle ge a totlo ba ntate tla lo di ya le ba tshikuhle ka bo ba ithuti bo hle ba nngweng ke tabena le ba tswa di bo hle ba nngweng ke tabena go nka me hato ye molao go mola se se sa so tu poko pa politiki e bo ntsha mo hando ya tsoba nako e nngwe ntate ke rata se poke ba tswa ka nna bana hana go ke bona tsela bana ga rata go bua tsela nako nngwe motho wa ka se ke a sa bone ba tswile bana na ba bona dikila tila ba sotho ba bontsha nya tso ke matara ye mmenta te ha rela ka tselo ofisa mo no go bane go tshwa ona go re mohlombele tuna le pusho ke batswa di ntle le go ga dipolitiki mme ba tla ba lokela ba go kwisa ka bena go bana e fitla ma dinga mpa go go ka ntate mme ke rata go supa bana te be ke se skilling re le ga ntsha phatlala tso mo ge go pamba dipuki bo ba ke ba go ke logo mmenta ke re le ga fumana me hala e menga go botsa
0: Ndadisa kwa? O nyametse mona mo o bontsitseng hore le fumane mehala e mengata ho baithuti ba leng hore ba amile.
1: Yana di se ke re be ke tsena kgileng le ga sa phatlala tso bang ba ithuti bo hle ba mo nke tabena go ba kopane le go. Mme nna di le ya kopane. Ba ithuti ba bangata bo ba ke na mehale nya gona go bona se bile re mangetse ke bana ntwe e batsa ntse rena na ke ntse nya na ha ka lokho ne re sana hana go e buima ka tsela ye o ileng ka ti ne le dikira to zwipo ba tlo bana ba la di tshele ba bamba na ke di bor
0: okay le fa palela la dihlapiso ka magetlo ka mora ho re jwa le ho tlo ho hlahelle ngore ho ba ithuti ba bangata ba ba ne ba hle ba sa utlwisise jolo tsela ya bona ya tshebetso ba lekile ka magetlo jwa le hore ba tle ba hlalose hore na criteria eo ba e sebedisang ha ba amohela ba ithuti kapa ba etsa qeto ya ho fa moithuti dihlapiso na ke efeng ke batla ho utlwa hore na le ka mora tlhaloso eo ya bona le utlwa e le tlhaloso e leng hore ho hang fela ha utlwahale ke e le letsikelo le phatlalatso ya moraorao ya lona lefapha la dihlapiso moo ba bontshang hore ebile selemong sena ba ekeditse kelo lenane la baithuti ba e leng hore jwale ba tlo tla ba tshetswa ka ditšhelete bakeng sa tse dithuto tsa bona pele dikolong kapa ditsing tsena tsa thuto e phahameng ka ofela ka gona ena le sethudi akaretsa ba boetse gape ba re ba sebetsa kelo le tsona dikolo bakeng sa go bona gore go ba le ponaletso le ka mora go itlhakisa gona ga lefapha le na la ditlhapiso le fumana go ntse o sena letho le tlakileng le tlhalosang mabaka gore na sena se itsagala obaneng
1: ana dikelebo ke gola lefapha la ditlhapiso re se ba tsara ngile mo hatpo ka o di mo golo bona mafatla tiso ki sitse se tsamaiswang ka police ya puso e teng dilo gore lona ha ba le fibo ki ke se re tani ke re tsatsa le tsabora ka puso ki ha puso e la ela go se di jwa ke ka hona o bona taba ya gone go tloga go sa ngolle le bona le fapa la tshatiso
0: that is a kwa
1: etlang go ka
0: e je o la gawa
1: e yana de ke ne ke se fa fa di tshatiso hanga ta ho ka hlokomela ha re builelo se bua le ba o ka me di ba lona se leng le tsona o ban le fa pala ke le se le tsa ka police e ku se di tlo e lo mo ke ha u se le tlo go se je le fa pala ke tsana ntle ka la itse le tla se tsa ka police tsana nga ke rata o supa hore ke mane ke le ena di phala o salo salo melao o bua ka melao ke ibile teng mo 1990 manya ba teng 1990 tla ke rata ho bontsha hore o se ha ena le thaselo ya hore se le di ditaba ka tsela e itseng ha le go teng di bua mo mpembe mo tsoba ga nne le tona la development plan o ile ho etsa policy ya hore bana ba ya dikolo ba ntse ba kolote tsela ya le men power yona melao ya teng mpere batho ba patela pele ba sekolo ko hobane ke hobane puso e ne le teng ka nakone e ne e na le political wheel mme ga o le puso e tlile molwetsi wa gago kore maano a teng mo nana di bofalele batho ba gago so e leng gore yona ka nnete ga e na le molelato monyenyana le tsatsing e na le tsona matlanyana ka buaka ke batla go sebetsese le tla sebetse ka tselo jwang mme ke rata go supa mona mo bakang ba ekedike le nane go eketsana nane ga gana le bothata tabe elo kae ananela ebile kae a ka ntatebile ke tabe ntsentse ka baka tsogo ba ekete go feta mono obane o tlo fumana gore dikolo tsona ntse di gagane gago di eketsane gago but jale o fumana gore mehago eno ga e lekana baithuti tsala jale manpower yone e tla bena ditshiba tse nyenyane jale o fumana gore tabe ebalo e baka inconsistency so gona tabe gona e kgolong tate ke eno ya gore manpower re buile yona e tlile tla sebetsa ka policy e teng e ya puso e teng e tla tshireletsa policy e teng that is why gona go nkang stepe se ka godimo go yone ge bua le baeti ba policy e le morombele tsona not ena manpower manpower yone e tlile go sebetsa ka dikelo tse teng ta folong gona a sebetse banda
0: re tlo fetela jelo na konyetse ditsweng tate ke gola ge lokela go re phethela ditaba tsa gona gona jwale ka se sa fete metsotso e medi tate se agwa hangata ha o hlaha jelo ditaba tse o jwale ho seng ho bonahala jwale e ka re mehato e tla ba ya mohanto ka pathagolo e tla ba mohanto ho hlaile jelo ho re taba tse jwale di sisimetso jelo ke taba ya politiki fela lona le le batsha ba BAP le godisa basotho jwang ho re taba ena ka pa mohato ona wa mohanto o le tlang ho kenya sebetsong e banka ga bo sa hlaha e tla o tla bo o etswa ntle le tsukala politiki
1: kana de e tla be le politiki ala nje tshe gona politiki ya gona ke social democracy politiki ya social democracy e hle e ema le setjhaba e ema le marginalized groups ka papatso ba etsiwang hampe le mo politiki ha ya tsana le nkwe le ntlokeng ke ndeng ntlokeng ke tshila politiki ya hala nje tshe gona politiki ndene ya re politiki gore ke bona go pushi ane ba hitseng fo go ba se tlhatla ba thi go bona motho a ka re ha ke ke mahanyele tabe o re ha ke mahanyele go ka mo soba ngwana e le mo go tabe neng tate ha re bua e bile motho a ka re ke politiki o tla ba se ukwisisi because ha pusho e ka ya tshe ya gabela ditaba tse ke mang a tla ba kopi ke ya mpo ke tla go la antsa buisa e le mo hore la ha ba mo politiki ya ka tsamana go etsa mohanto e le go tabe bo hloko o tla nna mo yeta go o shebe dilo tse ntse a fihla di arabela ke tlo di arabela ka ofela batho ba ba ngwe ke tabe ene ba tla kgetha wena e le mo politiki ya bona nda di tshe ke reng mo sotho a ntla fale ke reng ha lwa nela equality ke reng ke se ke ema le batho ba itsuang hampe mme se kgetho nne na batho ba itsuang hampe ke batjha ba naga ya lesotho e leng moloko o nana e tle ke na politiki e reng batla le basotho ba kene ka go yona e leng politiki e ntshetsang setšhaba pele mtate e leng politiki tsena tso tla fumana batjha bele ba oaka batho ba bagola ga se politiki ya gona kona ya gona e tle ke yone ene ke yona politiki yone mata
0: nate se ya go aka lebaka la nako go lokela gore re tle re behe puisano ya rona go utlwa mo naga tlabele gape re buisana le nakong e tlang tate re le boile agolo thank you mamedi ke ntate Bokangse agwa yena ke mo kamedi le gotleng la batsha ba BAP me jwale hore be handle mo setsoe mashomo ga go fogala tso gena ya bosupa ga lokela go re tle re fetela jelo nakong e tsheditseng
2: ana mo gawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogha wa hao wi tukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tšhebelo pele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

mamele ke metso tsona ke le dula hantle go le shumele metso e seleseng pele re fihla mane horeng ya bo rupong mametse re fata makwasi kwa no PC FM na ke thapelo le kanyane ge re tle kene ho lona lengolo lena mamedi le la le wele ho gwele le ngotswe ke moetapele wa BNP monghadi machisetsa mofomo be a lengolla jwalo komisi ya madanga ka mga hore he ho tle ho hlahelle jwalo tona kholo ho tle ho hlahelle jwalo hore hona le company e ngoditsweng ka nna henya le sotho ya Ked Madlala ye neng e tlo fana jelo ka disebeletso tsa tshireletso ho tona kholo re segile ga ditshohla ditaba tseno ha beke ena ha ntse e hlahamane mme jwale re bone ha moetapele wa BNP anka jwalo mohato oo wa ho ngolla jwalo modula setulo wa komisi ena ya Madlanga e leng ena monghadi Mbuizeni Madlanga mme jwale he batla hore hoko ike taba ena ike shejwe e leng a hlahiswa jwalo ke Ked Madlala e amang jwalo tonakgolo mme re ke tle ke ofe gara dintlha tse hlaheletseng ka gare ho lona lengolo leo la monghadi machisetsa mofomobe mme mona o hlalosa hore ka tlhompho o kopa hore komishene ena ya Madlanga e nahane hore na dikoso tsena di senola jelo kgokagano efe le ditaba tseo e leng tlasa se bitswang terms of reference tsa yona haholoholo botlokotsebe ba Afrika Borwa bobodu botlokotsebe bo tlhophisitsweng tshebetsong ya molao bohlale kapa tshitiso ya dipolitiki ke seo ba hlalosang ke seo ba hlalosang hore komisi e nahane hore na kapa ke shebe hore na dikoso tsena di senola kgokagano efe le ditaba tseo e leng tlasa terms of reference tsa yona tsayona na haholoholo tabeng ya botlokotsebe ba Afrika Borwa kapa botlokotsebeng ba Afrika Borwa le bobodung mme o hlalosa hore taba ena ya hae ore ha se hore komisi kapa commission e lokela jelo ho etsa dipatlisiso tse arohaneng e le hore mohlomong re kare tse arohaneng ka mmuso le tonakgolo ya Lesotho o hlalosa jelo hore taba ena ha se hore o re komisi e se jalo dipatlisiso tse a go haneng ka mmuso le tonakgolo ya Lesotho le gore dipatlisiso tse a go haneng le tseo mohlomong e ntseng e di etsa jwale e se etsa tse e leng gore jale kare tse ikgethang tse fuputsang jalo mmuso le tonakgolo ya Lesotho o re go fapana le seo ka tlhompho o kopa gore komisi e hlahlobe gore na

mesebetsi le dikamano tsa matlala Lesotho ke karolo ya kgokahano e pharaletseng ka pa letoto la mesebetsi e amanang jalo le ditaba tse ntseng di batlisiswa ke Commission ya Afrika Borwa. Ke sona seo a se tlhalosang ore komisi e tlhatlhobe gore na mesebetsi le dikamano tsa matlala kwano Lesotho na ke karolo ya kgokahano e pharaletseng ga kae kapa letoto la mesebetsi e amanang jalo le ditaba tse ntseng di batlisiswa jalo ke komisi ena ya matlanka. Mme ka go otlolwa ore komisi ena e ka nna ya lakatsa go tlhatlhoba dintlha tsena tse e latelang. O komisi ena e ka nna ya gatlhwa jalo kapa go lakatsa go tlhatlhoba gore na khamphane ya tshireletso ya monghadi matlala e ngwadisitsweng Lesotho e kenyeleditse batho ba Aforika Borwa, dikhamphane kapa basebetsi ba tshireletso kapa diofisiri difeng. Go feta mona komisi e ka lakatsa go tlhatlhoba gore na megatlo efe kapa efe e tshebetsong ya molao kapa ditabeng tsa tshireletso ya Aforika Borwa e ne e tseba kapa e ameile ga kae ka tokisetso e e rerilweng. Ntlha e nngwe kore komisi ka lakatsa go tseba dikamano tsa monghadi matlala le tonakgolo ya Lesotho kapa di na le kamano efe kapa efe le ditaba tse ka gara mosebetsi wa komisene. O komisi ka lakatsa go tseba gore na dikamano tsa monghadi matlala le tonakgolo ya Lesotho na di ka ba le kamano efe kapa efe le ditaba ka gara mosebetsi wa komisene. Le ntlha e nngwe ke ya gore batho ba bang ba amanang jalo le khamphane ya tshireletso ya matlala Lesotho ore ba bohlokwa dipatlisisong tsa komišene. Ke tse ding tsa dintlha tse wa ditekang gore komisi motlhomong jwale e ka gatlhwa ko go sebetsa ditaba tsena ka mabaka ana ao a tlhalosang gore batho ba bang ba amanang jalo le khamphane ya tshireletso ya matlala Lesotho ba ka ba bohlokwa dipatlisisong tsa komišene ena ya matlanka. Mme jwale ge o boitse gape o tswela pele monghadi mofomo o re ga e ba komišene e ka fumana jalo kgokagano e e jalo ka tlhompho o kopa gore e nagane go fumana jalo bopaki go tswa go batho ba ka kgonang go tlhalosa dikamano tseno go kenyeletsa jalo ga e ba go nkuwa go tlhokagala ebile o goloketse o kenyeletsa le tonagolo ya Lesotho. Ke tse dintsa dintlha tseo a di tlhalositseng lengolong lena la hae monghadi Matšhisetsa Mofomobe leo a lengoletseng jalo komisi ena ya matlanka. Mme ke tsona tseno metsotso e leshome le motshelo mong pele re fitlha mane goreng ya borobong. Ga re fitlha goreng ya borobong re tla ba le baithi ba tla ba teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso mme jwale re tla le bajolo le bona gorenyane ya leshome mo re tlang go phethela gona teng ke gona mo e leng go tlatlhegele be gotlo gona teng re tle re bone ke tsona tseno tseo jwale a tlhalosang gore o tshepa gore komisi kapa komišene e tla fa taba ena tlhokomelo e leng gore ya e lokela molemong wa boikarabelo accountability ka setana le ponaletso transparency e ka setana le puso ya molao rule of law. Mme ke tsona tseno tseo jwale a di tlhalositseng ge moetapele wa BNP mo jwale a ngoletseng jwalo ko komisi ena ya matlanka gore ke e shebe ditaba tsena gore na di ka se thuse dipatlisisong tsa yona ditabeng tse amanang jalo le diketso tsa bobodu tseo ba ntseng batlile ba di batlisisa ba ke ba shebe le go batho ba khamphane ena ya matlala Lesotho mona gore na go ka sebele ka tsela eo e leng gore batho bana ba Lesotho mona ba khamphane eo ya matlala na ba ka se thuse jalo komisi eno ya matlanka ka tsela mofuta ofeng. Mme ke tsona tseno tseo a di tlhalositseng le ya gore jwale ka tlhompho o kopa gore e nagane go fumana jele bopaki go tswa go batho ba ka kgonang go tlhalosa dikamano tsena
ho kenyeletsa jolo le tonagolo ha e ba jolo ho nkuwa ho hlokahala ibile ho holoketse ke komisiona ya matlanga ke tsona tseno metsotso e robong pele re fihla mane ho reng ya bo robong o mametse PC FM nano lena ke la refata makwatsi re he re tlo re tlotla ge hatela pele ha jolo ka ke hlalositse hore ho reng yana ya bo robong ke tla fetola mshane me re amohele jolo ba itiba rona ba tla ba tinka kwano ka di pubsing tsa gaso ba tla ba tinka kwano ka di pubsing tsa gaso re mothatingwe ha jwalo e bang mohlomong he o kana ka tsang hore o tlo o tsena jolo ditabentseo re

0: mamedi metsotso e dula gantle go e metlhano re fogaletseo rena ya borobongwe mametse PC FM. Taba e nngwe ke a gona e tlhaeletseng ka magetla bekeng ena ke amanang jalo le go gotisetswa tshebetsong ga mapolisa a neng a le phomolong ya nakwana e e telelang pele phomolo ya moshwelelela e bitswa ka gore ke leave pending retirement me jwale ke taba e leng gore ile ya tla ya buega mona ya baka jalo ditaba di gana go fela kapa maikutlo a fapaneng mo jwale ba bang ba bontshitse jalo se kgotsofale ke morero o wa sepolesa wa gore batle ba iketse nako ya tshebetso ya mapolesa ao a neng a le phomolong ya nakwana kapana sa ntseng a le monyako jalo gore jale a tle a e phomolong yane ya moshwelelela batho ba bangata ba tlhalositse ga e le gore taba eno go gang fela ga ya lokela gore e tle e tle etse gale jalo ba bang ka letlhakong le leng ba o theoleditse morero o jalo ba bontsha ga e le mogato o motle ba bang ba supa gore sepolesa ebile ke se e leng sa tlhaelela bone gore sepolesa se ya tlotsa sepolesa sa lesotho se ya tlotsa ke gopola mookamedi wa sepolesa advocate Borotho Matsoso a bontsha gore lesotho kwano haeba mapolesa ka nepo ga na lokela gore ebe a itsa palo ya 10,000 mme ya ba gore fela jale ha ba itse palo eno le halofo ya teng fela ga ba fitlhe ya bontsha le gore taba eo ya ngororisa re ke tle ka ncena mabedi dumela
1: ya dikadi
0: ke raka ke la ka o fa ntho tsa gago ke a tshepa kona o
1: kenaya
0: tseba o tlolwane gampe ore ee o soka o theetsa ka nqena re tla boela gape re theetsang data re ntse re ya pele ga mane go renya leshoo ka odima thaba yane ya qen
1: Ee,
0: ya senta. Ke tla itsa jalo ntate kare.
1: E ga re tena ditabeng tsena tsa maponisa a nago.
0: Ee.
1: Na re tlo a e go tlhodi.
0: Ee, a go e kwale ntate. Ntate kare?
1: Tanki ntate e kopa tshwane.
0: Ee.
1: Ee, ntate. A ntate. Nna o ya ka nna ke utlwa e kae kaka ke taba e fosaetseng e ga e na re maobane kapa maobanyana mona tate matekane a fitlha a bokanya batšha mona convention center a go tlo ba fa mosebetsi ebile a ba etsa koduwa yane a ba a fetisa molao o reng thotso ya mosebetsi lesotho ke koduwa jale ke batho ba sentse ba sebetsa ga ba tlameya go ya gae kapo bane ba seng ba sebeditse ba le gae e be gotho ba latuwa fela e le batho ba se ba ka kgona go iketsetsa mosebetsi o tseya ye motho a le phomolong o ntse a kgola mono mateng o ntse a kgola jale o a ipotsa gorena batšha ba le bona ebeng tate matekane go beng ka bone be sale a ba beya moo a bare o tlo ba tlhela mosebetsi batho ba ba magare se batšha ba nne ntse ba kgona-kgona gore ba age metseletsela go thibela kgoleo ya mobu ka ntho e ne e nyefonyefole ganye o thonke fatho fatshe empa batho bana ba ntse ba gola moo and-e ba gontse ba gola bo di-one point mamang go ya godimo datemate ka neng gokeng ka batho bao ga e ka ntho tseo di fedi bana ba sekolo o tsebe ka nako tsa bo juni a nne ba kwetse e ne ba ya bo mesebetsing e kang enona ba bange ba kgona gore ba motho a loke ka e tlatsa sekolo kapo a omana go thusitse motswadi kang ka o patala kotaga e nngwe jalangbaneneng go bitsa bontatemogolo gae botho ba tla mosebetsing gape batho ba mosebetsing tlhotlho jotsa ka tlhokego ya seponesa se shotang ga ba hire ke oba batšha ba naga e ya lesotho ntate ke ba ba bangata ntse ba tsamaya fela moo ga ona mesebetsi ga ona letho
0: o ba utlile na dikadi o ba utlile ba itse se o ha se tlo ba thibela hore ba tle ba hire ba ne ba bontsitse hore phatlalatso e ka nna tswa neng ka paneng mo ba to hira ba hlankana le ba khuitsana ba ka bang 500 ba batsa
1: a rena ka sa lo mo ba se ba tima mo lo o e ba bona go ba o be siti se ba ntadi ha ba neng a no yiwa ka se solo nga mola wa tlo ba 500 Era bana ba ba le sutumona o no bo go bella me ka ena na ko yona ena bana ba ba tsaba le sutumona ne ba le makonya le mo. O ri no bo go bella ni mo ntati. Bana ba ba sutuma go bella ni mo ile o bontsha go ba tswa mo seleng. Ka ha ga to go poka mona ona le shop e ne le ya hika motho ka mona. Ya go ne se batho ba banga. Tsela o no bo na ba tsaba le sutumona ba ile mona wa ba kae. Se ba khuye tswana mo mo fela ka ndu ka mo chatwana o no a tsela mo. Ma o ba mona o finyane mo. Ke wa tsaba se ne se le mono ne ra ke mo ketengwa motho tle. Mme ke no nda tama tekana ha ke le ito.
0: Nadi nadi gadi.
1: Ndati.
0: Re la wile ndati re tle re tswela pele le baiti ba rona ba se ba le teng ka dipapusing tsa gaso ndati re tlatla re tswela pele ha mogala.
1: Ai, ke nda tama tekana o positive wa zwo. Ro ro ku tsana le bo matlala. Ai.
0: Thank you. Thank you. Ke maikutlo ntate kadi e re ga re le tshena metsotso ya rona e dula 120 re e fogaletse go ena ya borobong re na le baiti ba tlhaga jalo ka gare go lekgotla la UAT le teletsweng pele ke Dr. Mahadi Phamotse re ke tle ke ba amogele ka tsela kena.

na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse wa pa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: America metso se mashimo mabedile metso e medire fa le tsorena ya borobong o tlule he ka mogodi sentse di tsama ka teng hore re kena jwa loka ha ge ho UAT ke bona baiti ba rona mo thating wa ha jwale gena le baiti me ibile ba hona le dibini ka kwano tse tlhanjelo ka hare ho UAT re ke tleketse tsena re tle re ba amohele ntle le tsenyo na gore shibile na komeleng hona thing re tle re ba amohele that did loading ka kwano
1: that did le ganya
0: we are under
1: and that you hold off and that they can eat this year you hold off in a year so guy born wa wana khabir zi tsuyum
0: zi tsuyum da
1: ee hanga da isi mara wana omusu wa zi o si o paka khoso wana ghe le khuta la kwa paano ghe a kwa paano ghe ntwe ka nghe ghe ghe ghe ghe ghe ghe ghe because high fidelity UAT ka bona ke United Africans Transformation ka ba le sosotho re ntle re reneketse fela re reke le go tsala bo sebeletsi ba setšhaba le deletswe pele ke tshasabele ya matlaka nna ke mo bitsa motho a bitswang Iron Lady ntate ee wa ke wa tsaya mokolo ena na mo bitsa English speaker la mona English speaker eo jaletle ke motho a bohlale ke motho a bohlale ntate wa bona tlhele ke tsamaya le makejakejana ga boa sheba mona ntate batho ba o ema o wena dikepisiase batho ba
0: gobetsengke
1: madoa ntate mogwateng tlhege madoa tlhie ge tsamaya ka tsela eo moetapele wa rona a batlang ge tsamaya ka yana gobane ke motho wa diketso mme ga ebe ke motho wa diketso le rona ka tsela e tshwanang ke be gare re tlatla sea le moemana go o chakela e be ga o swetsa ke ka gona go bona go etlhie gotlhe mo re fetileng teng re tsamaya motšheng otlheng o nepaetseng ntate e lekanyane kante ntate ge le buile agolo gore be tsatsi la ka jeno ge fitlhile ke gone bana wa re bona lenaneo le ya la gao la mmino wa dipolotiki ntate ke sempa ke le bara fela gona gana ka sesotho na bo le bitseng empa he mona itlhe e tla jethwa mona re fata makwatsi itlhe a tla fatwa ee batlhankana ba nabe ke tsamayang le bona mona ba tla fata makwatsi le bamamedi ba tla ukwa ba le mane ba ukwa kaebale ba shebile life ka kwano o ne epile ntate le bitswa ke dilo tshosane ka go go tla lena la UAT ke sebetsa ka kotlolo le sebodi sa legotla e leng ntate ke tla mo bitsa ka thabateng le tlhie le tsebalang agolo e leng Francis Ramosedi motho yo mona o tla utlwasa ke segwane ke sebetsa le ena ka kotlolo ntate empa he ke setrekeng sa berea mane le gona bolo setrekeng sa berea ga ke motho fela ntate etlhie ke ga diphatlalatso gona mono wa setreke sona seno sa berea ga ngata ga thabateng le a le siko o tla utlwa kodu e kang yona ena e le yona e thatikang le dialemoya tsena tsa lesotho ka go fapana wa tsone mme ka kotlolo bale ke se itlhile ke tshwere mokgekgetho a ko bone ke tsamayang le ona gotlhe mo ke tsamayang teng e leng ona wa dibini gobane lentswe ke lentswe le pina mokgwateng ga o ka bua lololo a wa ketetse o se o sa utlwonang tse goreng empa ga ngata ga ntse o bua e ba gona le mmino yana kankane o ntse o tlabolola o gopotsa letse o di lebetseng e le gore ntate ge tlile go tšhakela tsatsing la ka jeno ge reng ke re tlotla ge ba bapele ga ebe ga bapele obane re tlhie rona re rata o dhulang thago ke re go etele ntate mona le nane le na le monate la dipina tsena tse e lengwe keng batho ga ba go ba le ntate tsatsing ena wa tseba ba wa bala ga o tšhaisa le tlameya be kgetlho o duo tsa life empa fela ke a bona ka nna ba go tsomeditse empa ntate le ka moso o tonoloke ga ke batle le boala le mephate ke mpa ke rata go fela he ke dumedise moetapele wa legotla lena la gaeso empa pele se ka ba ka etsa phoso ntate ke dumedise bokamedi ba sealemoya sena ko dumedise mmogo le basebetsi mmogo ba sa ile ba tloga godima tshepe yona ena jale ke tle go moetapele wa ka mme Mahadi Phamotse le komiti ya gabo ya Mafumahadi le komiti ya bontate le komiti ya batšha ga ka ka lololo etlhie e tla ba ditaba tse ngata ebile ke bone ka e kare senya nako e tla re nako e fitlha o ntse o qata o etsa lethata mole botho e nako ga o e fedile ntate e ne go setse yone ga o dumedisitse bogolong ne e be o qedile jale e be o wena ditabeng tse o tlileng ka tsone e le gore ga e se ke dumedise moetapele le motlatsi wa gae le committee tsena tse hle di gamelletseng le yena committee ya habo e kholo le ya mafumadi ya ba cha le ya bontate a tsena tse ding tsa bo ditirikile tsa bo mabatwa e sentse di tseba hana we are ha se ke buile ya bontate je re ga nete a tshe ke bokile di khomo we are re e tle ke fe bana ba high school exam le bona ba tle ba ipolele mabitso le bona ha ba twala maphaka nye ha se ke ntse di tumediso e tle se ke qetile wa bana go bolela mabitso a bona ba itlhakise bona yena ke se bini o hla ka yo tswa kae lwalo sa dumediso se ke hlekile ka lena kwa ha sa le ga tshaka bona go
2: da dedilo e le ndere na le baba bo mnyana ntse iwe
0: e na le baba bo
2: e o tla o tla ha nyenyana o tlo ba ikwa ena dedi e tsaka e tsaka mona he moya e ya hlanda dedi lo ke te ke hlomphe ba mamedi ba gona ke hlomphe ba ka medi ba sala moya ke tloko ke hlomphe le yena moeta pelo ga hlele le mema hadi hle ke mema hadi e se ke mo se ka diba he moeta pelo ga ke hlomphe le di committee tso hletse ha eso tsa yo yeti ke tloko ke hlomphe le di bini tsa ha eso tse gabane hle tate mpama tate maje se yo botse ka diwa hle mema a jiwa tloga ke halelele henda dedilo se ga de teng o tla kwa ka di eta fatso ga ihlane ihle ba ba bo minteng ka mo
0: u je ke tate ma
2: tate monyane wa le yo yeti
0: tate monyane wa le yo yeti
2: ha iso ke bana thaba bo siumane ke go ndate ba le ba le ba mara ntsage i go tla se fubua ka nna ihle o tla i go tla se fubua ka nna wa tse ba ntate ba le ba le ila gemetse thaba go sibuka ga yo yiti ke mo wa tse ba le taka ke ga la fide nyola a ke ro ka polo tsa masimo ana ke ba tlo bona le thoka mo
0: a ga le botate
2: a ke ga jwa le ke tsoge manyolo ka mo yo la mfate ga ke ga ga e mon ke ga ke ga ke ra yo sonzo tsoge manyolo cha ba sena se phele sa thaba go sibuka tlo se bidisa le wena ka mo
0: eh
2: ke go pa ke go pa ite ke febe mai so fela ka mo
3: ja le wanda de and I did ga yana le bjola ga ke dumela ndiwa ke tlaile le go ke matshe ka mona yo 80 ehle
0: matshe
3: e yanda de ke matshe ka ke bina pina ra eno ya ba ba bomo e han tente ke mong a yona ho ba gore ke ga ta yo 80 na ke ga ta yo
0: o je na mong a papa vu
3: eh nda ke
0: tla di ba tsheke ya da
3: ha ona jo mo le mong a tsha ba su
0: dadi
4: ha ona jo
5: ha
4: ona jo ha
5: ona jo ba su
4: ha eh le nna ke re ke ka di meri di tumiri se te seng di entse bona bien baka eh o re tsaka lo ha holo ke ka le bitso ke mpama re ba tswa ka kelang la matla ke number 11 hona ha bo meta pele hantle ke ntse ke tsama le dibini mo le nna mona se ba ipoletse le ba ukwile lona ba mamedi ba gabane ehle ba ba bomiti o tla ukwa ehle ba ba bomiti ni ehle re tlo kgaola teki sole gentse re genepisa se tsaba sa ba soto re genepe ha re hantle ka tlame re nepe bemba
1: wa haone
4: haone je
1: mole mo wa tsaba sohle
0: ke ya bona mola itsa kwa no ukene o re ntate le ka nyane ke kopapine ya mpama ya UAT e ring mahadi wa di bona di ntho ha di fetu o re ke ntate le tebele ka mane ka stadium area o tla mo fa yona ntate ke feli
1: Yeah,
0: okay. Mamedi re na le mo ifoka kwano o hlaha jalo ho UAT. Ke tle ke nyolle nthokwano mona ke tle ke totla ka tsela pele. Ke tle ke ba fe ha se le mona ke le se re entse selele ke la tsena. Ke tle ba fe nthokwano. Fela ke ya bona nako ya ntumela hore ke tle ke fete mona mabenkeleng pele. Ke ya bona metsotso ha le mashomo ga go tsena ke lokela go re tle re fitise mabenkeleng.

ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maloki o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Obedi metso tsole shumele metso e le shumele metso mine pele re fihla man horeng ya bo le shume ba re ke le ja gatho kwa hai le hona hlile le tshwere ka thata ntate dilo
1: wa lo mo ya ka re hlile re tshwere ka di ma ntate ge le gotla la bo sebeletsi ba tshaba
0: e ntjengwe ke bona ke ya hore e bile le ka hapele ho le gotla ka e ka mo re thuthu ba kang o batlang o fapane ka bo le
1: e hlile hlile re tsa magetsa makatse mphena o go bana ha o ke le gotla la di produce ba ne hlile ge ge se chabeng go tlwela se chaba bohloko le se fase ke ka hona le dinthong tso tletse ge dietsang ha re re geng ka ma UAT geng ke tso halo tsena ka ofala tse ge dietsang dipapading le bana bana le betse ba isa bo dikolong kwa rabogashia le bona new betsane mona mo tsetsa ma go tla batho ha re re ge tswa ha re tse di boka ge tsa dipitso dipitso ha go hopola hantle mehlenya ntatantahli nna sina ndwena bo no bua ka body poka o tla fana motho lo bua ka taba tsana ha a di bua sebokeng Dr. Mahadi o bua ka dintho e bile a sia ntho eno a yetse mono gona le se batho bana ba tla ikurela mole ba ka sona bana ha ile mono sebokeng seno ka popitso nyeno a o bua ka taba ya manyolo o sia aba e file gona ba tla ba yetse wa aba siele ntho eno le fa le eno le bona ba tla le fitisetsa o baba le dipapadi ha ile mona o bona o ha ba ningola ke go bona dipapadi tle ke ntho e

0: dipambana ABC ya re o nke o seditse o thusela le lefa go ba bona go dipapa di a nyurwa mona mane ka B division e re wa bona go ditegetse na tselo show me tsena ka o fela tsona ke yone o teng o nkile bana bohle ba setšhaba ba no motswadi ngwane molemo ke ngwana hae e le go hana kgethollo e le go ditaba tsena ka go fela tse re buang ka tsona ga re re lekgotla le nao ke banagana go ke la dipolotiki obane ge bona mme magadi jalo ka motswadi o butse ntho nngwe le engwe ore aa ke buletse setšhaba sa basotho leadership e tlameya e betseng e senye nago ga bane ke tlang ka ba gaeso fela molemo oera ke wa bona fela ga o sebetse jalo
1: o ka reng date dilo maikutlong a mange a moo jale ga go e tsela ditaba tse tsena e ba jale go tlamela maikutlo a gore motho wa ikgaga kapo wa iketa
0: taba ena mme magadi ga re kare wa ikgaga motho o tla ba iphosisa gobane go tloa dipolotiking tsa dileng go tsone ke motho e e leng keng itle o lebala boyena o lebala boyena o tse go ga gwa bale go seo sa ntse a le tseleng gobane fela dimagotleng ana dipolotiki la ga tlala ba tswa taolong go feta taba tsene ba buile ka tsona go batle go dietsetsa setšhaba se sa basotho ya ba ena o re aka nneding ebe ka tsamaya lone ga le tsamaje a e jethoa tseleng ke ga tla tsala lekgotla le na la boseretsi bae o re ke lekgotla la boseretsi ba setšhaba bana a utlwisisa gore mona o tlo o sebeletsa setšhaba ga ebe o ikgaa ka go sebeletsa setšhaba ke yona ntho re e batlang e le gore ga ebe o puso mane go bona ntate moro health ba motlo mongwe o sebetsa ka boima otsa ga ntsa ba go ikgaa go tse gone gore maiti re go opela diatla re jale le na letona le a sebetsae ga ebe motlho mongwe otho o kenya motlakase motlakase ntate o etsang ditsele mona go bona dilighte ke tsena dikentswe go tsa ropa diatlage bjale mona o a sebetsa motho ene gobane ena ya go nono go motho wa ikaa bjale go tla emisiwa ditshebeletso jang mpa fela basotho ba go kgethetse go ba sebeletsa ga e tla ga go ba sebeletsa ebe ba re bjale wa ikaa bjale gona ba UAT ga re na mona le mang kapa mang ke ka gora lekgotla la gona ntate ga re bue ka diphadi tsa dipolotiki gona mang ya ga e etsang re bua ka tsa gone gona gone re le UAT ge etsang empa fela o tla utlwa gangata batho ba utlwa ditaba tsena tse ntle tse re di etsang o bone bjale ba re gonwela ge sa bua ka phadi tsa bone ba tla go gona ba bua baeno ga re a le teng dipolotiking ga re a le go gona ga re a le teng nne e le condae bjale ge tsone na o e palane bjale ile re batla ke o tla e ba tonakgolo ya pele ya motho wa mosadi lesotho mo e le gore doctor ga ditaba tsa di etsang kao fela a se le puso di tlaleletse mmuso mathata mmuso ona ga tla bua ka ona gobane bjale o kametse kao fela empa ga e le di-political party ga re bue ka tsone e le gore taba ya gona bjale ke na go na le mesebetsi ke batla go etsa motlhala fela eo getse ba go letona la labour go na le mesebetsi e mengye lotho ga bane e le go tlo bulelwa basotho ba tso ba go sebetsa bo kapo ke nageng tsena tsa maarabo ehe wa tseba taba eo wa kwa mo ho le ka o bulira ba sotho e ke ba ho ke reng ntse ba sotho ba ka ba o sebetsa dina hentse di ge tse ba o phamisa mo wa go go bana bjela gena le tlhokwa me sebetse ha mo ke o yetsa go taba eo e ntshile tse fela je empa Dr. Mahadi nang ka bana ba ba mashume a maga wa metso e mehlano a go ba isa sekolong bana o ha ba tle mphena e re e ya o gaketswa dimpe ge ise bana bo ka ntle ba o tla le ditsebo fela ge tse ba go tla hlaisa ge le na ha so go feta na go ka fela dintse ge ghetlela ghetlela ghetlela taba eo e la go nuelwa ka tsela e nngwe e thata botlhoko go ebile o sebedisa ana ntse le o leng ga bana go tho wa ikhaa ka lone ya ba ba setisa taba eno bana ba bangwe ba setiwa go tsamaya gore ba ega sha ba go ithuta ba bangwe ba raa kanete gone gae ga ebe go tho go bolawa batho mogore kapo go etswa gone gae mme re la ga ba le batho baithuti ba ga re nare ke bana bane ke baithuti ba ntse ba lekana le nna le wena je nangate lekanya
1: ga re kere shebe ena ntate dilo ya moo jwa letlhileng le shebileng gore Dr. Mahadi Phamotse e tlebe tonakgolo ya lesotho a tla buse lesotho ga o sheba lesotho le malala a la o tsoga kae gore lebe le tonakgolo ya motho yeo e le mme kapa ya motho ya mosadi
0: wa tseba go latela culture kapo etle kereng go latela setso sa rona le gore na ge batho ba ile ga ba buang go tho mosadi ke cabage wa ipopa wa emelela mane etlile le taba tsena tsa bomanyalo tsa gopola go tla bontse o tho bane bana motho a mogre o tlameya a seka shobedisa kapa a seka ngwana o tlameya a kene lenyalo gang le motse wa bana na nkile nako e kae go ntse o bua ka yone
1: ko bane gape re ne ke be ke fetileng fela ne re bua ka program e nngwe ya company e nngwe e ikemetseng ya mo jwa le bantsi ba batla go fumana go na go baneng bomme ba ba sitwa go tsena ka ma ka parliamenteng ka mane ka bongata ba ne ba bontsha go dipalo tse ka parliamenteng ka mane tsa bomme di a fokola me jwa le maikutlo a mangala hlaitse go bomme ke le ke batho ba ile go re ha bana bogoni ba o ka etella pele naha ba bontsha go bomme ke batho ba ile go re ile di ha utlwa ntlenya di qeto ke batho ba sa ba sena boikemelo bo hlakileng me ba bontsha go le ka tlhelo fela bomme bana le le ntho tse ngata tse ka ba sitisang gore batle ba buse
0: go jalo ntate wa ka taba tsena tse o di buang ehlile ke ka gona ne kuetsa motlhala fela ke re ditaba tse ngata tse gela ga tlwaela ditlwaelo tsa rona gele basotho le ga ntse di fetiwa ka melao e ntse ditlang tse e kenywa ka diparamenteng tsa rone mo nago hela o tsebe go nyala ngwana ka tlase o dilemo o mosubedisa taba eno ke tlolwa molao e le gore ntse fa basadi empowerment ya gore ba tsebe ba utlwa matla a bona le ga o tlhekefetswa o etswang o tsebe kwa banetlhie taba eo ga o gabalele ka leqebeng o tlameya o ye mapoliseng molaong o na molela gabe etlile gona bjo kena basadi bana ba itseka ka taba ya gabamane genefa ba re e tlameya ge bophelo bebe ba 50-50 banna le basadi ba lekane le mesebetsing mona ga tlameya ge o tsebe o gabaneng ga o hire bontate fela o hira bomme mme o tla bona gwa banetlhie taba tseo di a etsagala gape re na le motlatsi wa tona golo ke motho wa mme re na le re kile ra ba le chief justice ya mosadi e se e leng yena motlatsi wa tona golo ka jeno re na le makala a magolo a eteletsweng ke batho ba bomme e le gore le ena Dr Mahadi Phamotse o kile a na etelela lekala e le motho wa mme la education pele ntle le lena la le sports ne ntse e le motho wa mme mme e tle e le go tlo bona gore le sports mo a je ke batho ba bontate bogolo e le go ga e bona la kgona go bana a tsamaise lekala leno wa tlaka wa renhle ha hona ntwe ka mohlola batho ntse ba tla ba utlwisisa ke ka hona le go tla lena ke la hae batho ntse bona go ke batho ba bontate bo
1: e
0: ba bina mo mme le ka mo ga le go tla la hae ka mo ga hae batho ba bontate ba kenang ba utlwisisa ngona mme ha ntse na buika ga belo ba hena ke bo fe ha ke shebe fela ntate le kanya mola go go re bua nnete ntle lo ga bana motho a mosadi a beteng ka ga ntuka la penga mo ga hao na o tlo ka bana ka lapa ihlile ba ke ntwe ka moga go nyara ha ntse o dula o le mo mona mana ene o tla bona o ha bona le fuji yeno yo le ka ne le stofo fela sa o le a ine body le a ine u tla ka ga le pitsa tse pedi u tla ka ho lekana empa ha mo sa di a sa le teng ka tlo o a bona ho tlame ho belebedi o a bona ho tlame ho bele o tropo tlame ho bele ho ho hwa shaba le ja re timo na o tla ga ntse twa nyeo ga ga fuke na ile ga ga tswa ga ka go tsa ka tla le ga ga bo ke tse ba o itemela plotonyana yeno mo ntate o ba le matla ho bana ho na le ga le mme lelapa leo o senang mme ka go lona o tlo go bone ka matasatasa ga o kena fa go tateana le ka osi mona o teane le eng empe o sena le fere kwa fela empa fela jale mo mme a leng teng ga o kena o tlo bo utlwa le wena o mona o tlhedi kena ka ga lelapa la monna e mongwe gabe wena o sena mofumane o tla bo utlwa o ka gola le didieta wa disialata gobane o bona go kena ka ga lelapa le pua gago ya strateng fela ya changa e le go motho wa mme o na le maatla wa baneetlileng o busa go tlwa ka tlong wa wa o fepa wa o aenela o etsa go be o sheba le hantle la o ya mosebetsing go hantle le yena go gebere lo go le fase nena ke a gora ke tsebena le jwa empa ke le bo hloga ba bo mme ha be o gona go a manage le lapa ke le ntho ka mosita ga baneng a manage ntho e mane a manage na ke go bane ke motho a pele wa o tlisa motho le fase mo ke motho a mme motho mwana ha ka la bula mahlo fela o sheba na leng le motho a mme e le go bjale le go tetelo nyana tsatsi ha e be o tse ba o tlisa motho lefatshe mo a ba nna mo shebe a mo ruta o ya a mo tlhapisa mo ise sekolo a tseo go tlameya o sekolo ngwana ka papa di ke ntho tlameya o ye o yona o keta o tswa sekolong o tlape o bejwang o bejwa tsaba tsena ka ofela ge banna jena ge tlwa kae matsong a bomme mme taba eno a ko utlwe gona kgetlong lena ga serere e ye pusong jale jale o utlwa kao ka ba busa ke motho a mme empa a o busa ka tlong ka moo gobane ga a sa batle go ga baneng o utlwe o kampa o tlwa kua motho a gage kapa ka o ja makwenya empa di di teng a ka iphela mo nang mosadi eno a phela mpe ke o bona go nka ba ka hoja ka hoja direction mane di shopo ba go e le go qetelo nyala tsatsi matla a bo mme bana le ona le parliament mane le freedom e teng ya go bana le mabatueng go tlile ke ka ga dipolitiki ge bile le ne mentor pele dipolitiki monana wana wa me ga go ile ga ditapole ga ba le mme ke ke rantsho ga ba le mme ba tshabana ga ba le mme ma ditshaba ge na le mme Mahadi Phamotse mme ke bone go na le gotlala EFF se leteletswe ke motho wa mme le e le gore taba ena ntse e thopothela batho ba bomme ba ukutlwa gobane ka nako ga ona mo ba tshwareletsweng ba tlo bo me ha be go ka tlo bo ntate ba sebedisa chalete go tla ke hanana le taba eno ba re bo me ona be ke bana le chalete o lo feta bo ntate go tlo fumana go le mesebetsi mo na bo ntate e hle ba banga mesebetsi ya le mekgolo ya bona bo me ba gora chalete tseka go dimo bana e hle go bule e ile go bo me ba ska pa ikutlwa e ka ba fokoma e le go taba eo e wa o fa ga bana e hle ne eno a buisang na bibia mane ke motho a nne mme ha o ka bana taba decision tsa di etsa mo nu o ka makala and o tshoke na eno hantle Dr. Mahadi Phamotse ke me ya sebit ya emelang ditaba ha ebe ke re e lage ketelong fela matla e ke buang ka gona yena a se re bua ka go tona golo batho ba bontate ba tlameya ba mo badona se ba sheleletse mona ha party e na e busane e re mabatong a itse go ke ba ema batho ba itse mono mo sentse re na le batho ba tla ema mo empa Dr. Mahadi Phamotse o ra ga nna ke tla ema matla ke mmona sechaba ke sona se tla bua me ya ba jwa re ka ga itse e ba kela le go tlala la ha bo di tlokonyana me taba yeo ka bo yona e la nguta go meo ha ba bo ntate ka di sutu ntate sa ba emetse go ke ba motho ka lwantshang party e tlamele e kwa metsweng ke ntate ya diphakaphaka ka bo ba ita pele ba bona ke batho ba diphakaphaka ka ofela bona ke batho ana di chelete mpa me mahadi ulare e itlebe go dikela magotleng me o la tsa ba bana ba la batla ka mo ga ha se ba ukwa go bana jaane tsa sabelo ba tse magotleng me ba ke tse ba winne case ye Habaketa go hlola nye weno. Yeno la ila o fa o mosadi eno o matle. Mme o la e male batwe mo ratla le batwa le. O bane ka se bitise o abileng le sona sa gore ke tshwara ke be a ta uena setswetse. Mme ke sense ke fa mo sotu pela gona. Mona ga tshwere mo eta pela mo futa o fe. If ye ha gere motho a me o tlame a tshwarelwe ka tlasa mofuta ofeng kapa ofeng mme mo le mo tlame a ikutlwe matla a gae a go a sebedisang ka tunga mole ha a phela o tlame a tsebe go bana ehlile le setšhabeng ga keme ka pela sone jalo ka maditšhere gona be ke batho ba bomme bogolo maditšhere dikolong mona tsa di-primary tsa bokae ke batho ba bomme teachery man kona mo o tla bona go na le bontate e le go batho ba bomme ke batho ba ka bang maatla gobane ba tataisa setšhaba ba se tshabisa le ntate modimo ba se ka ba etsa ditlolo tsa molao empa fela bana epantse ba tseba taba ya go fela ntate ga a le siko e le gore mme ilengana ka seka ka motlhopolo empa ntate ke batla go bolelela gore mme ma tšhabana ntse le mme a ntse a le maatla mme maditšhaba ntse le mme a maatla gobane o la ema nakong tse thata o tla gopola sealemoya sa gae ilese go le thata monna ga e tlile go le boima ka nako tseno ya ba o emele le monna ga e sa le mo ya sa sa gae sa nna sa tswela pele mme ke re bo mme ba maatla o tla ba bona ka mesebetsi ya bone mme o tla bona tse e le batho ba ikokobeditseng e se batho ba e rereng motlho mo tla ba sa a bona ka ntate a seletho a ntate ntse a tlame a nna tlhomphuwe empa fela jale mo o bua ditaba tsa setšhaba tse agang na mme o tlame a eme monaga ka nnete le nna ke reng ke agele wa ka molangwana ke tlaseletse mona mo ntate ntho a buileng kere fela ntate ga re di shebeng nna ne ke bona ka ga dika ka tswa ka tsela je na ga ena ka tswela pele empa ga re se re bua re letse tšhaba fela ga le bontate fela go sena le lentswe le tlang le le sesanenyana le re eletsa ke bona mona ga ena gone ntse tetebela tsena go fitlhela tsatsi lena go ntse o ba oputswa ke re di-session tsena tsa di entseng tsaonka bana ba 24 ke tlola pele a bukela mamadi bana ba batho ba batsho ba lesotho mone goba ba ematšhabeng ba o ithuta
1: Nade di na kwa gona ke sheba ehlile
0: e se
1: tle re kwale nade mpama ako femme pinehane ya e batlileng ka motsotso fela re tle re tsa e sebile re tsamaya ako mofe yona ke bone ka gore ke e re mahadi wa di bona dintho a di feto
0: ke utlwe ka kare ke yona ehlile ya buileng ka yona se motho mamabedi e ya ntate itlile re sa di seba mamedi hantle ntate go fitlhela go kopana gape ka moso go tla ba jalo ntate ka nnete ke le bule agolo ka monyatla ona ge le ba UAT ka ditaba tsena tseo ne re tlile le tsona ge di file basotho ka moso ke a tseba re tla fitlha nako e sa le teng jale ke re tseba go thala ka tsona ditaba tsa UAT gagolo e le gore gona jale ke nanne ge le fa mofetolelo fela ge le re motho a ntse a re UAT ga eyo kapo ehlile motlhomongwe o tlameya ntse a ile le sephume sa boroko empa UAT ke le gotla ke lenana ntate lekanyane wa e bona le ka gore ehle ke le gotla ke lenana le teng le feleletse ntate ga re tlaye di-facebook mona fela empa re teng hohle le ka sekogeti ne re le buile ho lona tate le ka nyane tate le ka moso
1: re le buile ho lona tate re le buile ho lo ma medici ke mo re fella nteng ka lana la rona ka jeno la refata makwatsi bile ha ka ba le na kwa go tle go fe go tlokene re se re tla di bona baking e tlang re tsile ka kwano re he getleretswe ka tsela kena.

ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho ka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse